0: Gabalo niyo kung ano kay piling na kualerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higa.

0: mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyo ng yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ako, ibaylo ang

0: of Health, Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok. Akong bumulong piging nasiyok. Nang buwa ko, babumog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o binom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na

0: Sa Health Tea, Santon Gold Herbal Tea.
1: May buntag? Mo-apply unta ko pagka-barbero?
2: Dali nga barbero mo ipagkita. Parlor ni.
1: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ko magsugod?
2: Aya!
3: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: hanap. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8.14 na mga katropa. Kining maong time check. Getod gini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga adunay glutathione na apod ni collagen, mga katropa. Kape nga makapaputi. And of course, pagkapahami sa tong panay, ito niya, luwas kayong imnon. Gumikan kay ang gigamit nga matang sa pampatamis, stevia. Mga kaigsuna na to, nga na problema, gumikan sa diabetes, ay namog kabalaka. Gumikan kay D.A. Kape, alang kaninyo o niya, muputi pa ka, muhamis pang imong panit. O niya, gawas niya na proteksyon sa atong atay. Magsanthone Gold Coffee Mix!
1: Sa modernong panahon, diin na kong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
1: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud. Atong tutukan kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binairan. Bullseye.
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
1: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos libertas data popule. Nesese in unese.
1: Bullseye inside.
0: Mamahimong way pulsang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini. Way pagpakabana.
1: Bullseye inside.
0: Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan, suok sa nasod, ganabot nini nga tong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa itong pagkumanuban. Nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Martes. Pizza 11 sa buwan sa Agosto tuig 2026.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na is katropa ka John Lame and Chavez Viking.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones non solom ius lukindi es. Sid itsam ius odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dilit ang kagawasan nga makaisturya. Kundili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag garing tanan yung katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye.
3: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning! Tara! Kape! Kape-kape sa tanin nyo guys. Tara ito ag... Gamay lang soda, gamay lang soda.
2: Gamay lang. Sige, kamuhigyo pa. Lami, manggut.
0: Of course, katropang Philip. Gawas ka lami, makahatag o kaiwan o sabi sa tuwag yung lawas. Kaling premium D3 hinoon, may caffeine gini ka tropa kay Philip.
2: Pero
0: dili kayo daghan. Dili kayo daghan. Na luwas kang imnon. Kay Stevia mo'y gigamit sa matang sa pampatamis. Gusto kang kape nga ba? Katong ma-feel gini mo ka tropa kay Philip. Katong mamahit yun ba?
2: Tulo man yung kaklase na to. But ang taas-taas o caffeine, kaling premium D3.
0: Premium D3. Pero... puros ni Luas kay Stevia ang gigamit ng matang sa mapatamis.
2: Aprobado sa niya sa food and drugs.
0: Yes, of course.
2: B-Fad Mangod,
0: mauna
2: siya ay mag-screen kung usap ni harmful yung kape, dili. Dili ganina harmful. Wala na, aprobado na sa food and drugs, mga katropa. Bureau of Food and Drugs Administration.
0: Ano eh, ha? Anyways, good morning. May buntag ka na itong tanan. Binaano tayo viewers sa Facebook Live. Diya,
2: katropag. Ay, nalas katropang Joey Nunez.
0: Of course, naagin
2: na. Good morning, katropang Joey. Si Ma'am Malin Rillian Nunez.
0: Lima tana. Abay Japit.
2: Wato na, Luis Basket?
0: Wala man na. Championship.
2: Wala. Pamaol.
0: Di na pamaol lang sa kay Japit. Kaysa tunas bagging.
2: Good morning, mga katropa. Ya, katropang Andres Junior Acasa. Good morning, katropang Andres. Katropang Roy Monsanto. Good morning, diha sa Kuwait. Good morning. Naman diha, katropang Roy. Wa na yung mga missile diyan. Iran nga ng lupad, Bengals, Kuwait.
0: O niya, karun na yung adlawa. Dako ka.
2: Dara, Japit, oy.
0: O na, ni Kuwait, Japit ako.
2: Good morning, Baikon. Katropang Janley. O, katropang Philip. Shout out, Lotok, City of Naga. O, mga taga Maryland, Distributors, Cebu.
0: Tigaan ko niya by Japit itong iikon, energy drink. Tag! Anya? So, gawa pa ko katugpan, hilayat. Ano, basketball, nagkadasag po ito yung naghanang kanang kan ba?
2: Kan.
0: Sabato nga, nalimot ako kung sa ito. So, yeah. Gano'n ko mo layat.
2: Di pa ka magtugpas, yung paglayat. Layat na sa ka.
0: Pero, wagi ko nakapadang, rap-rap nugay, kinisin, si rap-rap. Nagbiyahe kapag tiyan na ko rap.
2: Patay,
0: padaon ta kog buwad kay nahurot naman kong buwad sa amu, ah.
2: Ang ako dito.
0: Kay kuyam, saning ako mga sakop? Kaya magpapalit ko, dinaghan min ako paliton.
2: Kanadlaw sa isuwa?
0: Kanadlaw,
2: himoong pulutan.
0: Ah, alabi nagnukos? Si moong pulutan si inom, ay.
2: Nagkinalang. Pulutan kay ilang nukos.
0: Dinaghan na itong ipalit, ay.
2: Nagsangkiigo din taong sniper ni Rap Rap.
0: Ay, di. Kuha naman siya. Ika nang muduhan na sa kabuhan. Ay, doha na sa kabuhan. Doha kabuhan na Rap, no? Muduhan na kay June pa man to.
2: Napamagunin to, pero...
0: Doha naman sa Mosca Tropang Reno niya. Hangul mo kika. Di mo ka manghatag.
2: Ay, di mo ka manghatag. Tilaw sa nakong. Pasigar mo na kong produkto sa Daan Batayan.
0: Diba, lahi ng tilaw, lahi mo ng kaon. Okay, kagipatila. Gamay na
2: kagigatan. Gamay na tila ang imo at ang tulo kilo. Tulo kilong pusit.
0: Buwe, sobrang.
2: Tulo ka kilo nga...
0: Sa ito, ipalit mo ka itong pinikas.
2: Pinikas?
0: Oh, na ito yung mihistanag ko kayo.
2: Ano? Baka 18 kilos ang ginang rapros motor.
0: Hindi rasan. Ewa pag hindi hatag plate eh.
2: Ako'y nalokay ang Rafael.
0: Baka, busando biya kita.
2: Saan na si Rap-Rap? Di pala ito manager si Ogo. Duhar kayo kompletan.
0: Pero basa sa takritik. Basa sa takritik. Sa kay... Good morning, Sir Philip Albert Lagahit. Akong kaubang maestro ka niya sa Southwick. Ano ka Philip? Wala, naananis gawas. Naananis gawas. Purag sa akong mga kaubang maestro ka niya sa Southwick. Gamay nila. Although naapa may uban gyapon na atong mga... friends gado pero murag kasagaran wa na gyud ang wa na Jerexilio Jerexilio dito
2: ala kapitan naman hapit
0: adi sana siya mudagan la murag lahi may daganan niya per chipmate may ang gusto ay nako wala na gamay na lang kog kaila diya sa Southway nga kon man among kon sa una kanang College of Arts and Sciences karon murag bag-o nag termino.
2: Kas man sa una.
0: Oh, sa among panahon, kwanto ka ng College of Arts and Sciences. Ang din na mo kaniya to, wala na sa diya. Napay, grabe.
2: Napay, guwan man ka na to.
0: Niresign kong Southway before pandemic.
2: 10 years naman kahapit.
0: Wapa? Asa rin? 8 years. Asa?
2: Nga, i-retire ba? Ngayon ka ganito ba?
0: 5 years na ko din sa Southway. Nagtrabaho. Pero before pag-pandemic, pag-ingon nila nga, mag-online-online, di naman gimadake, wa may signal among bay. Atong igayon na katropa ka Philip, wala pa kayo na mauso. Wala pa man na atong pag-pandemic. Diya man na, so good ka nang, kanabi itong mga wild lang internet kaya mo, wa mo gina'y signal. Although karon na naman, okay na ba? Diya man na ni uso, pagkatong pandemic yun katropa ka Philip.
2: Kaya mo signal sa una, kasi magkatong kuhan pa.
0: Wala ay cut ko slobi kamantay kan hindi rin ako naputos
2: santo ninyo dito ang dako kay mo ate kato ni mo
0: lubi yo ko kay santo humok mamasaple ayo dako ba kay kun tao bitaw ka trabaho ka Philip wa mo gid signal ng amo kan ando atong panahon sa pandemic wala pa na mauso ng kuan ka ng wapay PLDT karon naa naman sa amo
2: wala sa una katong router pa
0: nga, wala gay router wa pag router wa gay media tong before pandemic kunya di naman ako makaya nga inana niya signal ko hassle na kayo
2: kaskat lobe
0: mataga ko rito mataga ko rito pinaretong sildo
2: na makalit ingon ng sir puni video call
0: wala di naman madada di na ako madagin tao dire
2: madagan ko dako ang kaalam ni daghan kog mga
0: okay
2: Southwestern University di pa na Finmas di ba.
0: Finma na pag... pero nakaabot pa ko sa dili Finma. Ang soda ko, dili pag ito Finma. Kami sa Philip Albert Lagahit. Na, nilarga naman siya sa gawas. Mabito nga, ako ni Giamigo gud kaya para makapangayo ko sa chocolate. Pero may buntag, siya mong pinalangga ng asawa.
2: Katropang Rodrigo Rangke, good morning.
0: Banda mo sa nisi, Sir Philip. Sangayin mo
2: yan. Sangay.
0: Banda siya.
2: Ang nagad sa mga Philip, kung yun, hilig yun na o banda. Ako kayo hilig.
0: Ikaw, murag asa man ang anong, ikaw naman yung lahi sa mga Philip.
2: Hindi, mabaw ka, kanang malahi, mo na suhi.
0: Mabaw ka.
2: Away mga piang.
0: Napitanay sa istorya sa mga karan, nga sa Usakabulig Lube, naganay usanga.
2: Nga. Ay, tiwa sa live, pero matapis mo. Lain sa ka. No.
0: Good morning ni Albert Domingo Casimero. May buntag sa pagkita kay San Francisco, Agusan del Sur.
2: Uy,
0: Caraga, Region 13. McWhite Sweater. May buntag.
2: Anya, si Mimi Namaska. Good morning.
0: Nakaoban ako sa Southway sa una. Ano, ingatak na sogo.
2: Ingatak na. Di mo ka na trolls.
0: Hindi na trolls. Di ba, lingaw siya rin. Sa parties, inaani latag naong pero nakamaestro sa tayo. Niagi sa tagpagkasir. Sir. Sergio, nadagot ka, hinumdog ka, gidati ka sa atwe.
2: Dito, daghan na gwapa dito yung isang. Uy,
0: daghan na gwapa ng estudyante. Pero atong iklaro nga, wapas kati. Nagsugod ko sa atwe 2014. O gwa ko ha. Pero sabi itong pandemic?
2: 2020, March.
0: Ah, baga 2014 ko gasugod. Summer man ko nagsugod. Oh, summer ko nagsugod.
2: Nako-nako nagnatampo ang Southway ni mo. Sa mga ito, nahapak to rito squad, kisami.
0: Wala, itong higayon na ang akong income katropa. Grabe ito kung showdown biya sa una.
2: Alagay kay Gabi, nagay ko diba ito?
0: Kumaan akong trabaho sa Southway, radyo ko, BSM.
2: Asam ka matuga to?
0: Ato sa center.
2: No. Trabaho ane kong partner sa una mga katropa. Kutsiyang barangay. 2013 man ka, di ba?
0: 2013.
2: Yeah, DYCM pa ka. Bumbo na ka.
0: Pag 2013, brigada ko.
2: Ano, brigada ka? Pero 2012,
0: gikan ako bumbo. Gikan ako bumbo.
2: Pero okay, at ang 13 na lang.
0: Ano to kwentahan itong kakaraan?
2: O lagi, barangay, brigada. Dito man ta, nag-abot dun ta.
0: Brigada man ta.
2: Nasugdan.
0: Nasugdan.
2: So, pagkakita na nimo dito nga, wow.
0: Wow.
2: The horizon
0: magic
2: is very vast.
0: Kaning panginabuhi na to ba? Tungod sa akong kawadon, tungod sa mong kapubre.
2: Muna nagpaligo nimo.
0: Of course,
2: of course. Nagpagpartahan sa nimo, imong kawadon.
0: Nagdakong pa kong palihang rap-rap nga, naatanan. Asa ba kong gumaling ka? Niya sa o mga kinilaging aspot ah. Hindi mo gina mong pobre ha. Karoon ni mi resulta ka niya. Kung hyper-hyper, maong nga sa o na.
2: Katropang lista, tanina. Good morning! Huwag sa Holbot Sino Boys, din sa Atlantic Hardware, may bundag.
0: Napag-ingon si Sir Philip nga kwan kanang nara kuno siya gawas gawas silang balay. Nako.
2: Ay
0: pasadlo na pinagalablab kini siya kasawa. Aria, good morning, katropang Edison Tranghia City. Hoy, ay mga kasilinganan, mga kaparentihan ng Kudias Kalanggaman, may buntag niyo tanan.
2: Ronnie Carintone, good morning.
0: Og mo, dalon ko na si Edison sa inyo ha. Dito sa paril, dako kinig makwarta.
2: Kay?
0: Tirador mo ni.
2: Lupig sa tirada, mga tayo may plus.
0: Og galupig sa tirada, daugon mo na sa away.
2: Ayaw mo. Jolene Bull, alive.
0: Asa na mga tong schedule pa doon sa inyo ha?
2: Kaya ganit pa sa attorney Ray.
0: Manong tag... Og di takadaog sa basket. Naman si ikik dito sa babaw, no? Say pa nga na to itong kauban bang usap?
2: Si Kwan, si...
0: Kulit! Naglimot ang makasakong kauban.
2: Kulit!
0: Oh, naasay dito sa babaw?
2: Na.
0: Buto yung pinakarubo na dito. Na, masasrap-rap. Anya ka na, pustaanay, wak man na-graduate tayo. Gamit yun is pustaanay. Ay, nako.
2: Good morning, anya still ball alive, may buntag.
0: O niya, sa di pa na ikatropag Philip, dako kayong okasyon ron sa XFM.
2: Oy!
0: Kaya di atay kaubang nag...
2: birthday?
0: Birthday, karong adlaw. Happy birthday ni katropang Christel Joy Felerca.
2: Wow! First birthday!
0: Pagdahin nagpicture niya. Andama na ng picture ni Christel.
2: First birthday ni Christel. Yes. Ito ang Sibianan.
0: Yes. Happy birthday katropang Christel.
2: Na. Ang sabi niya, nag-live doon?
0: Pura guwa man ko. Wala mo kang gipinamahan niya. So, naturos katropang Christel. Mauto. Naanaman na sa mauto din katropang Christel. Mao di ining kisa may nagpalimpyo di asgawas. Moro bag nakita. Oh, no.
2: Wala tang yawan na nilupyo dito ang parking.
0: Oh, Dilmaro astang sahog. Dilmar. Mapagbayo. Ay, ay, bitaw, happy, happy birthday, Katropang Cristel. Big great news, Katropang Cristel. Og, happy birthday.
2: Ay, great news, mga katropa.
0: Og, sa tanan ng mga nag-birthday, karong at lawa.
2: Happy birthday.
0: Happy, happy birthday. Happy birthday. Anyways, dito maglangay, Katropang Philip. Aray ta sa tuang.

0: o na karon sa ato agabagahis gutanan. Baha sa Manila apan buying rimulya di a mag-imbestigar sa sugbo. Hindi bitang baha ang atas kauluhan. Pero si Ombudsman Buying Rimulya misusi matod pas baga flood control project dinhi sa sugbo kay matod pa katropang Philip taliwa sa atong grabing baha. Gipunduhan tag 60 billion. Imagine ha! 60 bilyones pesos ang giyabo sa national government dinhi sa sugbo. Now, karon taon-taon, sa iron ta na katropang Philip, ugasa man na dapit. O niya, skadako ining kwarta ha, nganong gasigi pamantag baha? O niya, ito na pangutan na, karon pa ko kabantay ombudsman. Nga mo susis mga flood control o proyekto sa gobyerno.
1: No.
0: Daghan ang ombudsman nga nangagi ha. Pero ang akong ikuyawan, ano ba? Ora akong pagduda, sa man eh, basig doon na kay plano diyan mo lang, sad. Kaya sa kadanggan sa ombudsman, maura man sad ni politiko. Katro pagka Philip.
2: Correct.
0: Daghang ombudsman, ni Agis, Pilipinas. Ha? Pero maura ni ang politiko. Now, nganong magsuro-suro yung makadre?
3: Kasi Manila, dito, aron lang gin siya dito.
0: Karon, pag kukakita ang ombudsman nga, magpatawag og preskon. Magpatawag og mga media. Ibuok pang daan.
3: Expose kayo ato ombudsman.
0: Kanhi ombudsman Samuel Martires.
3: Wala, oy, hilom kay to.
0: Dogay naman tas media.
3: Hilom kay to.
0: Nakasuway ka nga, gipatawag ta.
3: Wala.
0: Pero siya, niyareg Cebu, gustong magpa-picture. Okay, supposedly, ombudsman, work behind the scenes. Huwag na kay pang desisyonan. Eh, hala desisyon eh. Nung ka nga,
3: less exposure kay na mga ombudsman.
0: Mangita kag limelight. Basta man eh, kadalakang ni mo, doon ay picture.
3: No. Kasag matiri eh.
0: Ha?
3: Kasag matiri.
0: Unya, imunanin din ni trabaho sa ombudsman, mag-imbestigar. O niya, sa may mahimo ni mong abogado ka man di, ka mang engineer.
1: No.
0: O sa mga pagtanaw ni mo na matikin ni Bay substandard. Sweet o de ka, o ka istorya sa mga kinabilyahay.
1: No.
0: Or kining tanan, daw sa mas political stunt. Nahimo na natag, ayahay pasikatay, ayahay pagarpar. Basig doon na kay plano, sad. Sa ko aning buying rimulya, maola gini, nag-hire mang gutag ombudsman nga politiko, katro baga Philip. Mura na ni publicity stunt. Galumba ni sila ron ni kaning DPWH secretary nga, gasigil nagpamalikas. Nagtuo tingin ni si, kaning, ubanon ba?
3: Ay, kanina lang na, si Kuan man na, si...
0: Secretary Vince Tison nga, ang pagpamalikas, ganahan kay mga tawa na. Katong kang digong, marunong mo sa ito siya
3: mo natin. Balikas, ganili, pagaw.
0: Oh.
2: Balikas mo pagaw.
0: Lain mo kuning, o balik. Katong digong, kay isog mo paminaon. Binsison, lunaw, marunong magkatawa na.
1: No.
0: Pero isgutan ta na aron taod-taod. Kaya i-relate man ta ni kay kahantod karon hawa pa'y klases kauluhan. Kaya ba mo kusay, gihimo sa ito ang national government. Taliwala ni ining grabing pagbaha ngadto sa Luzon, ang gihimo sa tong gobyerno naghinatagay hinoon og mga ayuda. Karon porti na naghanap patay, napo nang patay. Sa bagyo lang niya, tungod ining sa gunson nga pagbaha. Katropag ka Philip. Now, sus, gahapon, nagtanaw ko sa mga videos sa social media. Si Claire Castro, niingon pa nga, sa masanis mga tao.
1: No.
0: Kadungog kas giingon ni Palace Press Officer Anti-Claire Castro.
3: Hindi mo na siyang husto.
0: Matod pa niya kay Tropaga Philip nga, matay, sa masanis mga tao. Kaliyo kos video rap, ah, kani. Oh. Matod pa niya nga,
3: Anong ilang man pakasadoon ang tao? Nga mao mo na ilang gamitos, ilang mga rason. Taong bayan!
0: Di, kaya kanimang kong baha-baha sa katropang Philip. Di, siya na lang itong pa-explain nun. Ayaw na lang kong apil-apila.
3: Dili, para na niya! Ito para ni mo!
0: Dili, of course, dili ni para nako. Although, partly, mooyan ko siyang gistorya.
3: Pero they are the representatives of the people.
0: What, sa? Paliog ko, ina kong ready na di-rap. Ready na rap? Aga, video ni Auntie Claire Castro.
3: Kaya rin ang protestaan silang mga tos gawas nasun. Imo na ilang taras o pag tratar sa mga tao.
0: Kaya karon grabe namang binaha iron. Wala na kaliuan ron katropang Philip.
3: Grabe ka, abig kung itong design to. Sa asa itong, kuhaan ka itong grabe ka lapad ang basura nga naa sa sapa.
0: Karon to, Todd, ito na ipakita ron. Di ano mo, ganam. Anam na rin ako.
3: Ito, aesthetic design to.
0: Paliyo ko dako, katropang rap, ipadungog na to ang interview ni katropang idol na to. Auntie Claire Castro, paliyo ko rap.
3: Ante!
2: At the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWA sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng itong klase mga proyekto na mako-question dahil sa mga substandard na mga materyales.
0: Pasindi ako alas ang audio rap, ha? Paminawa, ha? Paminawa ninyo. Paminawa, paminawa, ha? Oh.
2: Sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalikin sa'yo.
0: Basurang itinapon mo, katropag Philip, babalik din sa'yo. Sunod.
2: So, sa mga kababayan natin, kasi andali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahala naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon.
0: May obligasyon!
2: Para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha.
0: Marami
2: po talagang basura nakikita. Para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sa FAH na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lang.
0: Tanawa! Although, partly tinood, pakita ko mga hulagway kay grabe na ron. Humans baha! Tanawa na kuning basura, oh! Tanawa! Dito nis Manila!
3: Nga, kung tingog ko!
0: Ginoo ko! Katropang Philip, although partly, tinood ang giingod at ato ni Claire Castro. Prangka-prangka pag-istorya tinood. But natural yun ming mga tao, mubasol ninyo kay una lugar ka nang imong giobo-obliha sa inyong balay, kwarta na as mga tao. Kwarta na ining partner na ko. Kani, Moni, buwis na namuntanan. Tinood ah. Mabasol na itong mga tao. Pero anak yung may maningil ninyo. Kay una, ang Pundos Flood Control, trillion. Muna, ingon na anig, hapon. Tanawa na Manila, oh. Although, ang mga tao sa dito, wala disiplina. But, wala man to sila. Di man to taga-gobyerno. Kamugay, among paninglan, oh.
3: Katropang Zanli, tanawa ko na mga tao, hana. Karon nga, di nila mapuslan. Gibasol.
0: Gibasol.
3: Sa impeachment ni Sara Duterte, gigamit ang mga tao.
0: Taong bayan.
3: Ang taong bayan. Now, where is the taong bayan that you have spoken?
0: Pagkabiyagin ng Lisa, no?
3: Asa! Karong ba? Anong basulon man mo?
0: Tinood ba sa ano? Tanawa yung gingon, no? Ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo.
3: Alagi! Karon, inyo nang basulon ang mga tao. Kadi na mapuslan kay baha. Sa impeachment ni Sara Duterte, asama na mga tao, ang taong bayan ang gustong magpatalsik ng vice presidente. Saman.
0: Kinihan mo, tao. Kinatong. Kinatong. Tanawa yung gingo, no? Paminawag yung hinuktok niya.
2: Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong
0: Mauna, di lagi mo magsigpamasol.
3: Ang goal na ang responsibilidad, Auntie Claire. Ayaw pasanginling mga tao. Imong ingnon, nagkamali man tayo, pero huwag na tayo magsisihan sa isa't isa at magtulungan tayo. Ganon sana! Ngayon, hugas kamay na kayo. Dahil okay na yung impeachment against Sara Duterte.
0: Katropang Philip, di ako'y mag-ulang yun ako gisen nga video ni Katropang Rap-Rap. Purting tindi nga kay dito sa Las Piñas, nigamit na gid sila Katropang Philip og makabagong mga makinarya. Pero mo tingin gamiton sa itong gingon ni PBBM ba nga sa panahon ng tag-ulan, liponin natin ang tubig at magagamit natin sa tag-toyot. Kay gahapong adlaw, nigamit og makabagong makinarya. Pero kalibog sila nga, nga ano man eh? Nga, katropang, okay, nawag yun ang wish ni PBM, paminawa, yun ha, pagsuna, ha? Suna, nakalabento yun ko? Ah, taon.
4: Bahay at malawak na
0: bako. Ah, lahi mga background. Dara.
5: Huwa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan.
0: Manawag ka tropang Philip, ha? O sige yun, ha?
5: Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan.
0: Okay. Katropang Rap-Rap, ipakita ang matay gahapong adlaw, katropang Philip. Grabe ka, trending ni sa social media. Kay Muragi, kung ano man, ang Las Piñas mismo, ha? Las Piñas City Government, nangitag paagi, aron mo hubas ang tubig.
6: Mm-hmm.
0: So, ang ilang gibuhat, naa sila'y makabagong makinarya nga flood mitigating pump. Kabantay ka sa gihimo, kani, gamito ni siya permit, ako mabantayan yun, there is my Plaza Independencia.
6: Uh-huh.
0: On, kanang normal nga uwan, mobile flow magina des Plaza Independencia at bang bitaw des kikidi. Bantay kap malakanyang sugbo. Dinapit. Dahil mag-pump di pirmi. Now, dito, lahi ang sitwasyon. Kay diya, wamanay sa pa.
3: Dagat man.
0: Ang tubig skarsada, ihuwad nga to sa dagat. Now, porting trendinga ng video ha, kay galibog man sila nga, sige na mamig-pump. Wapon mo hubas.
6: Uy, ayun naman. Ano?
0: Ipakita ang video rap. Kini, saon paghubas na mo kuha sa pa? Di arasan ninyo ang ihuwan? Matalawang! Gihimo malaan ninyong! Talawang!
3: Uy, paon din din. Ibotan ang imuhan ko, hindi ha? Wapon din lala.
0: Uy, dirang!
3: Uy, dirang!
0: Kuhan, ka ng pump.
1: No.
0: Talawa o. Saan paghubas?
3: Nalipat ako, pirita.
0: Muragwa ta. Ambot lang, ano? Pero murag, tanaw na ko, muragwa naman o.
3: Simi.
0: Talawa o. Hay man na sila kuhang tubig. Purti me.
3: No. Mali ka itong salino ba? Wow, mali.
0: Oo. Kay dito man ni sa boat sa Poti River sa barangay Pulang Uno.
3: Kani ba?
0: Pulang Lupa Uno.
3: Grabe ka kusog mo suyo.
0: Grabe ko suga gid mo suyo. Gisuyop ang tubig sa pa. Gibalik ko sa pa. Oh. I-upload man eh.
3: Ay, kabalo na ko. Ay, Alex Awaya.
0: Ano man?
3: Gifilter na.
0: Gifilter.
3: Tarawa.
0: Basin.
3: Gifilter na.
0: Doon ay posibilidad.
3: Oh, ang hugaw ng tubig. Inigbalik sa original nga source, di na kayo hugaw.
0: Kay, na, ginoo ko. Ha? Tanawan ninyong, asang utok? Ambot lang ka, oga.
3: Filter lang gina.
0: Waba ni mama. Murama, sa akong tanaw, muragwa na gini na mao. Ipidiyuhan, pagyan. O saman eh, palimpyo. Di murama glubog ipon, igawas. Tanawa, tinaw din na gizo mo. Tinaw din ng tubiga. Oh. Nang huwag tubig sa pa, unya sa mani, para lang doon na tayo pump makita niya. Sa mani,
3: i-attack na ninyo si Bo ng inyo makinarya.
0: Photo ops or video ops lang baka ha? Kaya, dalawa o. Nagkuhag tubig sa sapa, aron ihuwad sad sa sapa.
1: No.
0: Mahala na
3: bas. Gatoo mo na sila good og aquarium na.
0: Diba, mahala na bas, crudo?
3: Kamantay ka na aquarium.
0: Oh.
3: Di ba na ay pump?
0: Pump. Diba? Kanang ako, magbalik yung pump.
3: Oh, imagine na lang lang, kadaghan ka ng isda di ha. To provide oxygen, mo nang ipaan
0: na lang. Di ba na kinang, open pump ba na? Di ba na kinang lag-oxygen?
3: No. Ayaw na lang na imong komentaryo nga husto. Sakya na lang na ba? Sakya na lang.
0: Kung oh, sakyo kay purpose kay mo may caption sa Las Piñas, o City of Las Piñas pa nang upload niyo.
3: Kabantay ka ng mga pan nga buhian og mga kuan, tilapia. Buhian, di ba naman ni mga
0: Naarabani sa kuan nga uplan kontra baha. Oh, tanaw. Asa man sila nang wag tubig? Moy da kong pangutana ini kay gi-upload man ang Las Piñas.
3: Wa na masigtuan na sa kuan tuan na sa Picas. Katong building ba? Building ba Picas ba? Masigtuan nitong invisible host.
0: Base do na sa posibilidad.
3: Ano na lang? Sus. Las Piñas. Hala.
0: Hay nako.
3: Di ba nilan sir mag-mayor ni Rizal? Former Senator Cynthia Villar. Pero wak makadaog.
0: Wak kadaog. Og didaog
3: pa. Og si Cynthia pa. Nahusto ni nga.
0: Og didaog pa. Nakakitang sapa. Puros na nakamilya. Saspaita. Amot na kakusay purpose.
3: Kani ka tropang Janli. Kani nga video. Nangabot na po ni siguro sa mga international news media organization.
0: Doon na yung posibilidad.
3: May mangkala is... Isang LGO ng Pilipinas. Grabe.
0: Pero ato sa ipakita, katropang Philip, ang full video ato ganyang promise ni PBBM.
3: Aka na, sige
0: na. Modern ni pasabot, kamong taga-sugbo, kay kita. Sige naman tagba, marunan na anad naman ta. Ang Manila kay susdugaya, ginhantong karon, wa pamulurang. Wa kaligyan po yung klase. Karon, maragwagyan po yung hearing of impeachment. Although, pa may notice katropang Philip, pero palayo, go pakita katropang rap-rap. Kaya grabe pa ron ang sinupsupay, sinuyupay ng ito sa kauluhan. Unya, tuwara ba nitong dagko kayo sa flood control? Now, asa man ni napunta? Palihan ko katropang rap-rap, ha?
5: Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan.
0: Dara! Pasti lang paita in taon na ng hitabuwa. O niya, nga tong gobyerno, mingon lang nga, di imo kabasol gobyerno kay kamong sigilabay basura kot. Although, partly tinood, gakinhanglan mag-inig operasyon na to. Gobyerno o sa publiko. Pero, bisag unsaon is publiko, hipos ang atong basura kay nanood na nasbay. Ang tubig katropang Philip, wag kita'y mahimo. Bulsa. Kaya ang atong kwarta, gisod mas bulsas mga panuway.
3: Inawa ko din sa kong matod bang buhing.
0: Oh.
3: 60 bilyones pesos.
0: Ma, ato, 60 billion.
3: In 6 years' time.
0: Oh.
3: So, tagpila mala. Every annual.
0: Ang dagko ana katropang Philip na mas panahon ng BBM.
3: Ah.
0: Oh,
3: annual.
0: Sus.
3: Kuan ba ya? 6 years ba ya? Opat na ba ya kato
0: BBM? Botang lang na tog 10 billion.
3: So 40 unom ka tuig. Og ta 10 billionis mga katropa kada tuig. 40 billionis during the time or now sa panahon ni BBM, 40 billionis pesos ang nasa sugbo. Unsay nahimo anang 40 billionis?
0: Kana mo ida kong pangutana.
3: Ani bang gorya ani?
0: Katropang Philip, ang akong duda ini, timan nga daghang mga congressman diri sugbong wa na mirma sa impeachment. Gali, di man ingon sa pag-unsa, pero sa congressman PJ Garcia, gipasangin nila na ron nga naay flood control nga ghost. Pero di ay klaro kayo, di ay distrito diri sa ato nga gagmay kay kagsapa. Gagmay kay kanal. Tua ditong dako kayong kwarta. Sa flood control, way baha, gamay dito gipuhatan. Wag yun imbestigare. Pero kining kang PJ Garcia, wag matakadungog nga grabing bahas balamban. Unya, o ghost na, di masada ka sure, o si PJ mo'y nagproseso, ana. Kaya di man, na yung mga party list nga mubugbo lag kalit o proyektos o sa kalugar. Kaya ang party list, kung aman eh, naman yung dagko kayong kurakot.
3: Senador na aman. Namagi pang parada na di SDPWH.
0: Now.
3: MDPWH, gihimo ng garahe.
0: Day obvious kayo nga nangaw ka, wag yun imbestigare. Ang akong duda, basig na nga nihimo kay gukuro ninyo ang mga wa mamirmas impeachment. Bulsa! Ito na, ay matanawan ni Katropang Philip. timing yung kayo nga sa kadaghang lugar balamban inyong natuan.
1: No.
0: Or take yung timing nga? Ah, nga balamban yung inyong natuan. Ah, katropa ka Philip, may ano man niya. Standby sa tong pagbalik kay na trace na to ron ang Gadas project diyan na pitas may edsari katong gapon ba?
3: Katong smartboard?
0: Kay ingon pang Vince Tison ang presidente ni ingon yun. Ang presidente ng unay ha? Katropa ka Philip. O niya, siya na i-process ang intanan portigulig o na. Now, katropang Philip, na ako'y nakita o kinsang may kontraktor sa pag-aspalto ana yes, Idsa.
3: Uh-huh.
0: O niya, imong tanawang Rabas website, muna'y pangutana na ko, DPWH. Nga naman, nga di na ma-search ng inyong website. Ma-search katropang Philip, pero
3: di na makita
0: ang mga impormasyon about sa kontraktor. Dili man tanan available.
3: O, nga lang di man na available.
0: Nga naman na. Pero naon sana to kay ang this is sa available. Paglihog ko pakita katropang rap-rap na ako'y bagong gisend nga kontrata. Department of Public Works. Ana, kay mura mo kong familiar. Kinsa may kontraktor anang Idsa. Nga ang wall katropang Philip.
3: Ako, supposedly
0: retaining wall, supposedly konkrito na. Adra, basaha. Basaha.
3: Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways.
0: Okay. Ari na lang ka sa
3: region.
0: Ari ka sa Government of the Philippines, DPWH. Okay. Sunod, kisa man na Redicon Trading Construction and Corporation. Redicon. Kinsa man is Redicon? Kining Redicon mga katropa sa akong pagpakisose. Sa atong ginagmaing pagpanuki doge. Kay Momegi awardan ni Secretary Vince Tison. Kaya iha naman ni panahon. Ang Redicon una ni sikat ni siya katropang Philip. I-google niyo tabangi kog verify. Kining Redicon Trading and Construction Corporation. Mao ni mi oppose. Primero ni sikat ni sila. Sila mo'y mi-oppose. Sila'y mi-adto sa korte. Katropang Philip, aron pakigbatukan ang 85 pesos nga increase sa minimum wage hike ngadto sa Manila. Ni grant og TRO ang korte, maoto ang pasalig ni BBM musaka swildo. Wa madayon.
3: Pasalan to, pagkuala na ito na, pagsunara na ito.
0: Now, ikaduha katropang Philip, misikat ning Redicon. Gumikan kay gihinganlan ni kaniadto ni Leandro Legarda Leviste, congressman, anak ni Loren Legarda, gi-identify kining kumpanya ha, nga mao ni gitawag nila katropang Philip og preferred construction company. Ni Kong Gardiola. Na maoy gada, maoy gipasanginlan. At ako ko na itong pasangil, kaya mo mani kasaw eh. Ha?
3: So, usan is iyahang daghan nga mga
0: mauni sa, construction company. Sa katropang Philip, almost tanang projects or majority sa mga proyekto ni Gardiola nas Redicon. Now, kinsa man ni Gardiola?
3: Ikasawahan na naman ang sambunsman ko.
0: Maunig ipasangin lang katropang Philip nga usas pinakadakog na paldo sa flood control project.
3: Ano yung dulman din ang sumbiso?
0: I-search ko din nyo ang Redicon. Daghan kaning partnership sa nakalabay oban ang construction company ni Gardiola. So muning makapangutana tang Vince Dison.
3: Vince!
0: Ako na looy kiko nimo kay gioban kadiag maayo tungod din trabaho.
3: Napagabagaw na pong kami.
0: Lunaw ng tingog daan sa gyud.
1: No.
0: Ang pangutana na ko, wa ka makapaldo.
7: Bullseye.
0: Sigir ba ka og kon? Sigir ba ka og pamalikas diha? O na ikaw biyay ng hambog. Nga, kining proyekto ha mo, abo, ato man yung i-play hapon. Kining mga proyekto na ito rin, pertinindutan eh. Ang ato mag asfalto, high-tech.
3: High-tech na nang asfalto, di na nang itom.
0: Sigurado yun nga, di ginis siya mo palyar, at least 5 years. Di ginis mo unsa. Kaya ang atong asfalto, ang presidente yung ingon, nga, nindutan yun, katong mga asfalto nga high-grade.
1: No.
0: May yung ingon. Siya may gingon gahapong adlaw o saon taman na. Now, ang 5 years, murahinahin mo amang 5 months. Wapago ni Tuig nga proyekto. Bilyon ang pundo, ha?
3: Sa Tuig na tanawa ng kontrata.
0: Oh.
3: January pa?
0: Oh, tanawa!
3: January 5?
0: Oh.
3: 2026? Oh. Pisa pa matarapin na gusto.
0: Oh. Oh. Gapon ni Rason Rabas Dison, yung siya nga...
3: Nahogranig unong kabuan, pito!
0: Komersyala na ito gamay.
3: Komersyala tayo, komersyala.
0: Pero si Vince Dison gapon ni Rason. Although ningon siya nga, nindot ko no, ningon gapon siya nindot. Ar kay na so good na ko no, matod pa katropang Philip, og feel na to ang karindot sa blood control. Mm. Wala pa pinabaha, ah. Pero matod pa niya ni, bigay yung kundo tong spalto. Kaya nabasa, manggod.
3: Makakita ng butang na og kuan, bitumen, and others. Kay para mo gahi. Nga naman lagi ng ano, Andresibo. Be!
0: Otro!
3: Di ay! Ang okal na lang atong spalda na school!
0: Wow! So, pag-okal nga, wapa ma-okal, gikalkal na!
3: Ano na naka-unsay? Bahaan, be na diha!
0: Be, sanbay! Sa itong pagbalik, paminaw na to ang eksplenasyon ni Vince Dison nga po.
3: Ipatanaw na to na diha sa itong mga reporter. Tanawa! Ibahaan na diha katropang dyan. Lipila na kasi man ang baha na to diri. Naka-okal din ang atong spalda diha.
0: Oo. Karon sa itong pagbalik, kaya paminaw na to si Secretary Vince Dison, kadi hindi magsilbi. Sige mong panghambog diha, sige mong pangukay sa mga kabo. Vince Dison to as Dabaw, gasig ukay. Ang Dabaw, ni abutog adlaw ang ilahang baha, katro pag Philip, ulduduray baha. Kay, sao, masad inyo, masang giundang ang supplies pundo. Wala man na ninyo budget in town din tong Dabaw, sad. Ha, pulong, wala man na, hagbay ranawa ninyo tigay di ang kwarta, duha ka terminohan.
3: First district, kanina pulong. How about other districts?
0: Yes.
3: Ang Davao City, mga katropa, pila mo na ka-distrito? Murag tulo mo na sila katropang dyanli? Ano or upat ka-distrito ng Davao City?
0: Karon sa ito pagbalik, ito na tiwason. Commercial sa tagamay kay Derason's Vince Dison. Kung nga nung nangaguba ang iyang proyekto, eh, January.
3: Ah, lipinsa, lipinsa, Vince, lipinsa.
0: Beka, standby.
3: Oras Exa from Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:05.
7: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
8: XFM.
7: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santone Plus Gold. Nauli ang higo sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man

0: Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ako dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di aulap na ako ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Hello sir, mga plan to trabaho sir.
3: Musa ba imong nahibaw anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello sir, dili ra mo kabaoan ha.
3: Mo ba? Usa magid ay posisyon ang imong gusto day.
2: Ay, bisag unsa gud nga posisyon sir? Basta lang importante mosunod. Ay!

0: karong hisgutanan tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Baw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hey, si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Lako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka po, always ang gap na ito para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9:12 na mga katropa. Kining maong time check, ito gini ka nato sa Santhone Plus Gold. Sis og Jomor, way laing magkatabang niya na mga katropa. Santhone Plus Gold. Lumarog doon kakapsulas buntag, doon suntog, doon gabi, 1 hour after me. Sigurado gud nga mawagtang ang atuag gabaga kasamtang ang gihambin ng mga balatian. Mapalit sa to ang nagunang mga parmasya na tay daghan sa South Star Drug, sa Gasaga Branches, katropang rap-rap, and of course, sa Mercury, mga katropa. At tay daghag products budihaon niya. Dari sa tuwag Sibianan, at sa tuwag Yes 12 Store/Clinic, naras ground floor sa Z Plaza Building, Zapatera Street, Cebu City. Magsanthone Plus Gold! Bullseye! Now, atong tiwason kay ang presidente na naad biya di katropang Philip. Ah, gawa sa panaad ni Vince Dizon, palihagog play sa pamahayag sa atong presidente. Kaya mga mani, nag-unag collapse. O niya, bilyon atong gigasto. May una o collapse. O niya, karon di amon, abot mo Cebu, abot mo Davao, pang-imbestigar. Nga naas, inyong tukaran, klaro kayo. Ah, unang questionable ang sa kontrata katropang Philip. Pero sa di pa tanahisgutan, Ben, paminaw na tong mga panaad, palihog ko katropag rap-rap, i-play good rap, play palihog ang panaad in town sa atong presidente. Kay Matod Paniab, oh?
2: Ang pangako sa atin, one year.
1: So, one year, ha?
2: Ang pangako sa atin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng paha. Kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng parado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara. May dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure. Pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso. At nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa.
1: Ang pangako sa atin, katropang Philip, sa susunod na taon, hindi na babaha.
3: No.
1: Wala na baha talaga.
3: No.
1: Kay modern, kundi katropang Philip, modern materials, ha? Ilang kita naon na taron ag sold sa kontrata ni? Kay kaning phase 1, 1 billion ko ni Kevin. Ha? So, palihog ko katropang rap-rap, ang pamahayag ni Idol na to, Idol Vince. Okay, pagarpar pagmayo, mao ni resulta dong.
3: No.
1: Ha? Isunod palihog katropang rap-rap, kaning sunod ga video baga katropa. Kay, June 26, 2026. Ang idol kay niya nga suki ni Kong Edwin Garjula nga kontraktor, yan ang ipanghambog. Ningon siya, katulang babaw lang ha, ang naong lang visitation katulang mga rap-rap, ayun ang obos. Ningon siya nga, kaneng kontraktora ay dapat tularan. June 2026, dali kay kagisagpaas kinoobin. Basta mamakak lagi. Dali kay kagipukaw. Ang ayan kunong sundon. Kining mong kontraktor kay Porting. Porting. Kanis Vince Dizon. Ninduta. Ninduta ka.
4: Kanis Vince Dizon. Ang imong makita ning Vince Dizon, grabe ka kananaang disinte. Disinte.
1: Wala na.
4: Low profile.
1: Dili na siya disinte ron kay magsigin man siya
4: pumalikas. Low profile.
1: Idol man niya Agus Digong. Tawag man yung Digong sa
4: unang. Low profile. Desinte. Kanang murag.
1: Pero wa siya man. Wa man kung siya man.
4: Ang nagpalibot ani katropang Janlin sa tinuray yung kinabuhi. According to others, allegedly, mga elitista. Elitista.
1: Pero, ani sa katropang Philip, kini mo Gus Vince Dizon, wag ini maha-oms DPWH. Daghang bitaw na siya. Kay Vince Dizon, unsa man ni, ekonomista. Consultant pa ni siya, kariadtong digong. Sa transportation katropaga Philip. O din, niagi din ng
4: transportation. COVID. COVID-19.
1: Oh.
4: Dako na siya kranggosan.
1: Yes, katropang Philip. Pero sa DPWH...
4: During pandemic?
1: Di man, isa engineer.
4: Ah.
1: Oh.
3: No.
1: Ekonomista man eh.
4: Pwede. Kaya ginihimuong ni da secretary.
1: Oh. Pwede sa niya. Pero sa DPWH...
4: Wala.
1: Wala man ni siya yung background.
3: No.
4: Tablo, magunin siya ng katropang Janley. Ang iyahang naong ani, wak pa man ni Mansa.
1: Inoon, Chad.
4: Maunang ito nilang siya sa DPWH because for the president, he can strengthen... Hindi naman takalitok.
1: Oh.
4: Iyan lang matuloy din na ang DPWH.
1: Oh.
4: Karoon sa iyang pagsun, ang katawahan nagtuo nga matuloy ni Vince Dizon.
1: Saan ang pagtuloy din
4: na? Ang DPWH...
1: Tanawa.
4: Karon, siya mga naghimo og hiwi.
1: Ano mong god? Og di man gud kamao ang inyong leader. Dali ra kay mong isod sa bulsa.
4: Dali kay ilaron.
1: Okay, tanawa. Vince Dizon, inigingos kontraktor nga. Sik, okay na gani kaya kaniya tos palto maon eh. Na si Vince Dizon, ultimo masag siminto, why ak idea? Di
4: kabaw pilay mixing.
1: Dali ra kay na siya. Magtanaw-tanaw ra na siya rito og naabay liki. Ang tanaw gawas ra yan tanawon kay. Ngano na kaingon ko?
4: Aha.
1: Ipakit, ipadungog o gato ipakitang iyang pagpanghambog ni itong John. Eh, siya ka, kineng proyekto, kineng mo'y proyekto.
4: Wow!
1: I-play good rap, i-play rap. Oh.
0: Na dapat kung ano yung ginawa dito ni, ng district natin dito sa GR na ito.
1: Oh.
0: Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila.
1: O sabihin mo yan! Og unsa ko na yung ihimo ron dito, maitag ang tibok Metro Manila. Oh, paminawa. Balik dito ha, paminawa ha. Oh.
0: Na dapat kung ano yung ginawa dito ni ng district natin dito sa GR na ito. Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila.
1: O tanawa! Bullseye! June 26, 2026. Kung unsa ka naghihimo, dali kinanglan atong i-replicate. Ha? Kaya bawa kang anong ato i-replicate? Paminawa ha? Paminawa. Okay. Paminawa.
0: Kasi nakita natin effective.
1: Ah, effective!
4: Ah! No.
1: Kaya pagtanaw na ito.
4: Katropang Zanli, ano ba?
1: Wapa mga ito patistingig.
4: Vince, ano ba? Vince, ayaw sa largog buka na yung mga ba?
1: Ingdan, pitati ka nga. Sundas, manipakyaw.
4: Vince, ano Vince?
1: Don't talk the finish.
4: Sa mga engineer, Vince, na ibaw ka itong aduna sila'y kahimanan nga pwede nilagsok doon ang kagahion sa siminto ng amigahe na.
1: Eh, bawa, biya kayo na ekonomista, biya na.
4: Anao na nakatropa. Kita mo ko nakatropa yung sandali. Siminto na, akani, kanamisa.
1: O, sa construction, tingali.
4: Nala sila yung equipment
1: nga mo. Tok-tokon, gani?
4: Alagi, dili, katalagi sila yung equipment.
1: Yan na.
4: May bawa nila ang PSI.
1: O.
4: May bawa nila ang kagahion.
1: Niya ka na. O, sa may background na.
4: O, sa may ibang gibasihan na, Vince.
1: O.
4: Be.
1: Kay ang iya tingali kanang
4: nindot pagkapintal.
1: Nindot tanawon.
4: Ah.
1: Kay
4: parehas ha.
1: Tanawa ha. Unsa may background aning Vince Dizon?
4: Ah.
1: Si Vince Dizon nailhan ni as economist nga naman ang iyang giiskwelahan katropag Philip. Ha? Tuwa man maom sa maom propesyon. Ha? Pero maghisgot ka baga katropa og ingon tampong DPWH, maragwa maha.
3: No.
4: Okay, na siguro unsay mixing sa siminto para...
1: Okay, dali na kayo nga. Nawa, sik. Porti gininduta, sik.
5: Oh, no.
1: Ha? Porti gininduta.
3: No.
1: Although, bright man is Vince. So, may isa kung siya panimog ka bright.
4: Nga, dili imong feel.
1: Ogwa maha, for example, ikaw.
4: Ah.
1: Natunduha, murag mas bright yung gagamay.
4: Ah,
1: pero sa ginitarahay, lupig yun ka na ko.
4: Lupig ko ni mo, lupig.
1: Pero babuya, lupig sa kun mo.
4: Anya, karon. Karon.
1: Ang presidente na rin, paminosa, ang iyang kurso, Bachelor of Arts in Economics.
4: Ah.
1: O niya, may commerce had.
4: Ah.
1: Why background is, bisa ka may last engineering, o niya nga to, iyang biyang departamento, DPWH. O niya, may experience ni siya ka, may consultant, sendigong ka niya, tos build. Pero dili yun, di kayo mango. Og di man kung ka-eksperto, katropang Philip, dali na tika kumbinsihon. Unya, labi na, og magpakaaron ing nun, sa gamo manilisod, God. Kung ang leader sa usaka buhatan, leader sa usaka opisina, di pa kamao, di pamudawat ka di siya kamao, dali kayong ulog-ulogan.
4: Mawa man yung tabo ni Vince Dizon.
1: Mawa man eh. Di siya kamao, di magiging siya kamao.
4: Sa may gingan din eh, ito yung susundin natin, i-replica, in other words,
1: so na,
4: sa sa lahat ng Metro Manila. Believe nyo kayo siya. Kay June pa kun ni 2026.
5: Duha pa ka buwan kay tropang Janli.
4: Duha pa ka buwan pa ka pin. Duha pa man tistinging baha ato ka tropang Philip. O say pong ni Vince Tison nga kini projika guys. Pwerte kayo okay ha? Ayun ba? Ha? Kung atong tinabanon pag-istorya ba, kinipradjika, pwerte gining okay ha?
6: Ayun ba?
4: Kaso na kag, ang iyang unahuna nga, kaning kontraktora, awas gumingon nga ni Paldo ka.
6: Ayun ba?
4: Okay. Oh. Kaningon magyuga nga, kini ang gihimo diri, pwerte ninduta. Inani unta sa tibuok Manila.
5: Oh, wow.
4: Wagay siguro, Manila, paron. Wa pa kay siguro nga inani yung tani sa tibok Pilipinas.
5: Tibok Pilipinas.
4: Kaya tanawa resulta o. Kaya nitisting mog flood control, ting init. Okay, paminawa o. Marikipuka o kas ginawa, Vince, tanawa o.
0: Na dapat kung ano yung ginawa dito ni, ng district natin dito sa Ajira na ito. Kailangan ganito na rin yung gagawin sa buong Metro Manila.
4: Asan ang napita? Districts, ha? Dito, GR.
5: GR?
4: Balik ko, ha?
0: Na dapat kung ano yung ginawa dito ni, ng district natin dito sa GR na ito.
4: GR.
5: GR. Siya man, GR.
4: Oh. GR ko, Junior.
5: No. Metro Manila, na? Metro Manila.
4: Sa Metro Manila, katropag.
5: Metro Manila to.
4: Metro Manila, ni katropag ka Philip, ka distrito. Diin, tuwa to rin tong iyang idol kayo nga retining. Wala ka porta man induta. Kaya
5: siguro, iyan na itong tinudlo ang district engineer. Ano na yung posibilidad?
4: Doon na yung posibilidad. Iyahan naman yung tao
5: ron. Iyahan na mga tao.
4: Saka, kaning gibuhat ni Condre, yung engineer.
5: Engineer Philip Sirohano. Mauna yung sundo na ito sa Tibok-Sibok.
4: Perting, okay.
5: Kaya ang nag-endorse na ako.
0: No? Ano yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin, effective.
5: Effective.
0: So, ano, as long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, ay papano, maiibsan tagay natin yung pagpano.
4: Oh, tanawa! Napakim ang butbuton na, good?
5: Vince, dapog niya kas.
4: Maura kayo, maura kayo ni Secretaris DPWH nga, bisag asa doon itong picture. Observa rin ninyo. Ako, doda ko mo, daganig senador. Naano niya na senador ang pagaw.
5: Katropang dyan, ni. Maura kayo, nagigrum-grum saan ni. Kamulan sa og presidente or vice president.
4: Ay, hindi, ni kadao
5: kayo. Wala, ay, hindi. Walay kakakuha na ito na yung naging mga buwan. Mga January, February, March.
4: O, tanawa ko.
5: Kilo taon yung pangalan ng Vince Tison. Si Leslie ni Robredo.
4: Ipal mo guni. Alay, pag Paris mong nanay Linlin.
3: No.
4: Ipal mo guni. Bisa nga sa kalihok niya, nanay kamera. Na magsigi kag pamalikas kay abi kay si Digong ni click sa mga tao kay sig pamalikas sunod-sunod sa
5: kapero ka.
4: Ang imo may conviction paggaw man Digong og kalit ay di man ta ni Japan mo ta ni Vince
5: katropa ni Dan Vega balog ha pag take over ani partner pa mami ni katropa ka attorney Paul headshot akong kinain ko agon kaning buhok ni Vince season itong pa man puti ba mga less than a year ani happy ta ni mo pulos
4: may go ni skanta nga kahit maputi ba man ang buhok ko
5: no. Awa tapos to ay gani or before the end of this year pulos ni puti karon
4: may kuan jo ka may gyud kamo dag panag-an ka dro pag feel
5: ani mos dagats pa na hol kana mo kay basihan si Vince season mingo sa kani if mas effective to.
4: Pero ningon man siya gawin. Nakita
5: niyo mong video? Nagawin natin to sa buong Metro Manila.
4: Oh, diba? Nakitaan ba niyo mong video?
5: Wala.
4: Wala niyo mo. Pero dahil graphic ron ng gawas. Sa legit nga mga media. Ningon spins this one nga. Mauni na kayong unaan nita kay nahumol magusto big ang spalto. Sabi niyo spalto indoor.
3: No.
5: Ha? Kasi na ka? Mga makabagong ano natin dyan. Yung mga sinasabi niyong makabago.
4: Makabago? Mao, ba iyang giingon niya?
5: Mao na lang inyong makabago nga og matudan og tubig mahili sa inyong asfalto.
4: Mao na kadaglisod. Bullseye. Ha? Mao na kadaglisod ka tropang Philip. Adya karon og ipukaw na magimos Ginoo ini. Ha? Tanawa si tara. Mao lagi ni do na lagi photo ops. Na ko ipakita nimo. Kanira pasinsya nga. Pinaspasay kayo itong tirada dari, although giniyara ko sa ikpangayag pasinsya. Pero iuna sa ni. Di ako'y bagong gisel. Tanawa ninyo ha. Ipal, manggod. Kanibitong
1: Mura ni kanang empleyado bitaw nga magpa-impress amo kabantay ka.
4: Oo, oh, naay daghan.
1: Kanang namang itaw niya kasagaran ra bas mga empleyado ng una na. Mo ni mga pulpul. Katong magtrabaho.
4: Kani siya, kani siya. Kugihan pa ni, kugihan pa ni.
1: O na may kamera.
4: Ibig sa kasas kay paingon ang eleksyon.
1: Oo. Oh. Hey, gawas anak, katropag Philip, magtrabaho, doon na may kamera. Namay ko na narap marunong kayo.
4: Ah.
1: Og nang amo.
4: Pwede gani mo ala silpi diri bisag di off.
1: Oh.
4: Ah, ali hali di heli.
1: Oh. Og na. Nya.
4: Atau. Duty gyapon bisag hali di.
1: Pahimo dek preskon sa ka. Bin station, purti gyung ko gihanan tawhana. Hali di ron pero ni duty.
4: Wa ka ni hali di Asia. Mao ra nang mao ni.
1: Di mao ka ni ba nga.
4: Duty bisan hali di.
1: Kamu hali di. Ako wala. Ana ba? Pero nag okay kayo double pesa ni
3: gano'n.
1: Kaya mga manay, bisag, main ni silang buangos buying rimulya.
4: Nagbahag Manila,
1: kani, anam,
4: si Buying nasog mo.
1: Anam-anam naman ni pangumpanya, at least libre yung plate. Gobyerno, may mo plate ini. Palihog ko ang video, harap ka tropang rap-rapo. Oh. Bins, this one, ni Tanas Basura, Lili. Lili, holding hands. Okay, Lili. Okay.
6: Charge.
1: Sabi na.
4: Charge. Yan ang age, guro.
1: No, kisa mo na. What's up? Pusing-pusing sa iyo. Pusingin kami. Ihap-ihap, ihap-ihap.
4: Karuning adlaw, ha?
6: Charge.
1: Oo. Ihap-ihap. Ipi kami. O, ka na. Ang picture, ha? O, niya human. Mana, picture? Human na. Oh. Sir, kandid siya at lang sa...
4: Mayroon mo lang with beans, no?
1: Mone mga tao ba nga, oh, magtrabaho, mamik, magka, magpa-picture, aron ing nung kugihan. Pero why kami rawa, di ang amo katropang rap-rap, ang mga panuhak, kasi kiktanaw sa lida. Okay, masana short thrills. Sir, tanaw, ano niya, ang sa, ang maulang lagi, ang mga bida.
4: Mga bida.
1: Pulo si Liuru yan, pregpangan. Pero mo na yung unani ba? Oh, at least libre. Libre yung kaon, magsuroy-suroy. Kaysa mga panya, kada ikaw pa'y mo gasto. Kada yan, napakay backup, napay take picture. Mawarad mo liyag hapon. Pero mayroong ombudsman nga ni suroy's proyektos gobyerno. Pero mayroong ombudsman gadag media. Pa-booking, pa-dan. Sa'yo kayo ni chat. God's katropang Cristel. Ito na kalabayang adlaw. Okay, kisa mo pa mo pa-rehistro.
4: Para ma-reserve.
1: Ato lang sa'ng ipa-enroll.
3: No.
1: Ingunan ni kabanggiitan. O niya, bintaan lang to gamay katropang Philip. O doon na gimahimo. Sige kagli-li-li-li ano mga basura. Niupog pa lang ka niya.
7: Bulls!
4: Ang galit ko na.
1: Diba, sa may mahimo. Ano mo na?
4: Ah, kwan.
1: Pa-picture lang ka, nga naidaghang basura.
4: Picture lang, ano ka nito, supervise.
1: Oo. Oh.
4: Pero kanang inala mo kung katropang Zanli.
1: Photo!
4: Mahimo na si imong district engineer. Di na ka mangunay di ha?
1: Naon siya.
4: Asa man imong district engineer di ha?
1: Pero kinanglan ha?
4: Ang imong ipadada, Vince Dizon, mo communicate ka din na sa mga regional offices. Hoy, padamo din yung mga heavy equipment.
1: Oh.
4: Contractor, padamo sa inyo mga heavy equipment. Now na!
1: Ah, alas ay pagsingit-singit.
3: Now,
1: kinanglan igmata ha? Kay kini mga katropa, sako nang ginaingon, na yung mga tao manggod nga marunong. And every crisis, there is
4: opportunity.
1: Kay gahapon, banggiitan nga congressman. O sana, gianggaan sa membro sa Team Malita. Pero, ni ilan na ilado ni Sharon Pagayo gumikan kay Kuanman appeal man is prosecution team ni BP Sara. Now kailan mo ining congressman ay pakita sang naong katropang rap-rap kining bagong video kay kining iyang lugar dako kenig pundos flood control
4: nya yeah.
1: Una nagbaha magipog maayo ron
4: oy
1: matod pa niya nga mura magkuwang pa.
4: Pero, ang may budget flood control, nga way baha-baha.
1: Ah, kay, kaning congressman, grabe mang yun, ang, baha, nga to sa La Union. Congressman is La Union.
4: Katagagag si Buyas.
1: Si Paulo Ortiga, congressman sa La Union.
4: Man!
1: Kung may buntag di akong si Congressman Paulo Ortega, La Union First District Representative ni. Dako kay ni siyag pundos flood control billion. Ha? Pero ang iyang lugar katropang Philip, sus. Mas grabe man gyud. Grabe man yung baha ang mga katropa. Ha? Grabe yung baha as iyang lugar katropa ka Philip. Ha? Kay sunang ka ning andam na sang naong rap. Ay, lasa ipakita na yun, ha? Now, paliog ko katropang rap-rap. Ato na lang i-play kay matod pa niya. Muraga, kuwang yod ko no, matod pang pundo. Kay ang iyang lugar ron, porti man yod, galunop magbayo katropang Philip. Ha? Imagine ha, kinang sus ginoo ko. Porti naghanas nang stranded sa iyang lugar. Dismail ka individual apiktados first district. Nga tos may Luis. Ah, although nang hatag na hinos lang ayuda. Pero usakas pinakadako og budget sa flood control. Congressman Ortega. La Union First District ha. Package 5 og 6 sa Buang River tag 179 million og 89 million kada usa. Katropaga Philip. Ah? So, billion eh. Oh, wala na eh, wala. Kuhan ra, kanang abot og 200 million. Gamayim kini sa paa. O na, niabot ko no, matod pang iyang pundos flood control og 773.8 million. Ang iyang flood control. O niya, porting baha, ang ilang mga tao nga taron katropa ka Philip, ha? Galunop, katropang rap-rap. Mm-hmm. Now, ipangutana siya nga kung dako makitag budget dere sa atong distrito. Nga mang, sige minig ba? Paminaw ko sa iyan, tubag ron. Palihog rap, palihog rap. I-play palihog. Oh, this is Congressman Paulo Ortega. Oh,
7: mabigyan po ng pondo yung mga flood mitigation na infrastructure projects, no? Kasi, like dun sa isang lugar ko na heavily attacked by fake news, totoo naman na merong pong konting pagbaha doon na
1: konting pagbaha?
7: Ang lampas po ng uncle. Pero yun nga po, catch basin siya. So, hindi lang naman po flood control yung kailangan. Like, pwedeng cistern, pwedeng comprehensibo na drainage plan. At isang taon po, halos isang taon po higit na wala pong flood mitigation projects. Maganda po na balikan ito. Total, nandiyan naman po yung teknolohiya. May Project NOAA po. Meron na po
1: tayong teknolohiya eh.
7: Meron na po iba-ibang klase po ng pag-validate dun sa mga lugar po na mga red zones na nangangailangan po ng ganitong klase ng infrastruktura at mitigation. So, maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klase ng projects. Without po na ma-prejudice naman po yung silbi talaga nila at saka yung functionality ng mga infrastruktura na to.
1: Mayok na sagpundo. Kaya timan eh ha, 2027 budget, 7 trillion ilang gusto ron katropang Philip. Dako og pundo ana, dako og part is flood control. O sa may sunod sa 2027? 2028. Ang panahon sa eleksyon, kinigrabi na po ni last kawat ni. Garano, ang dam namang budget katropang Philip. 7 trillion, imagine na. 7 trillion ang budget baka katropang gipangayo os presidente ron. Bale mo rag lasunat. Si Paulo, si Paulo Ortega, congressman, kung may buntag niya kong sa ngilan rapaning, ni gasto ko nun 5 million aron na mas grabe tanawang baha sila. Kaya ningon man siya, oh. Katropag Philip, grabe yung kunong daghana. Niya, karoon na nga yung kwarta. Kaya na, manis prosecution panel man eh, lablab kayo ni. Ah, so, dako-dako na sa dagpaldo ni Pohon. Ikaroon ni baha man. Maulagin ni when every crisis, naapoy opportunity ang uban. Pinaka, o sa kabagag now, na-insurance flood control. Gibaha pag ayong ilaha, taliwa siyang pundo. Kaya baka ko siya yung gibuhat? Imbis maningilas contractor nga, do, giyon sa manin ninyo. O sa iyang gibuhat gapon? Saga, kuwang pang kwarta mong god.
5: No. Ikuwangan ba sila?
1: Kuwang pang kwarta? Kani adto di man ang una nagbaha. O gitarong pa na ninyo gasto. Gitarong pa na ninyo verify. Gicheck pa na ninyo tarong. Ah, niya karon mingon mo nga. Kuwang pag... Saan ni kuwang pa inyong kawaton, no? Aklaro niya ko. Eh, standby. Ito pagbalik.
4: Oras, Exafam Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9.37.
8: This time check.
9: XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
12: Lina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung daw niya. Mayo akong tulog, maglanggo na gugo. Kaniya to, bilik man, basta mag-ilang ko yung Santon Plus.
10: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang nako DJ Boots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko DJ Boots ba, katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
4: Kuturi ay gibayaran naman tika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigti.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.42 na mga katropa. Katropa ka, Philip, kini mong time check. Ito, di kinika nato sa Sanzone Vitamin C. Ag-alkaline nga vitamin C, pampaligon sa ito ang immune system. Di tadaling taptans mga sakit-sakit. Mag-Sanzone Vitamin C. Bullseye. Sa ko na tagbagabalita, gumikan kay D.I. Kabagdokon ko nung asawa.
1: No.
0: Kabagdokon nga ba na ipadakop sa iyang asawa kaloy sa
2: akin. Ano ni pabagdok ka?
0: Ang uban mag-iwaso ko, magdibagdokan.
1: No.
0: Matayun ni kayo ni, murag di ka relate si boss Manuel Lozano ini. Ayaw, umabot konsyal. Yes, iyo. Boss, murag di magdimayong talimad o ni.
1: No.
0: Ang bana, gustong mo bagdok?
1: Aha. Uh-huh.
0: Pero
1: pabagdok ka.
0: Suko iyang asawa.
1: Oy.
0: Matay nga nung looyasan. Ay mo sa pag ay sa tagipadakop, oy.
1: Ayaw na.
0: Hinanggaw.
1: No.
2: Isa may kombinasyon
0: ka sa bagdok. Wa sigo kay bago sa may pasabot sa dining bagdok.
1: Ah,
0: kay lalay.
1: Eh.
0: Sa atong mga kaigsoonan rong namina. Unsa man kay ako nagbata biag gyud ko sa probinsya ang bagdok sa Samoa. Dakop sa gyud noon.
1: Dakop.
0: Katong masyaw man, masyaw wa man ko kaabot anang swerte.
1: Ang bagdok anang bugahan o sugal.
0: Bagdok kay dito.
1: Bagdok.
0: Bugah gyud.
1: Balik 100.
0: Mga 30 ka pieces. Dako na manakay tag 5 mang piece.
1: No.
0: Yan piso. Upat na. Upat oh. Moy bagdok sa amo. Gidakop. Pero
1: wa manali.
0: Pero daghan man kog meaning
1: sa
0: god.
1: Kay
0: ha? Oy naon sa karaang asir ko. Ay. Wa brak wa bino ang pagkaistorya. Pangutana sa bong silingan buhi pa man si Alex Komendador.
1: No.
0: Karaang asir ko.
1: Ako pa tigtali sa una.
0: Ha?
1: Papa lang ko.
0: Katong akong papa niya.
1: No.
0: Kung ang matas papa ka ng coordinator man to. High-ranking official sa to. O sabi ka ng masyaw sa una. Kung ano man din na naundang. Kaya naman naundang. Gipulian mag-smertress. Di sila gusto nga masyaw nga sa usakad lang ako sa ramusugal. Gusto silang katulo.
1: No.
0: Kay, kung ano ka na, immoral, illegal pag yung kausara. May nakatuloy. Now, kaluoy sa daning banaha, eh. Kamu no, mga babae, huwag mo bagdok. Ay, intaw na ninyo.
1: Iyan tawag ipadakop.
0: Balibari. Pero ingong kag inyong ipadakop, purang huwa na gini na mao.
1: Atanin ko ang detalye.
0: Ngano man eh, after checks, Katropang Eric Amaro.
3: Live report.
0: Katropang Eric.
4: Mayoga buntaga, katropaga Chanley, katropaga Philip, ako mga amigo nga kwalintan. Musugot nagbalibaran, no?
0: Ikaw de. Soko de ka.
4: Mamaray gyud ko eh.
0: Di ba, di gyud ka mo roping magabi, no? Balibaran, why roping?
4: Di magdag milk tea. Di magdag
0: still lang ka mo. Milk tea rin. Ganaan na milk tea rin.
4: Amo na katapang sali. Kay di ay ba na katapang sali, napurnada ito ni iyang gana sa combat iskama sa 24 anyos, pero murag na katorbo, no? Kung ang yung kayo, kondisyon siya kaya 101%. Pero way swerte katapang sali, kay napurnada ito ni, kay gipadakop man ni mismo siyang asawa diyang ayahagong kwan man, na pinaharas-haras man katapang sali. Mura mag hard, ay na lang, no? So, give you, kwan god, katapang sali.
0: Pero nganong gipadakop man?
4: Gibinastusan naman good niya.
0: Giyon sage?
4: Gibinastusan. Nauwawa naman good ang iyang
0: isa katawa. Ka. Unsa man nga matang sa binastos. Kaya managtiayon man ka ni.
4: Ang una ni Katropang Jan, no, base sa nahipos ng kasiyuran sa XFM, si
0: yes.
4: News Team, ni Busong Alagad, gingong alas 9 ang takna kagabi, samtang natog ning biktima, Katropang Jan, sa taas kining biktima, ang gala to ni Marie, ang kining si Kudaydo Sanyos, ang kining banang suspect, Ron. No?
0: Ay, lasa agang haigrap-rap. Ayaw po.
1: Ron,
0: kanang Ron, okay na, okay.
4: Ron, last 9 kagabi, Katropang Jan, samtang natog ning biktima, si Bubong Bahin, kay Dosindanos Mila Panimalay, gipukaw siya sa suspect, kinsa misuway yun pagtangtang sa iyang pajama o sa iyang t-pants. Underwear na lang, Katropang Jan.
0: Pero managtiayon sila.
4: Managtiayon. Kasado
0: ako sila. Pangutana, ako pa. Labi na, sa muta kasado, na ako'y pangutana, Rick. Normal ba na sa man, ikaw, dugay namang yung kaining bisyo, ha? Diba? Normal ba na sa managtiayon nga ang bana mukalit lang pangukab.
4: Dili katropang sa
0: dili na normal. Dili. So sa ato pa ikaw as kuan kanang ingon tampong professional expert pa kyo.
4: Kinahanglan lang katropang dili mananghit sa gig.
0: Wa gani ka kasuway nga.
1: Natug man
0: diba? Break pa lang hit. Wa de ka kasuway ka nang pinaali mo nga one style. Sa ato pa ikaw dili gyud kaingon nga og nay matog mga mura bitaw og kuan ba nga amulihan nato sardinas usahay og wa na tay sudan. So ikaw Rick, wa gyud ka kasuway de gingon nana.
4: Ako pinahimutan gini katropang dili.
0: Asa man nimo mananghit pa ka imo pang imimo. Kina may usahay nga.
4: Kamay, kana bang masikaran hinong ka kay mukalit lang kag pangukab dito. So
0: so ikaw, wa gid ka kasuway nga mukalit lang kag pangukab.
4: Wala.
0: Loge ka na mong Pilip. Asa man din ang imuha? Imo dai ko na. Oy, bantay ko le, warm up ya. Na pa rin ani mo. Na ada kay advance info.
4: Makamata man kinalan imong tandaya katulong sa dili.
0: Mao gani di.
4: Kanagakusgakuson. Maka relate naman na maka kani klaro ka bag dugto ning dako. Mo ana.
0: Oh, yes, ang iya day why wa mo agi gako. Sa man to?
4: Ritsog ukab katulong sa dili mga kila adra atong basa.
0: Wa to gidaman. Basa ba yata. Basa na to. Ge.
4: Ang kining biktima gitangtang matud pa katulong sa dili ang pajama ni hangyo nga makigil. Ay ni hangyo pa din.
0: Ni hangyo malagi di ay nao.
4: Apan wa mi sugot ang biktima. Mi padayon og katog so dead ma si Mrs. Katulang Janley mga kigilan po no
0: nah.
4: Ang bana
0: ang ubang mga asawa mangandoy og mga ingunan ni
4: that's right Katulang Janley ang uban ganing Mrs. Katulang Janley making divorce kay di na makahatag og kalipay ang ilan pang mga bana
0: una sa kay mga babae nga hangkob sa kayo.
4: That's right.
0: Di normal man na. Kay man labi na managtiayon.
4: That's right, no? Katulang Janley nga igabot pa lang gid bana wa na yak anak Katulang Janley.
0: Oh, yes.
4: Mubaiid na mupakita na og kanang motibo no kanang
0: sitro
4: nga mga sinina mga kanang humot na kayo makabantay yung kakatwang dyan eh pero matod pa ang kining bana nga gituwang 100%
0: pilay edad ani nila Rek
4: 54 ang bana 52 ang asawa.
0: Amra gusto ni Boy.
5: No.
0: Ita, ato lang pagis ko mita. Pero
4: bilib ko sa lalaki katumang dyan. Kaya ingon aning ay dara ang uban na.
0: Pero ang babae, ano din na maguna. Matay na arbay mga bata aron na minaw sorry yo gayo.
4: Oh,
0: eh nana magtapatapa na man nagdog. Pero mga laki, ako man eh. Hangkob sa gyo kayo. Pero dili mabo og balibaran pero
4: sakto na.
0: Nganong gipadakop man niya?
4: Oh, kay ang istorya gud na ni Katupang Sanli, matud pa kuha naman to kana bang iyang gibalibaran. Pero ang lalaki lagi nga kabaglukon miluhod sa tubangan sa biktima na to gamabaya. Yeah, at akong i-picture out kasi na to gamabaya nagigdadya.
0: Niluhod pa gyud
4: ang bana sa tubangan. Ikuha ang iyang kaling armas nga inigbuto kinabuhi katumang sandali mga kigalan gaduwa siya rito matod pa in English nagmaster katumang sandali kamalay sumpay po na nagduwa siya katumang sandali mga kigalan og dito sa naong biktima so biktima in town naka alinggat gamay po sabi sumutong
0: saan ano yan pero
1: saan sa sawa
0: tungod ato
4: tungod ato
0: luya sa day Rick ano yan maurama ka na wala niya bunuga
4: ang kuan ani katuman siya ang sumbayan ni tungod kay wagid sa kondisyon ng biktima katuman siya ni barog ni ninaog nangitag pagkaon sa dual nga tindahan katuman siya ni dito gisundan ni sa suspek itangtang nagdiyang pajama o so kuan na lang
0: aso sa daghan tao gihubuan niya
4: diha ang kana bang mahog na noog kanang sagid sa banang katuman siya ni
0: awa ni
4: sa mga silingan nakakita intaw naghibuan niya sa pajama ang iyang asawa
0: adi nasad ma o di nasad ma o. Pero
1: dito nga ba?
0: No, sa mura manig mga batanon. Sus kino.
4: At and wild katubang sili nga bag-o pa anang butang nga
0: Muragwan ma young wild and free ba?
4: No. Salida nga the blue lagoon katubang kuwan lang ang pahinga katubang sili. Kawa lang ang pahinga.
0: Sus paita no? Oh?
4: Ang lalaki, condition pa kayo pero ang babae murag menopausal stage na siguro ni. So wa na kayo sa condition katubang sili. Oh, matod pa nila lunok na lang. Wa nila na. Kumbaga, katubang dyan li. Mga kagilan po. Sumani nga nauwawa ng biktima ni taho sa mga tanod. Ginong nagipusasan ni ang banah katubang dyan li. Mga kagilan po. Gikustudiya sa Gitonover sa Labangon Police Station. Yan magatubang ni kasong kalapasan sa RA 9262. Violence against women and children. Katubang dyan li, katubang pili.
0: So, sige, salamat katubang Eric.
4: So mga katumang sali, ato lang yung update kung madaba ni sa kinipong paoraray na po bana. Ang
0: pero ayan na lang na kuan na. Ako na, diingon. Ang bana mura sa ambot lang ka o gawa bato di bato hubog or nakasuyo baka kadi sa na normal pero maloy sa kusbana
2: loy
0: sa day sa hera mo kadi ikaw inanaon Rick
5: niya ganahan siya nga ang bana at tulang tos lain
0: to niya ganahan tos lain
4: ako balibaran ko gubot eh buwan siya ko kanam mag undak undak yun ko katropang sali
5: sige na katropang Rick eh masunod na sa katropang Bentals
4: nanadis katropang Bentals hapit na mga so mali ato na update gikan sa presinto Jess labang police station mga katropa. Para di mo balibaran mga gilan, pag-turbo dietary supplement for men. Yakapihin na lang po niyo, Santong Plus Cup Mix, mga kaigana. Alang sa Rikusan Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Erick Amaro, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye.
0: Salamat katropang Erick Amaro, Sabog Report.
5: Katropang Chandli, atong isunod ang report, gika ni katropang Benji Talisik. Ibigyan kay update ni mga katropa, katong nahitabo nga dunay gichap-chap in town ka tropang dyan dito sa Dakbayas, Talisay karon wala naibawa na sa tuang kapulisan kung si Kinsa mga katropa ang responsable sa nahitabo nga krimen sa linuog nga pagpatay mga katropa sa in town ka ginang katropang Benji Talisik o sa Dugang Detalye
3: live report.
6: Okay, salamat kada pag Philip nagapag Jelly gi-confirm karon ni Telesa City Mayor Jerome Samgolyas nga nalisuspect agatog panimatay sa katog nga pag ulo dito sa Mosamay agi ni barangay Tersuhong nito Gabuan Solyo but nini mo tugra aron sa unang pinibion si atong pamilya ng interview ni Police Dr. Daniel kanil ang kumpuno sa yon ang Pepe sa Belize Point Benbe.
7: Sige,
6: kung sa
7: ito
6: pag-quire,
7: sir,
6: kung sa itong
7: pag-investigation
6: na natay na itong investigation? Base sa itong investigation, actually, nung last July 11, man na-discover ang ulo, ang ato ang mga investigador, naging bago dahil mga interview sa kaligot sa insidente, katong naghihimot taga CCTV, backtracking and forward tracking. And then, dito nakita nga itong ang paglabay din mismo dito sa ulo. Sa ulo. Ulo nga. Sa pagkakaroon, usap pa. Pero posible na madugangan kung dipindi na sa silta sa itong digital forensic examination sa mga natuha. Computer na related data dito sa ulo.
7: Sir,
6: kanina
7: i-comment ni Mayor na Samsung ang kapulisan sa pagkulong ninyo pag-inok ko ganina sa ikong kataroon ang natuha ng suspect, sir. Warning ba ni sir sa mga
6: tao
7: kapag
6: nakapagin sa kanilang sinya para yung ditang mo bukod na pagkulong? Kung mag-inok, ang atong police mag-inok, panayang gano'n sa pag-investigan o mga insidente sa ako dito sa itong iyo sa Talisay. And I really commend di katong ato ang di-assign gano'n na investigador na katutukan ni very methodical basta ang ilang pag-investiga nga nakatutog sila na muna nakahimo kita sa pag-sulbad ng ito.
7: Especially na pag-through
6: SWU? Nasa sa pag-search warrant na ito. Although ang itong search warrant is katong dito sa mga computer data o katong sa sakinan motor o katong katana nga possible gigamit. But then in plain view, nakarecover ka dito sa possession niya o armas o drugs. And also sa atong pag-coordinate po sa panak sa Samuanga City, we were able to find out lapon siya yung laing kaso ng murder.
7: Murder case,
6: sir. Si police, Lieutenant humubuno siya yun, katawang Pilip, katawang Jelly, sa interview. Katibit ang suspect ka mong interview nga si Renier Romel Albularyo. Ganyan ang Arohas Moni ang suspect nga ni patay sa katong biktima nga si katong putulong mo nga missing katapan nga Jerry Katubang Pilip di ko makaremember sa katong pangalan sa biktima katong panhit butyag nga same ra ang katong ulo nga missing o katong ulo nga napalgan o kanyang biktima nga missing neto Julio 4 katumanjan kita mamayag ato ba naman ang mamayag ni Talisay City Mayor Gerald Adelis of Zamculias.
8: First of all, ang suspect is in custody already. Actually, dugay na nanaanag yung circumstantial evidence against these people. Gusto lang dito unta namo na maklaro, so gihuwat namo ang confirmation sa DNA test. Mauteriso na nakakuwag search warrant na nakita sa nanay mga kontrabando sila. Mauteriso na nakakuwag siya. And he also has a pending warrant in Zamboanga City.
9: So suspect ba yung kaya tagadili
8: lang? Katong gitong interview, kalimut ko sa...
10: Hey, Ross?
8: Yes, Ross.
9: Ito nakakutip.
10: Siya ready yan?
8: I think that's something that we have to look at now. But most importantly, nadakpan siya and we get someone like that out from the streets.
9: Is there a mayor and suspect?
8: For now, yes. Kanan.
9: Nakagawa ng family
8: sa it's something that we have to let them know about. But most likely din. Wala kayo kukakontak.
4: So, mga katropa, ang mga kalimbuan o katikaran initial na developmental update katong ulo nga nakitaan o kaya na ato na yung anong danje ato ipahibaw sa page sa Cebu Cebu karong adlaw.
0: Salamat ka tropa Benji.
6: Yung kami mismo sa may Talisay City Hall sa kuwatan ni Mayor o Talisay Mayor Gerald Anthony Samson Gunias kaupan ni katropa Jendry Rita Blado kaabag ang Santong Herbal Oil. Inyong katropa Benji Talisay XM News.
3: XFM Report Bullseye.
0: Apikis oras katropag ka Philip. At ang partner Dress Master Controls katropag Rafael Baring sa newsrooms katropag Almi Mata. Alang sa nagkaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako di ay si katropag John Layman Chavez by King.
5: Bullseye. Ako sa mga katropa niya certified turbo user katropang Philip at 12-0. Ano?
3: Bullseye.
0: Salamat sa pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo! Exciting!
3: Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!
0: Bullseye!

0: RSI. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: X FM.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na sama na ko og nga ibate, pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko, karon hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Sundown Plus Coffee Mix.
0: Sundown Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kutukuto. Nya nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Doc, kung sa magiging ako sakit, Doc, kung sa magiging ako sakit.
2: Doon na ba kay kwarta?
3: Wala ro ba, Doc?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga nagtumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 3:03 na, mga katropa. Katong time check, hatod ka na kanato sa atong Santone Plus Gold. Santone Plus Gold ta Double J, kay kining atong produkto magiigala doon ni Sagol Palia. Ang ato mga keigsoon ng produkto, aprobados FDA mga katropa. Sa ato mga keigsoon ng Dias Mercado, labi na yun sa mga tindirang tindiro. Si Espuntag, magmatata, gumikan kay daghan na kinaglinyas tindahan na to kay mangumprahay, mga higala, mga mamalitay. Kaya kini mga tindira o mga tindiro, ay pilis ka kapoy. Basta lang doon nagihalin. Kinahanglan yun, mahurot ang atong baligya. Anong doon na tema da, pagpauli, mga kaigsunan. Sa adlaw nga pagpaningkamot na to, ayaw yung isap kalimti, ang atong panglawasa, ato po ng ampingan, mga pariente. Sa atong Santone Plus Gold doon ni Palia, ang Palia duga ng kabayan sa tradisyonal nga pagkaos mga Pilipino o gipa bilan isip natural nga tanom sa wellness o sa mga mampingong gibiling sangkap o gipiling sangkap sa Santone Plus Gold. Kay matag-adlaw nga panginabuhi nagsugod gidpod sa lawas nga giatiman pagbayo. So, sa itong mga katropa diha, mag-iigala, inom ka nun ang Santone Plus Gold, labi na yun sa mga naas merkado, aron ka nun ang baskog layo sa mga sakit-sakit, mga amigo. Santone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas 3:05 na.
0: Eric Serras Malait, Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non isteos aded kwadivolamos! Sid Fatsera! Wagyos Tomes!
2: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
2: Asintado!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon, usab ka natong tanan mga sugiting paminaw adlaw karon nga Martes. Pitsa unsina ning buwas Agosto, tuig 2026. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Nagiguban ka ninyo hangtod sa alas 5, manginaot kung namos mayong panglawas, mayong dagan sa inyong pangunahuna. Kapiskay, kadasig, ug kamaya. Gracia, ug kalinaw sa kaitasan, manaa ka natong tanan.
3: Exciting!
2: Sintado!
1: Ang hapon din Box Boy ina diha karon sa lungsod sa Sagbayan, no? O at the same time, may hapon po mag-iigala ni Katropang Undo Hirnusa sa KKR Mobile. Tingilngiga, nagkumpos, manigkanta, baga kaigso na nato. Salamat kayo ni Muria, sir. Gipadadaan po kong Box Boy dire sa mga kanta o niya. Kung ipangutana o kinsa dito yung nagkompos, ang nagkompos si Katropang Undo Hirnusa. Ha? Lamat kayo ni Modia karon Katropang Undo Hirnusa o Katropang Box Boy Inad. Kuning ipatukar, mag-iigala o mas buntag.
3: Exciting!
1: Diya, nakapaminaw magis Box Boy ron, diya Sagbayan. Mayong hapon, kumusta mandagas panahon diya Box? May hapon usab ni Rodrigo Antipuesto Inupia, diya mag-iigala sa Tubod, Badyan, Cebu. Ang sing asawa nga si Helen Dulyungan, Jomer Herasol usab may pagpaminaw. Kumusta man pud mo diha karos Bilar Bohol? May hapon Sir Eric na minapod ko. Unta maadlis na ang Solid FM sa XFM Radio app para sa tinaw na kayo maminaw. Ah, okay sige. Makram James may hapon Glenn Rason. Diha karos Bahrain may pagpaminaw Jocelyn Distriza may hapon usab. Sa mga taxi drivers ka nakatsunin karong hapon na kumusta mang pagpamasada? Dari sa Facebook o sa YouTube, may pagpaminaw Corazon Lito or Corazon Lirit. May pagpaminaw Brownout na Midiri. May nalang dili gabi ang amo schedule. Uy, paita. Marcel Paxley, may pagpaminaw sa Binglanilya bago harang nibalik ang kuryente. O niya si Helen to niya kausap, nagpaminaw. Asa madapitan ng ubang mga lugar nga igos Brownout ron? No? Ita magigala magsigilag brown out niya pagkahuman mga cakes sa ato mga politiko at akibaw magigilag o sige kabisihan problema noong tani nga angang taga ang solusyon pero ang butog o sa ila dito karong ikabisihan wabay paki magigala ning rotational brown out nga ito na sinati ron
2: asintado
1: Mel Lumantas may pagpaminaw sa magsaysay si Villa Bohol init ko ng kabuntagon sa no matod pang Glenn Rason dito sa Bahrain. Init dito sa Bahrain. Okay, sige. Maria Luz Tapic, may hapon usap dias may Karkar City, Cebu. Now, karong hapon na mag-iigala itong taga-pagtagad. By the way, atong isang i-welcome si DPWH Secretary Vince Dison de Sogbo kay Tuaros Kinasangan. Nagsosin na purong flood control. Ganun wam ni sila magdungan mag-iigalang buying remulya gahapon. Aro mausang gasto. Og mausap pong coverage mag-iigalas media. Diyatay video mag-iigala at wala na yung i-credit, no? Gantos mga taga My TV. Ay, ni-cover sila niini mga kaiksona, no niya. Kinini ang ato mag-iigala ang ipakita diyan ninyo. Ang kini mga kaiksona ang ilang... Double JD, aman po na i-direkaroy ato. Gipost ni Almi Mata, kinili itong i-play double J. Palihog lang.

0: Ito lang na ipakita din ninyo. Well, among i-download mga kaigsunan, palihol lang ko pakita, Double J. Kaya di maghihigalay video nga diin. Murag, makaingon tayo nga. Seryoso na siguro ng mga tawahan na pagsolba na ni problema sa bola binas baha.
1: Yeah, we keep the canals, obviously. But you cannot make it a major waterway. Drainage canal.
0: Drainage canal.
1: Hindi naman tayo makakapag-ukay siya na mag-aalay ng mag-aalay.
0: Okay. So dito rin sa kinasangan. Descap John Tumulak.
1: Ang gusto natin, yung bulto ng tubig, dito pa lang sa taas, saka dito.
0: Bulto sa tubig?
1: Kukunin natin, dadagin natin, pagayos sa barangay. Kasi kung yan pa rin ang gagawin natin, yung tubig, dyan pa rin pukot.
0: Okay.
1: Ang pag dyan, since maliliit, hindi naman tayo makakapag... Kasi puro bahay ito. Hindi tayo makakapagbaon ng malalaki dyan. Kasi maraming madistract na mga kababayan tayo.
0: So, maraming madistract na mga kababayan. Okay.
2: Yung elevation namin kasi sa daan namin. Pag ganun.
1: Kaya nga, lagi mas mahigap mo. Kaya nga, so dapat, gumawa tayong magalaki.
0: Attention, taga-kinasangan, ha? Gitutukan ninyong barangay ni Secretary Vizdison. Tanawan ninyo, ha?
3: Para hindi lang mababa sa kagay.
0: Oh.
4: So, kaya dito sa for the meantime, ito po yung...
3: For the meantime, itong outcome.
0: Oo. Pagitaan nyo din ang solusyon.
1: Gawin natin
0: ito.
1: Hindi, pero may bahay ba dito?
0: Karoon niya, tanawa. Karoon niya. Karoon niya nga pagbisita ang businesson. Hindi as kinasangan.
3: Tayo dito na may river control na. Tapos, babaka na yan ang mga bahay.
0: Bato maghihigala ang iyang pagsusi. Tanawa mga kaigsunan na Scap John Tumulak o niya Dias may barangay kinasangan. Ilang ipagita ang paging masulbad maghihigala without anang pag-distract or without anang pag-disturb sa mga mulupyo po sa mga lugar nga naadiya karon sa mga lugar po nga bahaunon. Digin magsilbi maghihigala siguro i-relocate na sila. Kay, umingon kag relocation, mag-iigala. Wa mag-ilain dito karong bakanting luna. At ito mag-iis bukin. Yung masugot ang kinasang anana. So, ang mahitabuan ni mga keksuna ng kinilang sapa dito karoy mo lugar or mangita dito ga agianan. Sila des ni PWH, ilang istudyuhan. Asa dapita paagiyon ang tubig, gikas bukin, paingon des kinasangan. Nga ka nandi, naging ko nung mabahaan. Ha? Eh? Mainta, maghihigalag badayon eh. Pero, usapan ni mo, gasto na pong balik ang gobyerno. Ni, gibubuha na ba tag 60 billion dire? Gibubuhan ba tag 60 billion? Wa siguro ilabot maghihigala ng sa may kinasangan area. No? Kining kinasangan, sakop ni sa South District. Ay, mas Congressman Ido Rama diya. Nagpakita ba maghihigala with Secretary Vince Dizon? Murang kapitan na may nagkuyong-kuyong. No? Wa man maghihigala eh. Dagway di rin eh, Congressman Ido Rama nga diin sakop unta na siyang distrito. No? Sige. Ha, hindi ka maghihigala si, ano sa maro, Martis? Si Sion Rodrito maghihigala sa Congress. No? Basin maghihigala o mo ni rason nga ng was Ido Rama diha. Anyway, sige lang. Anyway, ato lang ni maghihigalang tagaan dito panahon, no? Gikan karong adlawas, pagbisitang Dizon, Secretary Vince Dizon. Ato ni tanahon, maghihigala, sumabot ng mga buwan, di nababahaon ang kinasangan. Kay, di naman diri karoy ila, madungog magyod mga kaigsunan sa kineng video nga, di ay ilang mga giplanuhang solusyon. Nga kanang di nagyod ko no maka soyla pang baha gikan sa sapa paingos kalsada. So sinaot pa unta oy. Hinaot pa unta kina tanawa nagdadama na sila mapa des barangay kinasangan. No? O niya si Cap John Tumulak tando-tando po magigala. Mainta lagi og mangutanas Cap John ani o niya Secretary Vince. Kano sa man isugdan? Kay basig dira takotos plano ani. Ha? Basig dito na takot ang plano ano yun, yung pagkuman, mauwan lang tas publiko.

0: Gumikan kay paninglan unya ta nga ni baha na pagbalik diri Sugbo.
1: Ayaw!
0: Kisa may mga barangay nga dool dias kinasanga, na diyang Pardo, na diyang Bulacaw, Mambaling. No, ang kiyot magigala, guban pa. Bi, kumusta ka mo diya? Paningog po din taon mo kay basin magigala o kanto na sinati nga baha sa nakalabayng doon kasimana, masiguro to niyang isimana. Mas mo grabe pa unya to simba ko. Mga kaigsunan mo na nga I don't know og mga taga-Sugbo magpasalamat ba nining subli nga presensya ni ining Vince Dison Dennis Atoa kining ilang presensya mga kaigsunan makahatag makaintaw ni kasulbaran sa pagbaha di sa atong dakbayan. Ikatong kang ombudsman Boying Remulyao ha tudlo-tudlo na ba ito gahapon?
1: Ayaw!
0: Di kayto maghihigala ingnon ta kasaligan tong pagbisitang ombudsman Boying. Kay sa ombudsman maghihigala is ang ila investigasyon man. No, ang kini diri maghihigala is DPWH implementation. No? So, diri ta gyud maghihigala magsalig no sa DPWH no karon kay di amang secretary. Di bisita man karong adlaw. No? Mga kaigsunan o niya, dito's kinasangan, pagkahuman magigala, dito na po si Esportuna, o niya, pagkahuman magigala, dito pa yung silaing lugar. No? For example, mga kaigsunan, Dres Bakayan, no? Ato ni magigalang iapos kay Tasan. Nga, hinaot paunta. No? Lord, kining iyang pagbisita dire, doon na nanida ang higalang kasulbaran. Na nanida ditong nindot kasolusyon. Kay kon, ingon ini ra gihapon mag-cover ang media. O nya mag-istorya-istorya sila dito mga solusyon. Pero wa dito'y implementation. Mag-unsa man ta? Ha? Mayra ba mangigala o koridas gid ang pagbaha ba? No, pasabot na ko nga, kung magbaha, apiktuhan gyud tanan. Gikan magigalas gobernador, board member, ngantos congressman, ngantos mayor, bisi mayor, konsihal. Nakaparat kay kung magbaha, Siyudad Sugbo, kinira man po mga ultimo mabahaan. Ang mag-antos, mangigala, o ang makaluluoy kayo, ang ato man mga kaigsunang ordinaryong mga kaigsunas dakpayan. Kanos ang gunintahan mo magigala, nakadungog ang ubang mga panimais, mga politiko, gibaha din sa ato. No? Gawas na siguro tigilis bay ni Kapitan. No? Kisa na inyong mga barangay Kapitan diha, pero... Kini mga kapitan po baga kaigsunan nga dia nagduma o baga dagkong siyudad tuwa po niyo sa mga high-end subdivision nagpuyo.
2: Exciting!
0: Pakapitan lang tuod ng posisyon pero sus porbida ang uban na magigala tuwa na sa mga high-end subdivision nagpuyo wa magani tuwa na sa mga gilgig ka mga kundo. Di po nung tanan ha pero maulig gini balik taan yung presensyang Vince Dison nga naa sa Sugbo karon. Kining palihog in town, seryosohan ninyo dito sa pagpangita o kasulbaran ang problema sa mga Sugbuan nun. Kay, di kini magsilbi, kapila na mo nagsigibalik-balik diri sa Cebu. Gisaaran pa ta maghihigalas, Pangulo kaniadto. No? Nga, ang Cebu, dili na kuno bahaon. Nang limpyo man gani dito maghihigalas, mahiga creek kaniadto. Hinomdo mo nga kanadya maghihigalas, may... Makro kaniya to, wa na paagi kay perting pagpanglimpyo mga kaigsunas, mga taga-gobyerno kay na ang presidente mo tanaw. Ang mahiga krik, di ba? Ilan mo nang gilimpyuhan? O niya, niingon magigalas bongbong nga, so good ka ron, di na bahang Sugbo, di pag taon.
2: Exciting!
0: Mana nga ang mga Sugboanon, o guban pa maghihigalang mga katropa na to nga, always nakasinatig pagbaha. Gibutangan na pog meaning nga bago ang BBM. Unsa naman po'y bagong meanings BBM? Matod pa, buaya, baha, malita.
2: Exciting!
0: Kisa ganito, mag-iigalin naghatag og meaning gahapon? Unsa to'y bagong meaning mag-iigala itong nabina na to sa YouTube? Kagahapon ba to? The other day ba to? Pero kagahapon, no? Monday. Ang karon magigala, di na po magigsoy meanings BBM. No? Baha? Kinini ang bago ko ng meanings BBM magigala is matod pa, baha, buaya, malita.
3: Oh,
1: Sintado.
0: Ispoko mo na. Baha. Sundan na buaya sa Kongreso. Apilan pag yun manghigalag malita. Baha, buaya, malita. So, sakto as BBM.
1: Sintado.
0: Pastilan maghihigala. So, karon tanawa ning ila dito karong gipakita nga. In fairness, gantong Secretary Vince Nisson, wa pag yun ikapuyag balik-balik diri Cebu. Ha? Kinagsigin na mag-inig balik-balik siya, kapila na ni Sinari. No? Kita, wa punta kapuya magigalag entertain ni Vince Nisson. Gikapuya na lang taan yung pagsigi dito ga baha mag-iigsoon. Pero kini yung pagsigi, bisita nila. Entertain gapos mga Subuanon. Kaya maulagin ni sila may nagdag solusyon. Kaya sila may naghupot spuntil. Naama nilang dakong pundo. Sa ligmantas na sudnong gobyerno. Now every time mga ri sila, atong ga panghinaot nga dunay dala nga mga solusyon sa ato karon nga mga lokal nga problema. Na karon tanawa na ang video ako gipakita magigala with Cap John Tumulak, tudlo-tudlo sila ng mapa. May tadiyara, di ko to brades, tudlo-tudlo. No? Gikan sa pagtudlo-tudlo, naanag na magigala ang pag implement, no? Sa mga flood mitigating measure. Kanang mga pamaagi manghihigala nga di naging in town mabahaan ang kinasangan. Kinasangan rapod. Ang kanading mambaling, di mo bahaos mambaling? Wa mang reklamo aning taga mambaling. Wa mang reklamo magihigala ang taga pardo. Wa siguro ibahas pardo. Wa siguro magihigala. Murag ang kinasangan siguro tingali. Murag na imbudo ba? No? Kining, mao siguro na diyang nga mo igitutukan magihigala ni Vince Nisson kay basin po nung mao ni recommendations DPWH. Kisa may maghihigala yung taga-saot na Minaw ron. Murag, kana siguro tingaling dapita, maghihigala mo ay grabe yun mag-abot ang tubig ba? Gikan sa Mambaling, gikan sa Pardo, gikan sa Bulacaw, no? Gikan maghihigala sa Kiyot at tuhanok mga Iksus kinasangan. Mao siguro na nga mo na gibisita ang bisnison. Pero, mga tayo na ito, maghihigala din dapita sa Mambaling. Wala mo ibahas Mambaling. Ang ato ni Kapitan diya, wala po maghihigala mo goyod aning bisnison ng sekretary. Dere po sa Amos Mambaling, bisita apon mo dere.
2: Ayaw! Ang fighting!
0: Wadi na mag-iigala bitara ni Kapitan Dias Mambaling ang atong sekretary sa DPW. Kay John Tumulak na mag-ibisita sa kinasangan. No? Oh. O niya, dere po mag-iigala sa Mandawi. Ang gibisita na po mag-iigala ni Secretary Vince Nisson is ang kinira po ko na mag-iigala sa may IS Portuna. Now, if I am not mistaken, ang IS Portuna ay sakop magigalas Barangay Bakilid. Ha? Sakto ba ko sa mga taga Mandawi? Kanang IS Portuna, murang sakop na sa Barangay Bakilid ba? No? Or natunga na, Banilad o Barangay Bakilid? Ang dito na po sa IS Portuna, gitanaw. No? Mga tigpaminaw o niya. Ang kana, magigalang Mandawi, di ba? Kay IS Portuna na magigso ibahaon. What about di magigalas Tipolo di ay?
2: Ayaw!
0: Ang kanan ay Tipolo, ang bahaon man po na diha, di ba? Kamu mga nakapaminaw karon ka na, Tipolo, magbaha man po na diha. Dias may inudita, dias may hinibra. O sa na dihang barangaya, subanda ko. Wa po na bitara mag-iigala sa kapitan sa subanda ko nga, Secretary Vince. No, ari po din sa subanda ko, palihaw kay. Paita, di mabuta ka daw, ganyan sa eleksyon.
2: Ayaw!
0: Tagay mi diri karon ng mga kuan. Kining mga words of encouragement or mga kining mga words of wisdom.
2: Ayaw!
0: Kay, may nalang po na nga naami dito ikapasalig ngatos among katawhan sa mga konstituente na mo kay kung panalitag madayon ng eleksyos November 2, may lang dito karong ma-re-elected ta.
2: Ayaw!
0: So, ato lang nga, di ba, maoman ni manghigala siguro tingali maayo paagi kay kininiang ang ato maghihigala ang mga kapitan karon kinanglan na yun yung mangitag labok. Gawas na siguro ang board tining, kaya di na ito ganahan mo lang, sir.
2: Ayaw!
0: No? Kining kung amigo manghihigala nga doon na naroy mga daghang kapunungan de Cross Minolo, eh, siguro mudaga ni kapitan noong November 2.
2: Ayaw!
0: Sakto dyan ka, katropang Eric. Mauwan gani, mubaha sa kinasangan, itom ang tubig. delikados leptospirosis. So, kamo di karon sa okay, si boy tagship taga kinasang-an man eh. So, ikaw di karon boy peligro gyud pero ore gani what about ang ubang mga barangay nga mura gipili ra ning businesson? Ang grabe gyud nga mabahaan. Mabito na nga uban, nakakita ko magigalas comment ba diri sa mga posting sa ubang mga kaubanan na to nga nganong kanarama mga barangay gipang susi ang kining sa sentro. For example, Dris Kulon. Di pwede magigala nga pangitaag paging businesson. Isalig lang ni Mayor Nestor Archibald nga diri ba Cebu magigala duha kabuk mayor.
3: Ayaw!
0: Oh. So, mas maayo siguro tingali maghihigala nga lilion po ni Secretary Vince ang Kulon area, ang San Sianco, no? Ang kining Leon Kilat, ang kining Diring Dapita maghihigalas may Manalili, ang Kanadiha maghihigalang Dapis may UV, ang Diang Dapita maghihigsons Hong Kong Kira. Magbaha man na diha. Kanya perwisyo man na maghihigala every time magbaha gumikan kay traffic, onyang mga tao ma-stranded. Dugay kauli, labi na gitong mga gikas trabaho. So, unsa man niya, ato lang nang isalig mag-iigalas na kaysugbo, kay tanaw ang business na, masolba na niya mag-iigalas sa Cebu City, doon magkabuk mayor dere.
3: Ayaw!
0: So, kining, gifokusan ang kinasang-an ra. No? Onya, dito mag-iigala ginis La Paloma sa Tisa, perti na mga dipong bahaa dito. Dito pwede mag-iigala ang bisitao ni Secretary Vince Nison. No? Dito pwede mag-iigala ang liliyon lang. Kay, aron usab nga ang mga nagpuyo dito sa La Paloma. Sus, narabaw kay amigo in town Tisa ang mga kaigsunan nga. Ha? Looy po in town kay mabaan o grabe kayong pagbundak sa uwan. O niya karon, ingon ini na paita mag-iigala. So, kamo mga nagtanaw ron. Sa inyong pagtimbang-timbang. In fairness ang itong businesson, no? Wapagin ni Paul E. sa pagsigig balik-balik ni Recibo, sa pagsigig dito karog pagkighinabis mga opisyalis, aron pagpangita, manghigal ang solusyons, problemas, maha. Nga, kanunag yapong tagibaha. Now, mientras buhi pa ta, nilang tamawag tagang paglaom, tanawang tani. O kining iyan na pong pagbisita Cebu City, aduna ba ni dito karoy solusyon na mga pariente? No? Arin lang ta mag-iigala sigurong Dison, no? Murag mo tanaw mag-iigala gamay paglaong kay aritas mga politiko sogbo, labi nas mga kongresista. Di gyud magpakita, labi nagbaha unta.
3: Ayaw!
0: Ingon diri si Hilo Mapas. Ang obvious kaayo nga lugar bahaon diri sa Cebu Province ug Metro Cebu, dili man niya Secretary Dison susihon. Sige lang todo-todlo og balikas. Mala may wala may improvement kontras baha. Okay? Matod pang Hilo Mapas. Ang kini ko no bagiga lang obvious ko no mga bahaonon, wa ko no pambisita. Ah. Na-trap na miss traffic. Kining ilang inspection dress ES Portona pasulod urban dika puro drama. Oh, gikang Godwin Fernandez ulit. Natrapos traffic di aron tua. So gisosi purong Hernan Cortez di ay. Kay di akaros may dika ko no, urban dika. Nandapita mag-iigala sa may urban dika ko no. So okay ni gikas las i-sportuna si Vince Nison. Ni Sodi sila di mag-iigala sa may iskina McDonald padong Hernan Cortez. So sa mga taxi driver, ikalikay sa naninyo diha. Kaya di ay nagbagot-botas Godwin Fernandez ulit. Day Balolot Lere, nagpaminaw mag-iigalas, Basdio, Luon, Bohol. Ay, may pagpaminaw, sab, sa itong mga katropa, Dias Negros Island, pinagay, sab, sa XFM, Giolngan.
4: Exciting!
0: Alas 3:30 na mag-iigalas. Salamat, Double J. Inigbalik na to atong isgotan, Ragonedi. Ano man po i-float, mag-iigala nga tandem-tandem sa probinsya, Sogbo. Kathleen Duterte o Red Duterte, kuno? Nakadungog mo, ane? Kathleen Duterte, kinis Kathleen Duterte mag-iigala o saka doctor by profession o niya, girl ni. Nagika ni mag-iigala ang Amerika. No, mga kaigsunan o niya, tungod lagi kay Duterte, basig doon na mag-iigala ay nagsigig communicate nga to niya nga dagan, no? Dok, o kinig gobernador, at bangi spam? Kay, kung ari ko nung Pidgey, kung ari ko nung Joke Prasco, o kinsa pa na diya karo mga posibleng muatbang, I don't know, si Glenn Sokog muatbang makapod. Di man mo salir, labi na mga higala ni mga tawan na connected ng tong Gwen Garcia.
3: Ayaw!
0: Mas maayo ko nung mga higala mangita lang dito glaing apelido. O niya, mas maayo ko nung Duterte yun matay nakakita man mga higala ni Uban. Kaya kini mga higala ang mga... pila ambot, wag ko kay bawag pila ni Rekbok Grupo mga Ikson Duterte de Recibo. Kaya na ako mga higala na hinabi mga kaiksonan nga gi... doon ako yung kaistorya ba nga kinini ang abogado o niya, niingon mga higala nga daghan mi diri nga factions Duterte group mga DDS sa Cebu. O niya, usaw man na ninyo pagkaiusa. Siya, depende, may tingon na siguro miyan eh. Pero anyway, og panlitan ko kunog Joke Prasco og aring PG Garcia. Si PG Garcia, maunig ipalayuhan lang Winley de la Fuente. No? O mga kauban ng Winley. O niya, usaw man ni Garcia maghapon eh. Ha? Garcia maghapon eh. So, kerteng sobedauna. Ari kong Joke Prasco. Although, Joke Prasco, nakapangasawang Cristina. O niya, priyabuyag na, sige na paghatag po, gasolina.
3: Ayaw!
0: Kining pagpanghatag o gasolina ng Joke Prasco, di ba, Joke Prasco, basin mag-iigalag, mauni dito ko rin magtuboy niya paingon dito sa Kapitolyo. Pero, pagkangaan lagi mga kaigsunan nga malambigit po sa jokes, blood control dito sa kot-kot liloan. Mga kaigsunan, basin niya pong kunog tungason ang kadaugan. So karon di ang maghihigalag i-float na pod. Kathleen, no? Duterte, o Red. Kini sa Red Duterte, budbimber man niron. Ato nang isgota sa itong pagbalik, mag-iigsoon. Makapanglimbaw at makanis balibong pambari 4. Sa itong pagbalik, alas 3.33 na itong time check. Hatod ka na ka na ito sa itong Santhon Vitamin C.
5: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
6: XFM.
7: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Santhon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santhon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad? Mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santhon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Kuday si Neil Caniero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
14: Kada bang pirmi nimo kapitan mga bay sister ba? O nya gamito nimo igdayon nimo katog.
3: Sa ano pa yung apelido? Ang palaya?
6: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ay, ah!
4: Exciting!
12: Sakit ng katawan?
14: Mag Sanfon Plus
15: Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
22: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
23: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
24: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
26: Yes to Health Clinic.
27: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
28: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
29: Ug matag Domingo.
30: Libre na magpakonsulta sa doktor.
31: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
32: Ug mapalit nimo dinhi
33: ang mga produkto sa Yes to Health.
34: Yes to Health Clinic.
35: Dinhi lang sa may Sapatera Bilik.
36: Hilid sa Barangay Hall.
37: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katupa, exciting!
38: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Passa XFM Cebu a les 3:40 na sa kahaponon. Ang atong time check atong kadakanato sa atong Santhon the Gold Coffee Mix. Atong kape magihigala sa bising adlaw Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa. Doon na kinisagol nga mangustin magihigala. Sa panahon karon puno ang schedule, labi na mga kaigsunan sa mga busy case trabaho. Unya, tungod kay busy case trabaho, magihigala, puno sa schedule, puno po tag stress, mga amigo. Ay, di magyun maunda ni nga mga responsibilidad, labi na kita, pamilyado. Ang importante kayong gagmay nga mga wellness habits, matag-adlaw, di na to kalimtan, inom tag kape nga doon ay health benefits nga makuha, mga kaibigan. Ang mangustin nga naa sa atong Santhon Gold Coffee Mix. Gitawag kini Garcinia Mangustana o sa kaprutas ganilang tungod sa Presensias Natural Santhons o antioxidant compounds gitunan sa mga nutrition science mga higala. Pagkiling osas mga gipiling sangkap sa atong Santhon Gold Coffee Mix sa rumahimong kabahin sa imong holistic wellness lifestyle. Kay bisan, busy ang kalibutan, dili dapat kalimtan ang imong kaugalingon mga kaigalaan. Santhon Gold Coffee Mix, kaping healthy, sarap. Atong oras, alas 3:41.
1: Eric Serras Malait, Asintalo.
0: Resulta magigala sa King Dragon, alas 3 gabula. Is 193, mga katropa. Now, padayon ta mga kaigsunan sa ito, mag-isgutanan ka mo mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. Ato maghihigala po mong giawag sa paghatag o mga bulawanong opinion. No? Kana maghihigala magkapa-ignite o discussion. Ilabi ni Guds Politika kay pong palagi maghihigala ang anhing kongresista Sunny Osminia, kining politika mo gini makapabuhis dugos mga politiko. Ito ni Ingon si Sunny Osminia magigala sa interviews Frank Kahita with Attorney Frank Malilong, Titus Borromeo, o Attorney Eli Espinosa. Every human kunos eleksyon, plano na po dito magigala sa politika. Kaya aron kuno pagpalig-on kuno kay pagpalig-og maayo sa grupo aron di gyud kuno kasinating pildi magigala. Astilan por vida. Dire gito si Sunny baga kay eksyon na pildi. Sa linidagan to diri Cebu City kano sa to tuigan. Ha? Ano ni, lupad lang dito mag-i-exhaust Toledo City. Alas 3:43, may pagpaminaw Jonas Arbois, may pagpaminaw sa Andog Family, there is may Tambulig sa Buanga del Sur. O niya, kanang mga gaway ni Bangag Sir, paokyabra ng ila, bawis kapalpakan sa administrasyon, subin lumukso kadungog, may hapon niya Sir, kauwano na pod. Amino mi, okay, kauwano niya eh. Pagpiminaw niya sa Barangay Pena Central sa may sityo tumoy, gika ni Inting, Leslie, Rico, Iguarin, Bulldog o ni Madam Juanita. Anita, mag-iigala sa akong gibilin nga isyo niya kaninyo kaganiha. Mag-iigala sa wapa kong makomersyal, ha? Anyway, may pagpaminaw sa Gadi o Ma'am Aubrey Gumera niya sa may AUB, Asia United Bank. And at the same time ni Boss Ricky Alvarico, Ma'am Sheila Alvaricos, Ma'am Spicha. Now, palihog kong pakita, Double J, kini mag-iiga, lagi float na po nito rin social media. No, mag-kaigsuunan. Sa mga wakaila, no, mga kaigsuunan ni Ineng Red Duterte, siya mag-iiga, lagi kasantangan ron nga bukal or board members Quinto Distrito. Mag-kaigsuunan, no? O niya, kinini ang doon naman unta to maghihigala yung mga sorbi-sorbi ba? Nga nang gawas dari social media, nga Red Duterte versus Pambari 4. Waman mo salir! Ha? Waman mo salir, mao na nga karon maghihigala. Giparisan na ni dito karon Dok DJ Double J o Kathleen Duterte. So Duterte, Duterte!
1: Asintado!
0: Ha? Baga kaigsunan. Now, kining ila dito maghihigalang giingon is matod pa dire mas pabor ko no maghihigala para nila
2: kon pananglit og Duterte Duterte ang managans probinsya, Kathleen Duterte og Red Duterte. Ha? Basta mangigala Duterte. Onya kini magigalas do Kathleen is anak man ni mangigsons kanhi Mayor Cebu City. Ha? Onya, kini ni ang so makaingot ta magigala nga dona na dito karon mga kaigsonay ika panghambog, no? Maga tigpaminaw kay si Mayor Ronald Duterte niadtong ilang kapanahonan sa dayang Mayor Panig Cebu City magigalas Mayor Ronnie Duterte wa man maghigala issue for hinoon nga malambigit gantong Ronald Duterte sa dayang Mayor kinis Dakbayan Sugbo. O niya, maulagi po, di noon, kinis Kathleen, Dok Kathleen, kay Doktora man ay mangigala, di adtog man, Amerika, o niya, karon, di balik mga keksonan diri sa Pilipinas, tungod siguro sa kadismaya, bakag-unsa ba nga, taon sa rabi taon ni Pilipinas, perti namin itong gubuta, o niya, perti namin itong luuya. Okay, kini ni ang mga Pilipino, ang mga botante ba? No? Sige lang balik-balik nitong butar o mga substandard ng mga politiko. Muna nga, patumanan lang po tag substandard ng proyekto.
1: Exciting!
2: So, mas mayo ni magigala nga patasan ang atong levels pagpili o mga kandidato. Karon di magigala ang mga diehard Duterte supporters na kakita nitong ingon-ini ng mga personalidad. Ambot ng kaog, manglimbaot baka ang tingkoy ni Gubpam Baricuatro baka dungog siya aning tandima na ang mga Durano kon pananglit og mudayon gyud sa paglansar kinis Do Kathleen Duterte parisan pod magigala ni board member Red Duterte. Abang utahan na lang pod magigala sa uban asa man ibutas glinso kong incumbent man ikaw na ambot lang.
3: Exciting!
2: Pura man nag-insulto po mag-iigal ang Glinso ko, pero maulagi po na, pagkangaan mag-iigal ang lahi ni nga grupo, o niya si Glinso ko, Diaz Juan Cebu, di yun kabuot si Gwen Garcia, nga mo'y pango sa Juan Cebu, konon sa mag-iigal dito karoy, laing mo gimaw nga grupo, aron mo atbang nining kasamtangang naglingkod Ros Capitulio. Bahala maghigala og magtukod mga kaigsunag laing grupo ang Juan Cebu headed by former Governor Gwen Garcia, pero ang mga DDS po dire mga kaigsunan di ana maghigala gi andam-andam nga Duterte Duterte. Ang ila ditong pambato anak sa kanhi Mayor Cebu City. Nagkuan ko ani nag ato-ato lang niya, di man di siguro ni kadungog maghigala ning atong amigo na Asbi Rodriguez. Kining katong kanhi Mayor pod maghigala nga hilig ba kayo mga kaigsunan nga magkatakanta o nga the same time maghigala inunta baga ito yung paminaw di lang ako itagoy may krama ba? Ang istorya nga ako nadunggan nga si Do Kathleen Duterte pagkangan nga anak kini ni kanhi Mayor Ronald Duterte of Cebu City. Planong mudagan diri Cebu City? Karon, kinis Mike Rama kay DDS man eh. Duterte supporter man eh. Pagkadungog maghihigalang Mike. Nangita dito sa pagi maghihigalang nga magkaistorya dito Doc Kathleen. No, magkakaigsunan. Unsa pagkaunsa maghihigala. Ang istorya nga nasagap nako mga tigpaminaw ni Ingon man nga. Ingon man kunos may krama nga, Dok, ay lagdagan rin si Busite kay mudagan para bako. Ato las probinsya. Oh! Tinood ba ka ni Mayor Mike? I don't know, pwede mo deny si Mayor Mike, pero ang nagtugan po na kuwan eh, amigo pong may krama. Oh, amigo pong may krama nagtugan na kuwan eh. After naka-hearing si Mike nga mudagan si Kathleen Duterte, doon ay mga hugun-hugun nga padaganon, ang Mayor po diri mangigala kaniya tos may krama na kanungog yung hangyo po nga ay lagdagan rin sa musik. Tingin mo dagan para bako niya. Mikil mo dagan po. At mga palagilin na sinistor. Mabalik lagi sila City Hall. Manang istorya, dito lang ko nas probinsya. No, maghihigala. O niya, daghaman ni Giyota sa probinsya po kini sila Do Kathleen Duterte. So pwede ka ito magkaparistro. Magkaeksonan. Instead, Arecibo City. No? Now, og mao ni manghihigala nga gi pasa ni may krama mga kaeksonan si Do Kathleen para sa probinsya, wani mag-una-una maghihigala sa may krama nga at banga ni Kathleen ang iyara pong amigas pambari 4.
3: Exciting!
2: Ang gwapo unta ni kung palitang ningos may krama nga, okay, mas maayo siguro Dok, interesado ka mangin mo sa politika, naaman dito ka rin mga kaliado pong Tomas Osminas Lapu-Lapu at bangi itong mga chan dito. At bangi itong mga chan dito. Si Mike Rama kay istorya mangigala ninyo mga atulas probinsya. Dagan, ngano pat bang ang mga Mike magigsos pambarik 4 ang amiga man ni sila?
3: Exciting!
2: Dari yung tabag igala sa Lapu-Lapu kay kini mga Lapu at ang Lapu-Lapu kini mga chan. Migo papas mag-inis mga Osminya. Now, anyway, Aritas Provincia mag-iigala board member Red Duterte pagka-vice-gobernador ko, no? Kathleen Duterte pagka-gobernador, mga amigo. What do you think? Sa mga nagtanaw karon og nagpaminaw, kay kining habig mag-iigalang Do Kathleen, kinanglan ni siya dito sa pag-build siyang imahe. No? Image build-up. No? Gawas lang ng Red Duterte. Pero si Red Duterte, I don't talk, mga taga-Hinatilan, taga-Sambuan, na ang taga-Santander na kaila po na ni, kinangla po ni magpaila. Ha? Mabito ito, mag-iigala, hinumduma ni board member Duterte, ha? Nga si Glenn Soko, board member, mag-iigala ka neto, 6th Distrito. Kanuna ito, mag-iigala, gibit-bit-bit-bit, Wingers, ha? Kanuna, rabito ito, napilde. Ha? Karun na ganyan, nakadaog, mag-iigala, Glenn Soko, sa pagkabisi gobernador, sa tuwing 2025. Pero duga na kining nangandoy magigala kaniad to pa sa pagkabisi gobernador. Saon taman ang digid mahalin? Ha? Digid magigala mo daog. Karon ra nini daog. Nga, perting pagkabaliha. Kay saon na magsigi silang tandem ni Gwen Garcia. Si Gwen karon ay makadaog. Karon ay pildis Glenn Soko. Sus, probida karos 2025. Pildi na si Gwen ni daog. Pildi na si Gwen ni daog si Glenn. Mauna ang pirteng pagkadimalasa. Now, karon arita mag-iigala sa kineng kang Do Kathleen Duterte. No? Ang saan man yung mag-iigala sa pagpangandam sa Kapitolyo. Kung pananglit ibutangta nga kineng mag-iigala ang doktora nga anak o kanhi mayor sa Dakbayan Sugbo, Duterte pag yung apelido. Mabangga ni Gobernador Pambari 4. Asa naman o niya manghihigala mo Sunday sa Pambari 4 ani? Ha? Eh? Ilabi na ngagtos nasyonal. O mahibapod manghihigala ang taga-nasyonal, labi nagdunay mo kandidatong Duterte, kinaan na magimudagan mo pagka-presidente nga Duterte by 2028 in the name of Sara Duterte, o si Inday Sara, ato manghihigala mo suporta ni Kathleen Duterte, asa man ibutang sa Pambari 4 ani?
3: Exciting!
2: Asa man ibutang? Huwag mao ni mga higala, matay mag one term lang. Tinood man ka ng sulti sa ubang nga, one term na spam. Huwag mao ni ba? Although, layo pa mga eleksyon, pero ato maghihigalang discussion lang ba? Huwag pananglit magkakiigsunan, huwag mao ni mahitabo. Hingos gangyo nila. Nga kini mga exhaust Do Kathleen. Kay, di magini magsilbi. Labi na yung mga DDS na resibo nga perti pagkadismaya ang Pambari 4 kay colorblind lagi sgob. Ah, di magkakadawat magigala mga DDS. O nangita silang pagi. Mabita na si PJ Garcia may unan lang gi float-float. O niya, ang tubag magigala ang PJ matod pa. Napagos listening tour. Yung saon taon na. Bisang pag-usaog listening tour magigala ang PJ. No? Og pananglit magigalag Arelas Fresh District. Mag-listening tour ka niya. Mayla dito karog ang mga butante ka ni Anto. Ha? Nga mga ingnunta ni Bali ni Gwen Garcia karon. Anha na ni mo buboto og biyaan na sa Pambari 4. Ha? Garcia man gihapon. Onya, basis panglantaw aning mga quote-unquote political analyst sa Sugbo, lisod pa kaayo mangigala ang pagbawi or ang pag-bounce back sa mga Garcia sa tuig 2028. Matod pa sa mga quote-unquote political analyst din sa tua. Ah. Pero, maulagi po, mga kaigsunan, depende ni mangigalas dagan pos pamunuan din kay Ros Capitolio. Kay Dres Capitolio, to ano na ba mangigalay rakitero?
3: Aya! Exciting!
2: Ha? Ang Dias Capitolio, to ano na mangigalay? Murag busog-busog na mga exhaust howlings graba o sa mga bus?
3: Aya!
2: Anya, may lang dito na hibaw magigalas gobernador Pam Bari 4 ane. Ugwa mahibaw sa gab Pam, nagmatalag morning. Oh. So, kining ingon ini magigala ron nga mga tandem nga gipagawas sa PICAS. O sa may himuong pagpangandam sa Kapitolyo ani. O interesado pa man ganes gab Pam magigala nga magpariilik pagka gobernador. Ah. Oh. Well, I'm sure magpariilik yun siguro tingalin eh kay magsige, maghangyo mga Durano nga pariilik in town gob. Ay gitaw surrender diha gob. Bahala dito karo gikulipa kanas mga DDS gob. No? Kay ang kini mga DDS di man ni nagtan-aw magigala ang pamwa ni magtan-aw sa mga Durano. Kay kini mga Durano di man ni mga DDS.
3: Ay.
2: Kining mga Durano magigala di ni mga DDS. So kini mga Durano rundas Kapitolyo pirtining tago magigala. Sa loyo ni Pambari 4 nga di, yun mga kaigsunan maigo sa Punterias, mga DDS mo nang karon si Gumpa mo'y kanunay natusak-tusak sa kalagot sa mga DDS, mga higala. Pero, I don't know, nga mga taga-DDS, ilan na bagay pagkana mga kaigsunan nga, ignunta na palawman o maayo. No? Sa pagsusing, ano ni si Gumpa, nag-color blind man eh. Oops! Lilian ninyo ang loyo ni Pam na Aditos Ace Durano. And always remember, kana magigala mga Durano di in town na mga kaigsunan DDS. And that's why, diya mga kaigsunan si Pam Bari 4, no? Sa dihan nakadaog na, dagan ang mga pila kabuan, na ibaong nila mga DDS kay, oh, nga nang, mura magdunay kausaban. Onya, on sa ito bag, mag-iigalang gumpam. Niingon siya Kap John Kanono nga, servisyo sa lang ta. No? Kay, di sarataan ang politika. Kinsaman mag-iigala dito yung nagtodlo anang linya, ha? Of course, ang Dias Loyo. Kinsaman, Ace Durano.
3: Ayaw!
2: Kining mga Durano, di man ibagos politika. Kay bao naman islas duwa. Nanggungis naman islas danaw. Ha? Kaya bao na ni mga Durano kung saon pagduas politika? Si Gumpam di pa kamao. Gitudluan pa ni silang unsaon. Mga igsoon. Now karon, huwag mo ingon mag-iigala nga magpariilik pa kanas Gumpam rek. Posible! Doon ay dakumpuruhan nga naman. Oh! Karon kinaang ko nas mga Durano ng Kapitolyo, ila pang buhian.
3: Ayaw! Exciting!
2: Di na nabuhian! O gamito nila sa Pambari 4, aron Diyo sila magpermanentes Kapitolyo. O busog po mag-igala katong giingon mag-igsong rakitero.
1: Asintado!
2: Sus por vida. Iaya dito sa Howlings bus o graba, no? Oh. Now, arita mag-igala diri sa kininiang ako nag-ngita ko mag-igala link nga maistorya na to o ma-interview kinis Doc Kathleen. Kay, sa pagkakaroon, wa pa man yun. No? Wa pa yun dito karo maplastar sa kampo sa mga DDS sa Sugbo o kinsa maghihigala dito karo ilang iatbang ni Pambari 4. Ang nilutaw karo maghihigala, doon ay mga pangang PG Garcia. Doon na po maghihigala, nilutaw nga pangan mga kaigsunang ignunta. Sunny Lagoon. Napoy nilutaw magigalang pangan mga kaigsunan nga Joke Prasco. Kasi Joke Prasco, excuse me, Laster Mirna. Di man po na mag-Silvis Cristina pa na ganun. Kaskas, last quarta lang. So, PJ Garcia, pagkangan nga mo pirmas impeachment, no? Jok Prasco manghihigala nga nausap o niya karon mag-iigsoon, generous na kayo. Pero, balik ko na ko magkakaigsoonan. O muingon lagi maghihigala o naalan ni sa hunahuna, I don't know, naabot na kapo ni sa panghunahuna sa mga DDS dirisog mo. O mugamit mong mga Garcia, less good ang chance niya na sa pagdaog against Pambari 4 karong panahuna. Less pag yun. Gawas lang siguro tingali. Well, I don't know. O doon ay mga dagkong mubuto nga iskandalos kapitolyo, no? Under the leadership of Pambari 4, basig magkapausap pagbalik sunauna sa mga tagsugbo, pero mas bayo mag-iigal lang doon na pagiglaing kapilian. O budagan magandigod ang mga Garcia. Well, hala, sige, dagan. Di man na pwedeng kapungan, no? Amo desisyon mag-iigal na ang mga butanti man. Dagan lang mo, no? Pero og doon ay mga bagong pangalan, for example, ang Kathleen Duterte, di ka mag-iigala matunga ang boto sports mga Cebuano. O niya, kantong hulga sa mga DDS nga ingon, daghan ra mamigob, nga nadismaya ni mo. No, daghan ko na sila, sige lang pang hulga. No? Ato ginang makita mga kaigsunan. No, diri mag-iigala sa social media nga manggawas diri, magsugsog. Ingon na, mubasa na po ko niya. Ikaw pastilan. Di inong kumulike, di lang po ko, pero makita sa newsfeed ako, this Facebook. Ikaw pastilan. Og maoni mag-iigalay, magsigig kadaghan, hangtos umaabot nga piniliay, kanuna dito mag-iigalang saway ni Pambari 4, og makakabig ni dito karuglain nga mga supporters. Di ba ka na sila mamali? Pero sa pikas po nga bahin, ang kinipod ingon-ini nga isyo, nga gibato ni Pambari 4, tapinan man po na, no? Bangilan man po na nila dito karos propaganda, sama pananglit aning ilang pagpaanindot sa mga hospital natos probinsya.
1: Asintado!
2: Ha? Og doon ay mga black propaganda, ibato against Pambari 4, ang Kapitolyo, naaman po'y white propaganda nga ilang ipakita ng altos publikong maoni agi na mo, oh, bahala guwapang si ambulance, pero nindot naman kayo. Ang auto mga hospital diri karos probinsya. Oh. Muingon na naman sila. Anya, hospital, gamit man kayo. So ang mga botante, makaingon po nga, sakto po, no? Kung sakani, ari makatas bag-o. No? Kaya di may bag-ong gipa, bag-ong nidagan, kada kumudagas, do Kathleen. Pero di mudagan, asurbol na kayong daog, may exospam. No? Pero, ang istorya magulbaghigala rin lang, Duterte, Duterte, kining mayo kining atong sakyan kay si Sara Duterte bisag impes popular kayo. Ano nga karon diri sa Cebu tungod kay nadismaya silang pamngitap sa Duterte. Karon it's up to the Cebuanos manghigala. Kon magbutang ba kapog Duterte manghigala diri sugbo? Ilisang Bari 4.
1: Asintado.
2: Ha? Di ba? Pero kinis board Duterte, board member Red Duterte. Doon na mag-iigalay. Gika, istorya po nako baga kaigsunan. Tagaliluan. Matod pa diri mag-iigala, kinipos board Duterte. Perti man po kuno ni kailit mga kaigsunan, di man kuno maduulan. Og, hisgot-hisgot lang mag-iigala kuno paaurahay. No? Mas okay pa magunos glinso ko? No? Oh. Asa na ba ni? Akong i-share din ninyo, ha? Why charisma kunos mga tao? Ano ni daog mo ni nga may charisma tungod lang mag-ihigala sa Duterte? Kay sa diya ko na mag-ihigala nga nitambong ni Red Duterte sa Red's Coalition. No? Hinomdo ba itong Red Coalition dito mag-iigsoon sa Radisson Blue? Matay, wak mong kunin ni Dool mag-iigal ang Red Duterte. So, nidaog lang kuno ni mag-iigal as Red Duterte tungod kay nagdikit-dikit ni Jok Prasco kani Anto. Kay bisag kuno Dias Danao, di man kuno sikat ni Tawana. No? Ang mga tao diya mag-iigal as Quinto Distrito, labi na kuno sa Danao, kaila, pero dili, fans. Wa ko na mag-iigala, gibantoks na now. So, kon pananglit pagigala og budaga ni bisig gobernador, wa magini kagibanto dito sa imong distrito unsa pa ka magigala og ang mga taga lain pang distrito south dito south? Kailan ba ka ni mo yung taong taga Alcoy?
1: Sintado!
2: So, kining, anyway, sa mga taga-probinsya Sogbo, mga taga-Aloginsan, Pinamungahan, mga taga-Tolido, no? Panihid mo diha, mag-iigala, o kung sa dito inyo na pinid as politika kay Tuganan Kakumo, ang mga dunay planong managan karon 2028 presidential election. Nagsugod, nagpananom-tanom. Doon na na'y pagpaila-ila. No? Diri la sa grounds, mga higala. Di pala sila dito karong mga kaigsuran mo pastaring, although dyan ay mga pangandring ng gawa sa social media, pero formal nga pagpailaila, wa pa nagibuhat nila, kay sila, padayon pa po dito mga kaigsunan nga nagpaniid o kang ilang kandidatura mo sa lirba.
1: Seras Manait, asintado!
2: At oras, mag-iigala sa XFM Cebu, alas 4 size na skaponon. Kamusta man mga mesahe, mag-iigala sa mga viewers na turon? Ingon, mag-iigala si Gary Tolentin, God PM Sir Rick, Malcolm Sanchez. Okay. Hatbin, mag-iigala, Jun Janavidi o Gubpam Tandem. Okay, gikang Hatbin, K6C. Ambot lang kas, kining kanhi Gobernador Jun Janavidi o iba ka mausap, mag-iigsoong una-unaan eh, kay nalingaw na magini siya iigsoong private life. Nakita may one time ani dito Sparkling Hotel. Niingon siya nga di na correct muraga okay na gigkay ko dire magteaching lang kung eskwelahan og pwede pa ni kaya sa politikas pagkakaron perti gi ko nang gubota pagigala. Well anyway, maing pag lingaw-lingaw lang diha Gob Junjun og Ma'am Jubel, maing pagpaminaw og naka-tune in mo ako nang gipangutan na pagigala nga diha naka-programa gyapon ko sa last 3X FM Cebu. Sir Rick, good PM, naglanog-lanog kas may nakwa mambaling. Shoutout lang ni Swinio o ni Dennis nga nagluya kay wa kainom og toba. Sus, Mariusep. Nga dahil po'y uban din ang mga katropa na to nga magluya o di mga kaigsunan katongab og toba. Ngilingiga. Sige, o niya. Hatbin K6G, Sir Rick, wala naman ko kadungog nga naay sigig triplanting. He's got mag triplanting diha. Kisa ba niya si Hatbin? Ang diri magigalas confidential expenses nga gitakol kaganias day 14 sa impeachment trial ni Ingon Mascoa Auditor Silene Del Campo nga ang pipila ka mga aktibidades magigala nga ila ditong nadawat gikan pod sa Office of the Vice President ang triplanting activities ko no? May usas mga gigastuhan sa confidential funds mga amigo. Oh. Gawa sa tree planting, appeal pa kuno mag-iigal ang Christmas party. Appeal din is Intel gathering ng Christmas party. Astang tree planting, basin po ba pwede mag-iigal ang muingon dito karong opisina ng Vice President or baka ang defense mga iksoon niya. Katong tree planting, gituyo to na mo, nagigastuan tong tree planting, bahala dito muingon mga what na labels Intel gathering. Pero usatos paagi na mo, taktika, nga sa amo nitong pagsigig pananom og mga tanom og mga kahoy dito sa kabukiran ni inmigasang MPA.
4: Exciting!
2: Nananomi dito karo mga kahoy sa kabukiran sa Negros. Dito sa Oriental, labi na Siaton. Kaya dito sa Amos Bowl, wala na may rebuild eh, puyabuyag. Maing hapon des, atong mga katropa des, Kabasakan, des Maitom, des San Roque, des Ubuhan. Santa Catalina, yes, Lungsod Sagbayan. Kana mga lugar na karon, kaniadto, infested na sa mga igsoons, NPA kaniadto, pero sa una na. Kinini ang mauna, mga kaigsoonan, di ana. Ingon mang co-auditor nga, matay, kining pipila ka mga aktibidades nga, gi-site sa Kamdip Sara kuno, nga mao dito gigamitan sa confidential fund is ang tree planting. Nangutana po magigalang uban, kanos aman na nahimong intel ga, na appeals intel gathering ang tree planting. Uh, pwede nito bago sa mga bugan o sarang at katong among tree planting o sato sa among taktika sa pagpaniid ng mga rebuildes bukit. Atong oras, mag-iigal ha! Alas 4:10 na to time check hatod ka na kanato sa atong Vision X Plus.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
5: X FM.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ina-sure gin nako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So,

0: mula mata hanggang paa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Put the plus on your balanced diet and regular exercise.
1: Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
4: Unsa? Kanus am ko na kautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Na kay utang nako.
4: Katuri ay gibayaran naman tika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!

0: din yung gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayotan nga ito nga kusugay mong syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: good supplement for men.
1: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 4.15 na mga katropa. Sa atong pagpanayo na itong tulaman, atong time check mga ating paminaw, atong kanato sa atong Premium D3. Itong Premium D3 mag-iigala soft gel capsule. Ano na mag-iigala dito yung virgin coconut oil, doon ay malunggay oil, doon na pag-i vitamin D3. Nakapalikon sa atong kabukugan. Nakahatag na itong dugang enerhiya. Nakapanindot pag-iigala dito karon sa atong digestion sa tiyan. Ang Premium D3 magigala makatabang usab ni. No? Sa to mga kaigsunan, maglisod magigala sa pagbawas matag adlaw gatanan. Premium D3 tag 15 pesos lang ang buok ini. Pabalitin niyo sa inyo mga suki nga mga pharmacy. Your doctor kini sa Yes to Health Incorporated.
9: Seras Malait.
10: Sintano.

Kabirara Edmond nagpaminaw nato maing tandem gobernur. Nag-apil-apil na natin Kabirara Edmond. Boss Jig, Tinoon City and Province Alamint para sa para ragyon ni sa mga katawan. Si Doc Catlini. Bongbaya, shoutout si Rick kang Mikel Mayula. Nagpaminaw sila pula-pula po samtang nag-drive. Oh, amping mo niya, Bongbaya, ha? Niya Saddam Duterte kinsa di ay nakapadaog taga Cebu. Ahaha, unsa dining Cebu sa imong tan-aw panahon digong naamay nasaag na

0: μας Καπιτούλιο. Οκ. Σαν σιφό καλό ήταν η ΠΑΜ πέρ την πίσω πας πολιτικά. Σι ΠΑΜ δεν είσαι γιοντά. Αν προβλήμα ήταν μαγα μίντορ να παλαιονία μαγα δουράνο. Μαόναν μαχόγ γιοντ ουγουάν τέρμ. Ήταν σαν σιφό. Ονία Ναϊράν Αουστέρ Κατλίν Ντοτέρτη ογ ΠΑΜ ΣΕΡ καί ήλαγ ηλίσαν σιγλίν σοκο. Από ήδη ραπον, νο? Pero ambot lang mga kaigsunan o ang mga nagpaloyo po ni Kathleen, labi ng mga laing grupos ni DS, musugot baka nga itandem ni Pam. Oh. No? Although, di pa na to basulti magigala o pila ni kagrupo nga DDS ang nasagmuyo ni Pam. No? Di baka magigala ang grupo lang winlira. Napabakay lain. Da, no? Baga kaigsunan, kaya kung doon ay laing grupo, palagi po ni problema, kaya ubang mga DDS, mga exoneries ato, musuportang pa, mga uban, di po. So, makalibog. No? Pero ang uban, gil magigala, murag na-converse nga murag si Pam, di naging siguro ni DDS, mauna nga, mngita lang taglayan dito ang kandidato. Mauna magigala dito, karoy naka, kuan, kininiang, nakapaingan nyo nila sa pagpangita o glaen dito karon nga kandidato. O niya, Maria Luz Tapik, diliman DDS in the first mo'y nakapadaog ni Pam Sir Rick. Maupo ni Tubag mag-iigala sa mga taga-probinsya. Kaya ang uban mag-iigala mga taga-probinsya nga dili DDS, nakabutar mo pong Pambari 4. Maupo na mag-iigala, nabasa po na ko, gikang Maria Luz Tapik. Niya, niya Kathleen Duterte, si Doc Kathleen ni Doc, may pagpaminaw ni Monde Doc, nagkumit niya siya. Tinood City and Province Alignment para sa para ginis sa mga katawan. May pagpaminaw ni Monde Doc, naka, niya, si Doc Kathleen, no? Sige. Nagkumit niya sa itong Facebook Live. Brownout sa address, Buntores, oh, brownout po, naghanang brownout, diri po sa Aurelio, barangay San Bernardino, na brownout po. Huwag diri, matod pang kuya Carl Umiga, ambungan, may pagpaminaw ni Monde, pastinan. Ha? O niya, kaloyin tao ni Pam Perting, sige, o niya, by Mark, saan eh, alis ngaw kayo ang init, mamaak Perting init, agis gawas di eh. Sige. Hindi rin magigala sa YouTube, may pagpaminaw sa mga viewers ato sa YouTube. Si Rob Baya 9207, shoutout si Rick. Mike Mayula, nagpaminaw sila po samtang nag-drive. Big Riley Ritoya, sir, si Tining M. Pwede tandem ni PJ Garcia. Si Tining, nagpost na tundaan, maghihigala nga, di nagkono siya mo apil-apil pas politika kay bago pa di mga kaigsona naka sugat in taong hagit sa panglawas, no? Nga naka-survive, mga igsoon po yabuyag. Una nga, mo iskirda lang una kuno siya, mga kaigsunan. No? Og bahin mag-iigal ang tandem ni PG, og mudayon si PG, I don't know, kinsa mag-iigal ang tandem, si Glinsoko ba? No? Mag-iigal ha, pero kaloy pong Glinsoko, og way mukarga niya mga igsoon gubernatorial candidate. No? Og pananglit mag-iigal ha, og si Glinsoko magsolosoro ra glass paita po na ano incumbent ka onya pagkauman wa ka dito ay kasandigan maghihigala nga although naman siya naman siya sumansibo pero og wa gid maghihigala ligon nga although bisa pag way ligon basta lang ang ilang grupo lagi Win Garcia naagi lang pa makapadagan ba running do lang gid nga dunay makontra spam awari problema no maga kaeksyonan pero tanaw lang na to ni kinsa gika dito ay posible maghihigala nga ito boy ni Gwen no magakaigsuunan ato na maghihigala ang panid-an lang o si Glinsoko asa ka ni mga igso ni pahimutang no kay di magini mahitabo nga dad o ni maghihigala ni Gopam Barikwatros Glen di magini sila magtandim no si Gopam pangita gini dito graning mate nga busy gobernador. Ang pangutana, kinsa ka ha? Ay, mga suggestion dere, si Vice Gov. John John Davide, kanhi gobernador po sa Sugbo, kay the same sila dito maghihigala o ignonta programa, labi na mga igsoon sa healthcare services. Pero kan ako interesado pas kan ni Gobernador John Joe Davide, hindi na interesado. Kaysa man maghihigalay bit-bito ni Gobernador Pambari 4. No? Nga ka nang murag dool mga kaigsunan sa doghan sa mga taga-probinsya Sugbo. Oh. Manay ato maghihigalang tanawon kay magbuot po ani maghihigala, Durano. Akong amigo bitaw maghihigala nga naas Kapitolyo mo bisita from time to time. Nagkahistoryahan na imi maghihigala susa ka coffee shop. Giing na nako mga kaigsonan nga kinini ang usitan ani mo. Niining umaabot 2028 election kinsa ka dito karay i-tandem ni Gubpam. Sa mangita pa na, niya, mangita, kinsa man dito yung magbuot si Pam or si Ace Durano. Si Pam, yun ko, ha, sure ka ka? Inoon, sa tanaw mag-iigala sa mata sa publiko, ang mga Durano mag-iigala, di gina magpa-staring. Pero when it comes sa operation, no? Bahay na mag-iigala sa duwag on saon eh. Huwag pa may alamang sa Gubpam, anak. No? Kining duwas politika ba? Although di tamo ingon nga sa gulag hugaw, pero hibao ba yung mo mag-iigala kung saon eh? No? Labi na gins mga tangang politiko, kamaog yun na sila dito mo pasikot-sikot o bayo. Now, sa mga taga-Kapitolyo nga nagpaminaw ron, chat ko no kung kinsa dito karay gihugon-hugon diya nga mo dagag gobernador. Ah sorry, mo dagag busy gobernador. Nga kanang gikan grupo ni Gubpam. O mo endorse ang mga Durano nga at ulang dito karong kinini at di po si Red Duterte, Red Durano posible mo balik man ni mag-exos 5th district. No? Kaya wak na mas joke. Kini si Joke Prasco sige manig pa lokapas mga Durano. Magkakaigsunan si Red Durano, si Mix Durano. So karon, wa naman si Joke sa 5th district, kay Laster Mir naman, I don't toog kining mga mayor. Di man po na mahitabo, nga bisan pag Laster Mir si Joke, biyaan na po niya ang kining mga mayor sa 5th distrito. Gamon gihapon na niya. No? Kaya tanawar ang Joke Prasco ron. Bisan pa mag-iigalag Laster Mir na. Nagsige maghihapon dito karo panghatag mag-iigalag mga ayudag, mga programa dito sa 5th distrito. Ang uban gani, nag-awas-awas na ni Abotag Tulido. Abotag San Fernando. No? Pero doon yung nagsulti na ako. Di lang ako i-share diyan ninyo. Di ba di ko nung ikwartang joke? Di mo di ko nung ikwartang joke, Prasco. No? Ingon si Doc Kathleen, wali appeal ang mga kanhi o current politiko. Kuyo na ko. City Duterte o province. Duterte for the people, by the people yun. Okay. So mga bago ni. No? Pagkabago ni iya, mag-iiga lang ipaila-ila ganito sa mga taga-sugbo, mga kaigsunan. City Duterte o province. Way appeal ang mga kanhi. So at least, yataga na mo bagong ideya. No, Doc, i-guess niya ka na ko pohon. Kaya mag-istorya ta pohon on air bahin sa imong mga laraw pohon-pohon o makadesisyon na ka sa pagpapili. Kay ang Cebu, di lang kay city o ang province yun, kinanglan yun, Doc, nga tabangon nun o maayo o niya kanang dunagi political will nga kanang kamaog yung mubraso dito sa nasyonal. Kay bija naging kay tagabuhol pa aram bijaan naging nato. When it comes manghihigala sa mga infrastructure projects, kita diri wa gyud ta sagad gibubuan sa kwarta sa atong pangagamanan tuwa ra gyud sa kauluhan. Ang kita diri perting paita nagantos sa gamayng kalsada. Ha? Eh? Nagantos sa baha. Nagantos sa brownout. Nga si Doc Kathleen dito manigikan maghihigala sa gawas. So matandi yun niya mag-iigalang kahimtang sa gawas o diri mag-iigsoon sa Pilipinas, ilabi na yun diri Sugbo. Eh? Nga, luuya in taon sa Cebu. O og panang lit magigalag padong kag south. Okay pang dan Tristalisay paingos bingla ngatos naga San Fernando. Pero nagabot ni mo dito sa Alcoy dalagit argo perte ng untula. Diba? Makaingon magigalas yung apatay duna. Duna ba'y tinuod ka kalambuan ng lugar? No? Posible magigala makapanghambog taga may gumikan kay duna hinuon dito'y gamay ng kalambuan kay nanamantay bagong taytayan ng si Silex. Pero maulagi po, mga higala, ang sisilex nakataba ang bakapuna. Diri mga ka-exonas maktan, for example, sa mga motorista kay, kung tanawin ni mong sisilex karon, di mangyod mga higala ing nung tanga-pirting daghanang nangagi. Nga mga sakyanan, same diri is Marcelo Fernan o sa First Mandawi Maktan Bridge kahigalaan. And that's the reason nga no, nga doon na dito'y karoon mga proposal nga ang PICAS approach. Diri magigala sa Mactan. Ila dito karong gam-an na po magigala glaing dan. Paingon yun kuno dito sa tugpahanan sa Mactan kaigsunan. Oh. And diri po magigala sa PICAS approach sa Cebu City. Ah, i-connect na po kuno ni paingon dito Losot magigsos Guadalupe. Oh. So, kanara magigala ay mapaabot na to ng mga proyekto. Wa na ta maghihigalay mga bago, although na may Metro Cebu Expressway, kaya na-interview na ko maghihigalas Mayor Valdemar Chong Sanaga sa dihang doon naghihimog inspeksyon diha ang atong Pangulo ba. Pero maulagi po ni, ang Metro Cebu Expressway from kining Nagato Danau, murag doon na po'y daghan kay mga challenges nga gisugat. Labi na niya na ang road right of way. And aside anang road right of way, kanapagid maghihiga lang mga kining status, ang kinibitaw maghihiga lang lugar nga usahay maghihiga lang mukalit lang kahulpa because ang yuta mga kagsunan dili ligon, dili solid. Mauna nga ang gisimintong kalsada dito sa ilawang perting huyang ha. Kanunay maghihigsoon ma sudlag tubig, mukalit lang dito karugulpa, ang gisimintong kalsada mukalit ng kaliki. So damage na po na. O niya, magian din na, di man na pwede. So, ingunana, mga higala, mga hagitong giatubang aning Metro Cebu Expressway nga taon-taon din na. Hangtod nun, wapaghihapon, muabot di Astalisay. Alas 4:30 na magigalas ka po noon. Arita sa mga reports, gikan sa itong mga katropa. Ngayon doon ka mga tao nga hilig ko nung mag-shopping, away kwarta-kwarta, gipampaslak ni dito Silda. The reports, Eric Amaro.
1: XFM. Police Report. Police Report.
2: Ito mag-iaring ka, mga kigilan, gikan na karong kaso nga theft, no? Sa atong kapalisan sa Cebu City Office, CCBO. Kining doon ka tao ni babae ng lalaki nga ikin sa matod, pahilig mag-shopping, way kwarta-kwarta, diin na unang nasing...
0: Diin man ang tindahan nga ngay?
2: Ang usa ngay, dirinis may lagwalag sa noob ng ilog Cebu City. Ito pang Eric din ang kining suspitsado. Usa ni ka, by the way, anyos ngay, no? Way trabaho si Juan ni Asetin Angela. Yan, taga-barangay Kaputaw, Cebu City. Gireklamo ni siya ngay sa tinipog usa ka tinipong babae kay matod pa. Kini kay Sir, kini matod pa ng muha ni Katupang Erika, mga kinggalaan po doog, usa ka, tinipo, or assorted earrings and sando t-shirt, no? Nga kini po...
0: Pila may kantidad ang kwan? Earrings?
2: Kwan na gini, total ngay, usa ka libura ni, 1,000 pesos, no? Mara gini, gipresuhan, ani nga mausap nga, babae Katupang Erika. Unal gini, kuha ni, niya, tuho niya, buwa sa ka, buwa mawantay eh. Makita mo ngayon sa CCTV or di ba ka sa king po mga customer intelligence guys mo ito nga pagawas sa tindahan nagi kuptan nagi ada sa king po nga kuan po ginong opisina sa king tindahan mao nga tindahan management o agi dala at talosab sa king po kuan siya big ni sa police station for Mabolo police station katupang Erica mga kigilan niya pilara ka oras pagitan nadakpan pa ning usak ka 25 anyos nga laki kini si Certain Joe Bertkay diri ni sa usak ka iladong mall no sa kini pong Cebu Business Park nang usak ni siya og kuan ni katupang Erica iyang gikuha pud kay mga kuan ni siya t-shirt nga kining kuan ni siya branded niya
0: usa na nga branded
2: ako ni siya mga pen shop katupang Eric okay. Mga kikilan po no? So ang total ni 2,247 kaya tulong manika buka t-shirt
0: yeah, praasa man niya ang kuan kupalitag na success pa siya nagmalampuso pa siya niya asa man kung nangyay gasto
2: kay kining mong suspect katupang Eric mga kikilaan kuan man niya kanang laborer o say way trabaho katupang Eric iyan at kung kung nang hindi pong bahigya, no? Para baka kwarta nga, eh, no? Sabo ni, ang suspitsado na dakpan ni sa kinipong sikyo, arresting officer ni kinong sa 21 anyos at nagwadza katapang Eric mga kahigalaan din na recover good sa kining brown or kinipong black nga kwan po dah, kinang sudanan, ani nga mausap na suspitsado. So ang suspect po, kay Way Kabayag, katapang Eric mga kahigalaan, gidah sa police station sa kinipong pwede siya, kinibang area sa station 4 lang hapon, no? Barilos mga po ng maong mall, sumutong gida sa station 4. So, ang duha, na tanggong karon sa silda sa presinto 4 sa Dangikain, uga kaso nga pagpanghawa. So, parang ngayon, manito ko sige, sige ka sa mall position, mga katropa, para magunang nagin mo ng pagin ng mga wakati ay kape, mga kailan, pangapli mo, Santo Plus Complex, good for memory, good for cognitive function, mga higala, magkakunauna, gimustarongga, mga kainsunan. Alang sa Ligusong Pilipino, para sa Pilipinas, Sukatropa, Erica Maro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Laing balita, 44 anyos gaulitaw, gipusil kinis Argao, suspect pa nang ipagitas ka pulisan, ni reports June 4.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Yes, manayon ba karong gipangita sa kapulisan sa lungsod sa Argao kining suspect kaya Bipusil hinungdan nga na angol kining usa ka 44 anyos nga ulitaw dito ni Sumay Purok Kalatsutsi barangay Ubaob lungsod sa Argao alas 7 ni sa buntag agahapong adlaw Agosto 10 giila kining biktima nga si Pablo Albores Chavez 44 anyos ulitaw residente ni sa mauga lugar sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Argao nga samtang nagkupot kining kettle kining biktima aron magkuha ni kape sud sa balay asa dihang biabot tong kalit kini ga suspect nga giila nga si alias sa Doydoy wa matino ang hinungdan kalit kuno ga mipusil kini suspect ngadto sa biktima gamit ang wa pa mailhi nga kalibre sa armas ug naigo kini sa likod nga bahin siyang lawas ang biktima human sa pagpamusil dili nga misibat kini ga suspect sakay sa motorsiklo padung ngadto sa barangay Kansuhi Argao gidadayon na kini biktima ngadto sa duol nga tambalanan aron sa pagpatambal panayon na karon ng hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop kining suspect samtang gilagituhoan nga motibo nining pagpamusil pangabubho ang silos mao gikonsiderar karon sa kapulisan nga posibleng motibo sa insidente apan nagpanayon pang imbestigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan niini nga pagpamusil ug kay gikataho nga nagsilos ni kining suspect niini nga biktima nga gidudahan ni kaduna ni matud ba relasyon siya nga asawa ni nga suspect mga katropa yung kalimot pagtumarog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 FM
1: XFM Report.
0: Alay balita, Secretary Dison Sobde ni Sosis mga bahaanan nga dapit sa Sugbo. Ni reports Benji Talisik.
1: Live report.
4: Dagang salamat po pat ka mga lugar ang nagibang nga to ang karoon ni Secretary Benji Dison ang Secretary sa DPWH karoon lawa o nilinigantuan ang kiniaga gabi gabaan o kinisigibaan nga dapit di asmidat and bagalso sa barangay Kinasangan o nagumang sa barangay Kinasangan o ingumang kanyang barangay basag pardo ni atong syudad si Rizal ng Adobang Alasaba sa dawa ka kapitan sa akinig baog barangay o ilang gituki agya problema ang man sa mga subaron sa kining baog dapit sa kining mga lugar amanan kagay nagibangagan ang katog dapit sa waiting shed ya, sa may barangay Kinasangan aron kini nga mamahimong kagundunay magali ang pagkakos tubig ya, nga mamahimong ang tubig nga pagbubaha dila kini mo daloy ya sa katog gagibangagan nga ibundal dito mismo sa barangay Kinasangan. Sarta kong mga bisita ni Rizwan, ang kaniniang maong barangay sa Kinasangan, iyang gito ang kaniniang port area, ingon man, ang kaniniang uril sa barangay kining asa nag place Mandawi kundi ito sa piring tabo kini kag Mayor Chugwano o congressman congresswoman dili pa kuwano ang man ni kinini ang Governor Pamela Barquatro kay sini na mo ilang gito kay ang mga lagpo na problema og solusyon sa pagsulbad nga aron di na ang labi kini flood pag apakdang sa baha sa mga lapit na og human kito sa ni addition ang lugar sa kinini ang Villa kini del Rio sa barangay Talamban nga katong ni abo sa gamautubig sa mga balayan sa mga lapit na ang sekretaryo sa Department of Public Works and Highways nagkaroon na kining maog ng mga nagunang mga problema kung mahatagang kining budget o kining kinis budget na kasunod tuwig na kinahalan o kining ilagay pa nagamutan na masulbad kini sa tuwig 2017 hanggang sa ba sa tuwig 2017 na pamanaon ang pamahayag ni Secretary Vince Dizon.
5: I was just with the president this morning. Nandun kami sa Gaspiñas tsaka sa Paranaque. But he instructed me to come here to Cebu. Kasi nga, you know, there was, before the floods hit Luzon last week, alam niyo naman, nagrabe yung tama natin dito sa Cebu, no? And just to make sure that, ano, everyone in DPWH understands that, ano, no, right now, everything is a top priority, no? Kasi sabay-sabay nangyayari, no? In Mindanao, in Visayas, and in Luzon, everything is happening. I just wanted to make sure na all... I was just with the president this morning. Nandun kami sa Gaspiñas tsaka sa Paranaque. But he instructed me to come here to Cebu. Kasi nga, you know, there was... Before the floods hit Luzon last week, alam niyo naman, nagrabe yung tama natin dito sa Cebu, no? And just to make sure that, ano... Everyone in DPWH understands that, ano, no, right now, everything is a top priority, no? Kasi sabay-sabay nangyayari, no, in Mindanao, in Visayas, and in Luzon, everything is happening. I just wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu, especially the flooding
4: ang here. Ang tipik sa pahayag ni Secretary Vezison, ang Secretary Saba, si Department of Public Works and Highways. Balita nga nahipos sa DPWH, katropa kaabag ang Santone Herbal Oil, matag-adlaw tanan makatagin tabang kini mo. Ginama, sa Yastro Health Incorporated, papalit sa pamasyag butika sa Ilocan. On board sa patrol, kaubari ka na pang General Redoblado. Alas sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipinas si katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
0: Laing balita sa Kapitolyo, Hunta Provincial, may aprobar na sa appointment ni retired Colonel Pastor isip pango sa PDRRE mo. Reports Grigi Magdadaro.
1: Live report.
6: Aprobar sa Hunta Provincial ang appointment ni retired Colonel Dennis Pastor isip pangulo sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kung PDRRE mo atol sa regular session kaghapong adlawa, Agosto 10, 2025. Ang confirmation sa appointment ni Pastor gihimo pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamanan ni Bukal Antonio Bacaltos Jr. sa unang distrito sa probinsya Sugbo, si Pastor patimaw sa Hunta Provincial og mitoke sa nagpadayong tinguha karon sa PDRRE mo kalabot sa pagpalig-on sa disaster preparedness og response loko probinsya sa Sugbo. Nagsilbing focal person si Pastor sa PDRRE mo sud sa kapin usa ka tuig din siya mo'y naglantaw sa Disaster Risk Reduction and Management Initiative og ang pakigkoordinasyon sa mga local government unit kon LGO panahon sa emerensiya og kalamidad. Atol sa sesyon, ang Hunta Provincial may rekomendar usab sa mas dugan pang pagpalig-on sa koordinasyon sa PDRRMO o sa nagadayang LGU sa Sugbo, hilabi na panahon sa katalagman aron masiguro ang organisado, responsive o epesyente nga disaster response sa atong magkatropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay o Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Gregie Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa laing balita, pag-update sa disbursement account sa mga benepisyaryo sa Group 3 sa Uplift Assistance, kutod na lang karong adlaw. Reports Crystal Joy Filerca.
1: Live Report.
7: Sa 1.5 million ka mga benepisyaryo sa Uplift Assistance nga mga miyembro sa Social Security System kon SSS, moabot na sa 978,000 ang nakadawat og tag 2,000 pesos. Matod ni Sherwin Dan Sulidaga, ang communication analyst sa Visayas Central Division sa SSS, nga atol sa disbursement, adunay kapin 100,000 ka mga benepisyaryo ang di maproseso ang ilang ayuda tungod sa kakulian sa ilang account. Maong gipahibaw sa SSS ngadto sa mga benepisyaryo sa uplift assistance nga hangtod karong adlaw na lang Agosto 11 ang pag-update sila mga disbursement account aron nga makadawat sa tag 2,000 pesos matagbuwan sulod sa unom ka buwan. Giawhag niya ang kadtong wa pa makadawat sa pag-check sa ilang mga account.
8: Sa crediting ni Land Bank sa katong 978,000 nga beneficiaries, naay nakita dito sa report nga naay number of members nga dili successful ang crediting, no? So naa sa mga 132,496, no? And ginotify na sila ni SSS dito sa ilahang my.sss account, no? Ako lang i-highlight nga ang deadline sa pag-update sa katong ilang disbursement account is until today. Pero they were notified before pa, no? Dili po sila ginotified karon lang. So
7: samtang aduna usab pahimang no si Sulidag ngadto sa mga benepisyaryo kabahin sa ilang selfie.
8: Kay ang sa selfie sa picture mag-crop maputol bitaw ang diri sa kamot. So among iawhag nga please ayaw i-crop ang selfie. Dapat makita nga kamo mismo ang naggunit sa inyong ID o proof of account. So kinahanglan makita po ang elbows, no?
7: Ubos sa group 3 sa uplift assistance, ang mga benepisyaryo kinahanglan nga miyembro sa SSS nga adunay income nga 20,000 pesos pa ubos. Samtang ang nalakip nga mga benepisyaryo kadto lang nakarehistro sa ilang disbursement account ni adtong Abril 30 ning tuiga. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Ang report ni Crystal Joy Filerca, magtapos sa itong programa, magdulong tagbalik mga kaigsunan o mga adlawa. Janine Barbas ba? Good day mga idol from Makati City. Okay, magandang hapon po dyan sa bandang Luzon area. Kumusta mo diha? Kaoban ng Kudris, Master Controls, Juvene Menes, Double J. Sa Newsrooms, Almi Mata. Manager John Levin Chavez, my king. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, akos katropang Eric Siras Manait. Manamilit o magpasalamat sa inyong makununayon nga pagpaminog, pagsuporta katropa mo! Exciting!
1: Asintado!

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shani Nervero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, sa akin, Mamawan. Kaling akong control, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Lili mo nga na akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pagulit. Pag-testing ako, look, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dahil nga kopi dahil ng Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Butch! Ngayon ko ang galing ko sa kanibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Day?
6: Ngayon ka ni mo, no? Si kumari, huwag mang galing kahatag. Bisa ko sa kanako.
7: Ay,

0: Cellphone Plus, Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Komplitada, Balamantike. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko na radyo ang Cellphone Plus, Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus, Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Cellphone Plus,
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 5.3 na sa kapunan, mga tropa. Kining atong time check, hatod ka na to ni sa Vision X. Kaya mo patinaw sa to ang mga mata, mga igala. Para huwag yung problema o isabod itong mga pananaw. Yan, ito ang Vision X. Di ka makinig to iyo sa Yes to Health. Aron na ito yung mga tropa na ito ni Daga. Ito na yung mga balatian sa mas katarata. Bantiredyo, trauma, astigmatism. Inanang mga problema ha, mga katropa, magluha-luha ang mata, luha ang mata, magsakit ang mata. I-Visionex na dayon, puno nis mga phytonutrients, sama sa lutein, beta-carotene, vitamin E, yung zias, ang titi. Para klaro o tatawag ito ang mga pananaw, pag-Visionex na! Sad-sad na!
0: This time check is brought to you by Visionex Plus, soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Visionex Plus, alaga sa mata, araw-araw.
2: Alian

0: Sex FM, sa Buffa Philippines, Standard Time. Alas 5.39 na mga tropa. May hapon, kini ka itong time check. Mga tropa, hadut ka nato sa Santhon Plus Gold. Sa mga sakit, kinihang, gilag, mga lutahan. At doon ay mga arthritis, mga katropa. Sakit, kayo ang atuhod, labi nag-isayo-sayo. Ang hapon, maigalas ito ang programang Sadsad. Hala, makatabang. Ang ito ang Santhon Plus Gold para niya ng sakit-sakit sa lutahan. Huwag kayang Santhon sa mga makuha sa Mangustin, mga katropa. Doon na ni anti-inflammatory properties. Nga, makatabang sa pagpaubos sa hubag o kasakit sa atong mga lutahan. Hala, tumara na eh. Tumar tay, tumar na ma, tumar na pa, tiyo, tiya. Santhon Plus Gold, ang bulawanon nga proteksyon. Gama sa Yes to Health. On the mix, it's DJ Russell Chim. And of course, back to back with the captain, DJ Boosh. May kapon mga katropa, adlaw ang Tuesday! Happy, happy Tuesday, adlaw ang Martes! Kumusta man ninyong Martes mga katropa? Kumusta? Kumusta Marites? Marites na yun, hindi Martes. I hope okay naman din ha mga katropa ha, samtang naminaw sa tuwang programa. At ito alas 7 sa tuwang sad-sad. Pasingot pagkamay sa ato ang mga bilbil. Exercise, pasingot, no? Pasingot yun. No? Sa mga nag-comment rin, hello, salamat yun tanan. May upay naman yung nag-comment rin, pre. Si Kachopang Charlene. Hello, Charlene. Si Kachopang Leo Lian. Timpong ko, hello. Jesse Arnosa. Maying hapon, DJ Butch, pa-shoutout. Lorna Margarita, hello. Jennifer Tagolo Fontillas. Yes, katropang idol, Kenny Larcosa, nagtanaw na to ron, Dol. Kumusta bang kulon, Dol? Kumusta ang manalili, Dol? Wapay. Why, baha niya, Dol? Okay, baha, kay init ka ng panahon. Yes, katropang Nila Carbon, tanupan din sa Cortez Pohol. Nasamta ko nung nag-hi-hi ko nung siya siyang nilabhan. Talikyat ko nung siya kia, yoy. Kanag yun, kanag yun, katropang Nila. Yes, katropang Sidro Boy, idol. Anamino, may diri siya may Lucimba Pardo. Thank you, salamat kaya. Sa mga taga Lucimba Pardo. Yeah, there is DJ Butch nga page. There is Gilbert Magna. Shout out din na, katropa Gilbert Magna. E mga pre, DJ Russell James, sa mga pluggings, greetings, go!
1: Kita kids, karong umabot, pizza ko, ano, 15, diya sa, na, naalad, City Cruising, naalad, Naga, Cebu, powered by Kabilis Audio. Ito ni pinasa sa amigo na itong idol diri, DJ Boots. O gatong kauban dito sa mga crew sa Kabilis. O karong pizza, 16, nata sa Sitio Kalapi, Barangay Kawasan, Aluginsan, powered by MGM Disco Mobile, kauban to DJ Munchingao, DJ Bombay, DJ Russell Chem, kita-kits na diyan mga idol. O may pagsayo diyan sa taga-Uprano, palihokok siyagit, naminaw mi sa imong mixing karon XFM, mayong pagsayo-sayo ni Maureen Dila Sirna. O ni Miljon Y. Kurat diha sa Opera. Dahagay, salamat.
0: Hello sa mga taga-Opera! At mga drivers, karon din na may kapagpaminaw. At mga taxi drivers, no? Sa tanan na lang mga nag-drive. Karong hapo na. Sa mga nag-drive, o good Quran. Sa mga nag-drive, o kanadlaw nilang drive-an. Agad panggunit kay Bataga ko. DJ Russell Chem, commercial sa mga katropa. Oras XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 5.44 na itong time check. Hatod ka na ito sa Premium D3 Soft Gel, mga katropa. Para doon na ka din, hi, tumar mo ni, para doon na tayo, Instant Energy.
2: XFM.
0: Sir police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
2: Nga nang duhar man, nga tulo mo kayo tabang ni mo.
0: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko, sugi mo totoy. Ayaw!
3: Exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Mauna kong gusto ni mo nga mahimog ako opisyal, sama na ako. Ganon di nagamahadlok sa gubat. Tanawan na yung lawas. Kahit na kayo sa sige na mong jogging. Napayamuntian, no? Mura nagpandisal. Stand straight, tiger loop, stomach in. Mauna kong gusto sa kong anak. Tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
7: Yes, sir!
6: Louder!
7: Yes, sir!
6: Louder!
7: Yes, sir!
6: Pigtan ko rin yung mong diyan kung kunsa ni kagay.
8: Agay! Ayaw!

0: FM.
1: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 5.48 na mga katropa. Doon tayo check out kaya ito sa Sis De Pain. Ha? Ang galing Sis De Pain, mga katropa, maayunis mga doon na Carolina Hepasmo, bugat, hilanat, trangkaso, mga higala, sakit-sakit sa lawas. Kaya mga katropa, ay mapag-antos niya nagdugay. Kumari na din sa Sis De Pain, tanggal ang pain fast and safe.

Alright, back on air, mga katrabak on the mix. Right now, we got DJ Monching Gal. Sinsya kayo na putol na kanina kay Brand Out, mga katrabak. Iuli ang buwan! Kami talagang may crudo, Dre, ha?

0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:51 na mga tropa. Kini katong time check, hadot ka nato sa premium D3 Coffee Mix. Ang kape, ipatambi sa stevia, mga higala, adonay sa thone. So vitamin D3, premium D3 Coffee Mix. Gamak sa Yes to Health. Iyan na ito ni Pagritan, mga katropa, kay Ikog Dali, pagkabot, nag-burnout. DJ Monchingao, boss, kumbate, boss.
1: Boss, may hapon na, boss, o may gabi na man din. May pamaminat sa itong mga friends and mga...
0: Listeners.
1: Single listeners, yeah. Sa Barangay Budlaan, Cebu City, may pamaminat niya. Sa itong mga kuya, itong mga Eagles, sa Leon Kilat Eagles Club, o itong mga kabrad, sa Mulam na chapter, bago pa lang nag-birthday, long live, arka pa ka pa lang.
2: Long live.
1: Yeah, natin sa tsaka tropa karong umabot sa Bando poon sa Sitio Roosevelt. Sitio Roosevelt, Barangay Busay, featuring MJM Disco Mobile. Featuring your story, Digimon Chingao niya. Sa Pizza Digisize poon, karong Domingo. At sa Sitio Kalapi, Barangay Kawasan, Aloginsan, Cebu. Featuring MJM Gapon Disco Mobile, featuring Digi Rascal Jam.
2: Bombay.
1: DJ Bombay and yours truly, DJ Monchingao. Thank you. Salamat.
0: Yan. Nunya, sad sa katropa karong Sabado. Ha, catch DJ Butch and DJ. Dice na ako din na sa may Lawis, no? Alaska Mambaling Cebu City. Happy fiesta ninyo dinan. Get powered by Arnoco One Disco Mobile.
3: Oh, karong umabot Sabado, ano tadi ha sa naala, Asipio Cruising, naalad Naga Cebu, powered by Camilis Ojo. Dahil salamat sa paghatag sa akong idol nga DJ Deris, XFM, DJ Boots, Junjun Kator. O karong umabot, Pizza Disguise, sana ta sa Sitio Kalapi, no? Kawa na itong ang MGM Disco Mobile, o karong Pizza 22, sana ta sa Cabreros. Diha, unahan raga may ane. So karong Pizza 29, sana ta sa kwan, sa Aluginsan, Rosario, San Roque, o karong Pizza 30, arita sa Danao. Dahil salamat mga katropa. Shoutout Kunsyal Noel Malasarte o Michael Pacaldo at mga boss sa MGM. Mga guwapo-guwapa diha ang mga crew. Dahil salamat sa pagpaminaw.
0: Masunod na programang Headshot alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
4: DJ Pooch!
0: Katropa mo! Excited!

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
4: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Super exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 7. This is Ice na may katropa. Time check itod ka na to sa mga labing bagong produkto na may katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen mga katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa tuang atay mga katropa. Ang kinidyong paglimpyo sa atay mo ginilabing importante nining maong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kamingkan kay mo po na numero unong rason o numero unong kining ibutang ta kayuhan na mahatag nining glutathione o collagen mga katropa. Maputi ta, magwapa ta, magwapo tagsamot, mamis ta mga katropa, side effect na lana. Side effect na makaayo, which is mo po'y makaayo sa pag-inom ni mo o Santon Gold Coffee Mix. Pasabot niya na mga katropa, bisag magsigag kape niya, makaayo ni si mong panglawas mga katropa. O nagingon nga nangapi na ka, musamot pa kagagwapo kagwapa katropa.
1: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.

0: Libertas, veritates es. Fundamentum prinsay. Ang kagawasan sa pagpariag. Maoy pundasyon alang sa kamatoran. Headshot. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hurod sa mga suking tigpaminaw at mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod. Og bisag asang sok sa kalibutan. Nganabot ni ato ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos galagad sa kanginan og inyong angkurman. Katropang Greggy magdadaro mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 8:30 ang takna ni Nekrong kagabion. Sa adlaw Martes mga katropa, pizza 11 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Dali aras panahon, matay hapit na po na imutapos ang Agosto. Dali aras panahon, no? So, kumusta mo diyan? Nag-inusara Gyapon ang kining nabantog o ang usah o kapikas sa duha unta nga dos dimpoles. Mikan kay si katropa nga Atty. Paul Gino Lopez, aduna importanteng gilakaw na yung mga tuhong ras sa Gyapon. Mikan kay busy pa na siya sa mayor mga katropa. Busy pas, busy mayor. So muna na siya gilakaw mga katropa, pero again, mga magdispinsa. Mikan kay ko na hibulong mo ang anong dugay kami nakasugod na yung mga tuhong ras after mga city 20. Kana gumikan kay doon na yung mga gamay kakulian re. I don't know, og buo ba niya ang gitawag mga katropa? Og power shortage, gumikan kay nagkuha na? Nanatay gitawag drig schedule rotational brownout. Which is ang amuang si Bianan re sa XFM Cebu 88.3. Kananay mo tang res may Z Plaza building mga katropa sa may barangay sa Patera ng Dakbayan sa Sugbo. Nakasinati og brownout kaganiha. Pagkahuman, nag-generator may sud sa usa ka oras kapin. Bagus ka oras, ni balik magsigas. So, lain po, daganon nga po naman generator. Samot ka, kuan, gasto among kumpanya, dere, ha? Ang kinig, kuan, kasi yung krudo. Kasi bako, mabrawa ito pa usap, wala may ikalahutay. So, muna nga nag-change power may mga katropa. Mauna nga nawala ta. Dugataw-taw ta nakasugod na itong programa. Ano si Bay Marco, may butyag nga bago ra nabalis kurente dres may barangay Lahog. So pipila ka mga barangay o lugar na dres Dakbayan Sugbo. I don't know dito sa ubang mga lugar. Pero sa lungsod sa Konsolasyon at umiyaging Birnes, mo po na sinati may katropa. O sa kauras nga brand out, I hope, unsa man eh, rotational ba na eh, unsa man eh siya? Kumika nene karong, unsa man eh, nakakuwang sa kurente. Grabe na, nakataas ang demand. Sige mag-uwan nene mga tungura. Sige, manig baha. Managhapit mo ito na kanadlaw. Malunod, mga katropa. Kung summer o init, makasabot ta ni Ana. Makasabot kung anong adunay rotational brownout. Gumikan sa kainit sa panahon, El Nino. Pwerteng daghana o taas ang demand sa kurente. Pero karo, ako kasabot. Kanong taas ang demand sa kurente ni mga tungura? Ganun na. Sige, mag-uwan. Ganay, gibaha na mga itagmayo. Managhapit kanadlaw. Magsige lang taglutaw ng mga tungura. Gumikas ka palpak sa ito ang paggobyerno. Ay, mo kayong palpak. Kaya naharapay mo ingon uban nga sa pataka. Alam mo na si Pasangil's gobyerno, tudlo. Pero ang tinuod na nakaingon na ito pagbahar, magkamorya, perting, grabihan yung mulabay sa basura. Tinuod nga mulabay basura, grabe yung katawahan po. Gani, di ato makita sa mga kasapaan ito. Perting, yung naghanag itong basura, di na ikalimod. Pero ang gobyerno, unsa man? Sa milabay nga po, ako nang isigutan kagabi, bitaw, unsa man, i-enforce niyo ang kabalaon. Kalikayan ng kanunay paglabay sa basura nga mugna sa mga dili disiplinado sa mga individual og mga tawo. Headshot. Usa man yung gibuhat ini mga tura. Sa milabay mga tuig, gatipon og rapo diha nya karon nga nagbaha, ipinpoint mo, ibalik mo pinpoint niyo dire. Diha nang laay diha mga katropa. Pero again, welcome. May gabi. Wa na to ka great adrid sa tag komento rin. Welcome og may gabi sa ato mga suking taxi driver. Modern POV o POG driver na yung mga tungura. Ang paday na balasbada sa Metro Cebu na ngita o mga pasahero. Nagatun o pasahero na yung mga tungura sa itong mga pasahero po na nagbiyahe paulay sa tagstagsa ka mga panimalay. Uman sa trabaho, pakigbisog mga katropa. At ang pakigbisog sa 500 kapin ng adlaw. Saan na marang katropa mo si Ben? Pilay minimum garon? 500 kapin nga adlaw nga pagigbisog sa inadlaw-adlaw itong pagtrabaho. Nga itong plite, 300, mga 200 na tuwaw sa kong na itong pagkabuhyan, ano? Oo, mga uban. Ya mo na mga ambisyon lang giniuban. Og dunay tagaagpuhunan para makahunat. Wow! Ay, katawa na. Katawa pang posibin. Wow! Kita, may gabi. Hurot sa itong mga sukik, tikpaminaw na yung mga tumura. Diya si Randy Artiaga Santisas. Des may Mindanao area, may pagpaminaw na yung mga tumura. Good evening, dear boss. May pagpaminaw kang Adol o kang Dindo Delgado. Gika ni Randy Santisas. Asa mo yung napit sa Mindanao? Inyo ha, katropang Randy. Davao area, aring sa Caraga area. O baka ito, aditos may... Soksarjin. Asong tinapit. O niya pagawan si Dave Balul ni rin. May gabi katropang Greggy Green Tago si Katot ni rin. O Nonoy Reguya. Mga certified XFM listener di as may pasdiyo. Lungsod sa Lukon. Larawigas Bohol may katropa. Tuugog ang kineng pasdiyo may katropa. Aris lungsod mo albuol ra. Naapulay aris may lungsod sa Lukon. Bohol may katropa. May pagpaminaw sa itong mga kaigsuna. Nene mga tungura. O niya, pagkauman si Bay Mark, niya may barangay Lahog ng Dakbayan, Sugbo, matupi ang bago pa nabalik ang kurente rin na pita. Asama rin, munang kami nag-change power may kaganiha. Unang uwahimi nakasugod, niniyato ang panag-uban o panag-kuyog. Niling inyong kinaham nga tulmanon, panahos kagabion may katropa. May gabi ka niyong tanan. Diapod si katropang Joey Nunez. May gabi ikon sa Greggy, na watching with my lovely wife. Si Mami Ling Rillian Nunez, exciting! There is my lungsod sa Cordoba. Nga nagsaulog silang kapistahan. Ano sa'yo kapistahan nyo niya, boss? Human na o baka ha, ang Dinagat Festival? Hoy, human na. Ito miyaging Domingo. Diin si Governor Pamela Pambariquatro mo ipresyo kang dinapit. Diya mismo sa inyohang lugar. Ha? O baka sunsimana pa ang pista ninyo. Kay inyong patron niya, San Roque, sama sa mua sa may barangay San Roque, lungsod Sinatilan. Pero ang buha pista nito ay kagusto 22 pa mga katropa. Pero di lang ko mag-imbitar rin nyo. Iwa mo ko'y panimalay. NPM ako ng permanent address. Ako lang mamista nyo diha. Benjamin Romano Abirilla. May gabi, sir. May gabi nyo diha. Aro Arcorisa Mariqueta Maximo. May gabi, sir. Greggy watching from Subang Dako. Dakbayan sa Mandawi. Shout out sa pamilyang Bulutano o Reyes. Dagang salamat. And exciting. May gabi nyo diha. Kaya diapod si Listat Perinog, ako ang idol mga katropa. The Machine Gun, kakana-kana, mga kurap na pasaway, tatamaan sa pana-exciting. Kani mo'y nakanindot, yun? Ayun, di mawagtangag mga balak pa. Magtititik mga guning tawhana, yun. Katropa ang Listat Perinog. Kaya pagkaman si Joey Nunez sa karong umabot Sunday o Monday. Okay. So ang pista nyo na is August 15 o 16. Mugin na ipista gitinood. Sa patron, ha? Mugin na ipista. August 16 o 17. Mugin na ipista yun sa San Roque. Amoa, kung galing matunong ang 16 o Sabado, mugin na among pista dito. Pero ang problema, agad-agad magsabado ko na muha dito katropang Joey. O na nga ang 16, Domingo man, 15. Lain po kayong magpista 15 nyo. Wapay pista nga 16. Amo itong ibalik 22. So, eh. What? Pero again, ilang ko mag-imbitar ninyo kaya wako maghikay. Ako lay pantuas niyong balay. Hinoon, kanikod si Halta, di lang sa pag-unsa na hapo, mag-imbitar na to. Pati-team out na dito sa mga kabalayan, rampon. Bitaw, happy pista sa Lungsod Cordoba in advance. Katulad ito, miyaging Domingo niyo, ang Dinagat Festival. Iin si Governor Pamela Pambariquatro, mo inyong pinasinigo ang dinapit, mga katropa. Pagkaman, Domingo Marcos Astakaan. May gabi na katropang Greggy watching sa may kalubihan o kabulihan. Lungsod sa Tubigo, Naluigas, Bohol, may pagpaminaw ninyo diya sa itong mga sano. Yes, may Bohol area, may katropa. Diapod si Benjamin Romano Abirilla. Sir, great na ikaw sa akong ex-girlfriend nga si Lia Lasarte Balyada, sir. Si awa ni mo. Ex-girlfriend, kay karon asawa na. Muna iklarong pag-istorya diha. Sana all ni mo, katropang Benjamin Romano Abirilla. Kanya pagkahuman si Perez Rande. May gabi idol, solo flight na ikaroon. Shout out ko diha ni William Portalisa sa may A. Lopez Street, Barangay Labangon, Cebu City. May pagpaminaw na ni mga tungura. Nagiging nga solo flight sa ta. Gumikan kay busy si Attorney Paul G. Lopez na ni mga tungura. Why problema o why trampas? Gumikan kay bisag isay muling ko rin. Bisag ka tropang posubin. Pwede mong ibilin rin. Makalahutay ni mong programa. Why problema na inspired ka ng mga tao rin mga katropa? Pagkaman, diya si Tristan Wyatt Gulay, may gabi, katropang Greggy. Diya pa rin sa may Mindanao area, may katropa, may gabi din yung mga tungura. kamera dire sigig lang brand out usahay mag low voltage ari sa kadlawon kuya makaguba sa mga gamit kana og mag low voltage pamaong lang gyud mo tarong ha pangibot og tarong sa mga angay ibton ha katulang angay ibton nga kurente ha wow! Kung dili ang ibton nga dili kurente o kung batira ipabilin nga magtaop wow! Kaya wa na delikado pero kung galing yung kurente katropang juwe inyo doon ang ibton tumigkan kay delikado inigbalik po na siga madakan po mong kalit wow! Mo na estilo sa ikaw na galing hapitan Tigbil o Judith may katropa wow! O nga pagkauman rin sa itong YouTube channel Diaz Elina Natulia, good evening watching live YouTube. This is my Sunrise Village, Barangay Pardo ring Dakbayan, Sugbo. Brand out, Jude. Brand out mo niya. Sa kwan, inyo ha, sa may Pardo, na yung mga tukura. O sa man, hangtod karon or nisiga na. Kahit kung galing ni brand out karon, ako kamoy gipuli, human nga kami, dreos ka oras, paming kaantos. Wow! Umagos ka oras, lain na pong lugar, lain na pong barangay ay brand out. Gumika ka rotational brand out mo niya. Wow! Kay basig, nagkuwang ang supplies kurente sa demand, mga katropa. Kaya si Ray Duran, na SIT ko no. Si Grave, same as usual, watching here sa may barangay Bituon. Lungsos, dumanhog, mga katropa, may pagpapaminaw na yung mga tungura. Kanya, pagkaman, ubay-ubay, tingis ko tanan sa itong panagkuyong panaguban. Karoon, mga katropa, ako lang giuna ang greetings. Pagkakar kayo, nagkabate ko na rin mga feedback ko sa inyo. Dugay kayo mga basang greetings, katropa ang grigi. Wow! May nang giunag basa, may katropa, samtang ganahan mo ng maminaw sa tuang panaghisgot-hisgot, may katropa. O nga tuang sawan ng mga isyo nga may labot ang haring lungsod ng mga tura. Kumikya kaya ito, tagaagpagtagad, may katropa, ang kinikarong pamahayag. Jubin Lumokso Kadungog, may gabi ni Akons Greg, matod pa niya. Ah, may gabi po ni Muria, naminaw sila always. There is my barangay Pina Central sa may sityo Tumoy. Gika nila ni Enteng. Leslie Ricoy Warren og ni Madam Juanita exciting matod pa niya. Boss D Blacksport, good evening boss idol Greggy may pagpaminaw na yung mga tungura. Ay ba ako tanong magpapilyar man yung Boss D Blacksport at ako tanong murag papilyar ang now murag nagsaan nagkita na tayo katropang Boss D Blacksport aso ka ni ato yung tagagpagtagad mga katropa gumikan kay usas mga isyo karon. Ito ang tagaan og pagtagad sa itong panagkoy kong panaguban. Mao kini karong nakakuhag atensyon nga pamahayag og ingon man gibungat nga istorya ni Gobernador Pamela Pambariquatro mga katropa. Ha? Nga matod pa iyang ginipinsaan ng iyang kaugalingon nene karong mga basher diha. Daghan mo ring bashers gagob pam god. Daghan basher ko ni gubab. Bigkan lagi kay di siya muuban. Di siya musunod, nene karong iyahang mga kauban kaniadto. Kay gibi naman nga si Gobernador Pamela Pambariquatro, pagdagan niya isip gobernador sa probinsya Sugbo, mga katropa, dito man ni pasilong ubos sa mga Duterte. Mabitaw kasagaran o gingon man pangangkon sa mga Duterte supporter, mga katropa. Kinigitawag og DDS, Duterte diehard supporter, sila mo'y nakapadaog ni Gobernador Pamela Pambariquatro. Kunya karoon sa pag-unsa ako nung adiyang milingkod na pero nalimot na nila og wanay utang ko buton mga katropa. Matod pas mga DDS. Ha? Di po noon tanan pero ano na'y pipila niya. Kumikan kay ano na'y mga agenda po ilang kaugalingon niya mga katropa. Kumikan kay sila po ganahan mo puli kaya nahuna nila matay ni daog mas pamila. Ako po kayo mudagan yan o kumpara o palayuhan ko sa mga DDS mudaog mapugka ko. Mo na'y klaro pag-astorya ko na'y. Mo na'y ang klaro nga tataw nga iskutanan mo ng kanunay gisaway si Gobernador Pamela Pambariquatro. Hilabi na nga kanunay siya makitaan nito mga katropa. Natuwa nito ng apong o ng sunsunod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ha? Gumikan kayo. Ang masag-asa mo siya mo tuyog di ay. Abay ka mo di ang mga DDS. Kung nagali mga ding inyohang hukman. Ang atong Gobernador Kalabot ni Ana. O, be, magpalupad ko naman sa pangos dahig po. Ato na lang i-joke ba? Pero di awa ka gwanta si Gobernador Pamela Pambariquatro ni luwat og pamahayag ni lakbit mga katropa lakip na yung mga kauban kuno kami adto nga perting sukuan niya nini mga tungura headshot ikan kay di siya mo kining uban lagi kay iya hakaron boman ang pagservisyo sa katawang katawang Pilipino katawang mga sugboanon mga katropa muna iya na lang matod pagi ay butang tagi ugom. Pogi, di po siguro, hilaks tago. Kaya kanang hilaks tago para ramdas mga pakya sa gugma niya. Ha? Ang mga pagsaway ayaha karon nga natagamtaman, gumikan lagi niini karong matod pa nagsigi siyang paduding dito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may katropa kapag sa administrasyon nga Marcos. Pwede siyang gipasabot kay Yarnang Gibuhat, gumikan kay Alang Kaniya. Asam na siya mga iktabang dito may katropa. Ang masag-ari siya mga kauban nga mo'y nag-endorso kani Anto Kaniya.
1: Wow!
0: Kana mga nag-bingko diyaron nga mga kining mga movement ha. Nila ko ipaklaro pero kabaw mo diha nga dunay mga personal agenda na mga bumit-bumit yun diha. Kaya kamo ganahan po mo mudagan mo daog pagka-gobernador. Mo na iklaro og tatlo nga pangistorya kalabot ni Inesu karon. Si Barikwatro may katropa dihang nang hatag og ayuda ngadto sa mga abal-habal driver res may lungsod si Luan o sa lungsod sa Konsolasyon may katropa. Awa niya kalikaye nga iyahang gi lakbet. Iyang gi witkan may katropa. Iyahang mga basher. Mga basher, mga haters, mga katropa. Nagwan, gineng ibutang ta, grabing nakasaway. Gumikan kay, wala gay, ganahan sila nga, dili magigplastika itong gobernador, bisag atos presidente. Gumikan kay, ganahan sila nga, dili. Nidaog ka, upo sa suporta sa mga Duterte. Unang ayaw pangiplastikan dito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ba? So muna karoy na murag na I don't know kung galing na pungot na ibutata na puno baron. Pero pag pahigayon dito sa kuhan kining pagbatag kaganiha sa mga abal-habal drivers may luso si Luan matay wa jud wa kalikaye gilakbitan yung gobernador Pamela Pambarikwatro. Gumikan kay sa akong tanaw po with all due fairness niya. Wa ni pagbayas-bayas. Bisa pag mo imong bayas ako di jud ko supporter po ni Gubam. Dali ako pagkakonsihal na ako sa mong barangay. Bisag ba ingon ta ka ng barangay apolitical? Kumbaga, why kwan? Why kining ibutang ta partido-partido? Istorya ra na. Istorya ra, gumikan kay sa among partido. Nidagan may ubo sa Wansibo mga katropa. Adila sa pag-unsa. So again, kung ibutang ta ba, magbayas jud ko dire. Ako ginabanatag mais kong Pambarikwatro. Ato jud ko mulaban sa akong kining party leader kani ato si kanhi gobernador Gwendolyn Gwin Garcia. Pero wala man gumikan kay naamang ko dire isip komentarista. Isip angkorman dire na ako stunga mga katropa. Which is ato ang ayagon ang mga isyo nga may labot ang Haring Lungsod. Kung atong himahimayon tibang-tibangon dire sakto magdili ay nagpamatbat. O na igipamatbat karon ni Gobernador Pamela Pambarikwatro. Gumikan kay basig na puno na po siya. Kanila sa pag-unsa mga katropa, kana mga supporter, kanuna yung mga naa. Pero kana mga leader diha sa mga movement, kana ilahang grupo diha mga katropa nga ibutang tamo, initubo ni Gobam kani Anto. O naa, gipipila diha nga nagunahon na nga matay ako pa na ito noon, makadaog mong tatoko. Gumikan kay mutubog sa dili. Kamo diha mga nagtuboy ni Gobernador Pamela Pambarikwatro kani Antong 2025. Inyo na po siyang itubo, yaro na i-contrast, Gwen. Pinyawa mo mag-expect mo nag-ilaog yung stirong si Gobernador Pamela Pambarikwatro. Karong kinidaog man dahil. So kamo, nahuna na po mo na yung mga tura. Hapit ang 2028 nga kamo, mas may pagkamo na po yung bulingko dito. Kana, kung nung gali, mga ganay, makadaog mo sa suporta gyapon nga inyo ang i-expect. O inyong pagtuo nga mo yung nagtuboy kang Barikwatro, nga to sklikurana des Kapitulyo, mga katropa. Headshot. So muna, nagsigil lang mong saway, pagdaot nga, awa na klaro, Barikwatro, sige lang tuwan itong PBBM. So diya, ang mga pamahayag ngay Governor Pamela Pambarikwatro. Atong himahimayo niya pagmasabot, mga katropa. Nganong naabot sa punto nga siya kanunay nga nagyampungan po dito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gumikan kay siya, ano na po ipamaraig matod pa niya, which is ang usan ini kanang ipakapunapod kaganiha. Mahinabang dito mismo sa mga balhabal driver sa lungsod Compostela o Liloan. Di lang diha kung dili ang tanan nga gihatag ng mga ayuda sa Kagamanas, probinsya Sugbo, mga katropa. Labi na sa kaayuhan sa ito ang mga habal-habal driver. Gika na dito sa sundong Kagamanan. Kanay, kanay ito ang mga Grab driver, move it, kadawat, Mexico Mail, gika sa sundong Kagamanan. Bisa katuuban nga, wala biyabiyahig pilang kabuwan, mga katropa, na disable to account, kadawat na si Comel. Gimana, gumikan, kay naajoy, hatag po. Ito nga na, budget ka rin katawa, katropa, Jumil. Katawa, mga kanya. Mayroon ko rin puminaw na yun yung mga tura. Ang pamahayag ni Governor Pamela Pambarikwatro, na-ready na ba katropa mo, Jumin? Ako gisay niya, sige, ito paminaw, na yung mga tungura, ang iyang pagpasabot, o dala, witik mga katropa sa iyahang mga basher. Tulong na ka-video. Atong iuna, ikaduha, ikatulong, sige, putol-putol mo na. Kaya ako rin nagkikuha sa Facebook Live sa Sugbo News, mga katropa. Huwag mo yung ganiha. Gumika kayo, medyo layo po rin yung pustila. Kaya pagkawa natin yung programa, kabalik ko niya, ready? Wala na, masyakoy mo. Dita, mag-uba na yung gabi una. Ah, so, morning, naka-realize ko ba? Na, doon na po'y punto, biya, si Governor Pamela Pambari 4. Gumika kayo sa ako, pagtuo po, dago po, pagtuo, pagduda. Naiyara mga kauban, mo'y ganahan mo pulis yung pwisto. Kan lagi ko na nga matay si Pam ni Daog, but I expect ka budaog, gilaog raman mo stirong to. So karon og ako'y mudagan ka, budaog ka ako. Gumikan kayong suportaan ko ng mga perte naghana ng mga Duterte loyalist. O tinuoda, pero ang problema o pangutana, ikaw, kwalipikado ba kang mudaog? Kwalipikado ba kang mudaog? Kaya basing tingalig mo yung mga itong mga tao, di lami, alik, mo din yung mudagan. Balik lami ito ko ano, arin lami sa mga pirming o kaniadto nga mga kandidato. Ari lami ni kanhing gubgwen baka. Kay muram ni mo dagan ina na inala ba? Kamo ko daga mo mga jinda na. Isos din lang tapag Gregorio na ako'y dahang kaila kay diya mga katropa. Kapag ron ingno na mga Duterte kay nga mission po tao sa akong pwisto. Pero ambot lang, bisag gagmay nga pwisto, may kadaog. Unay laay nyo diya, beto paminaw mga katropa si Governor Pamela Pambari 4 kalabot siya mga witik o glamtik siya mga basher mga katropa.
1: Second batch sa gi-announce ni Board Mike no napay next batch nga 1,981. Unya ang kaning ako lang ipa-inform ninyo nga ang kaning bugas purekto ni sa atong presidente.
0: Money
1: tawag siya ang program tanang mga probinsya gitagaan niya tanang gobernador gitagaan niya but ako man siguro pinakadako.
0: Mo na ang pagpasabot.
1: Kilos gyud ta tawag ani siya ang programa bigay bugas para sa masa. So ato sang pasalamatan atong presidente no. Thank you kaayo.
0: Money iyang gidayeg. Depende ra nyo kung ugali kaning mupakpak mo kauban yan ini mga tura.
1: Kay kumbati pata karon sa pag-recover nato diri sa bagyo ug sa earthquake. So kinahanglan tagtabang sa national government ug wala gyud siya nagkulang sa iyang pagtabang diri kanako. Mao na nga trabaho lang sa kuron, serbisyo para makahatag kong serbisyo ninyo. Mangaway ko sa nasyonal. Ikaw mataga agbugas, wa ko'y mahatag ninyo.
0: Di ba, sakto?
1: Nakasabot mo, nga nung niingon ko nga colorless lang una ko. Wala man ko nakalimot sa mga tao nga nakatabang na ko. Pero kinahanglan mo sa tagtabang karon, so di lang sa tamangaway. Ha, unya, daghan kaig salamat sa inyong suporta.
0: So, mo'to'y una, ang katong ikadong video, katulabang mo si Juben. O, sa mo'to'y gist sa iyahang kwan, ha? Mo'to'y gist. O, di ang ikadong, ha?
1: Nagstorya bitaw mi ni Vice, ingon siya nga, Gov, di sa dalim imong kaagi sa imong pagsugod, no, sa imong administrasyon. Ingko nga, dili yun, daghan kay kong pagsuway. Gawas pa sa earthquake, sa bagyo, na pagidaghang mangdaot ng akong mga kontra sa una, mamayad
0: sa
1: mga tao o trolls para dauton ko sa social media. Niya na pagay mga kauban ako sa una.
0: Kauban, kabawo gid sana.
1: Mga parihami kolor nga masuko nga dili ko mo kuyog nila. Iyong ko nga dila sa kumamulitika kaya nga po ang serbisyo lang sa katawan. Gitagaan kong mandato sa tao, gibutaran ko 1.1 million sa Cebu Province, unya di na ko pakyason. Kung mamulitika ko, unsao na lang. Dili ko matabangan sa administrasyon. Kaya gusto siguro nila kontrahan sa nako ang administrasyon. Maotong last sa Kapitolyo, katong nag-founding anniversary, niingon ko, my loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins. Headshot! Og nakita ninyo sa video sa Kapitolyo ganina, naadya sa Kapitolyo, musuod mo sa Kapitolyo, naadya, the power of the government emanates from the people itself. So, headshot. Mauna ang aking loyalty na agyod kaninyo. Og akani karon naapatay second batch sa gi-announce ni Board Mike no napay next batch nga 1,981. Unya ang kaning ako lang ipa-inform ninyo nga ang kaning bugas purekto ni sa atong presidente. Mo ni tawag siya ang program tanang mga probinsya gitagaan niya tanang gobernador gitagaan niya pa. So mo na nga tagtan kilos gyud ta tawag ani siya ang programa bigay bugas para sa masa. So ato sang pasalamatan atong presidente no. Thank you kaayo. sa akong gikaingon, wala sa tay politika kay kumbati pata karon sa pag-recover nato diri sa Bagyo.
0: Amo ni ay kadhabos, akatay katulo.
1: So, katulo. Tagtabang sa national government.
0: Pero katulo ni
1: og wala gyud siya nagkulang sa iyahang pagtabang diri kanako. Mao na nga trabaho lang sa kuron, serbisyo para makahatag kog serbisyo ninyo. Mm. Mangaway ko sa national. Di ko mataga agbugas, wa koy mahatag ninyo. Mm. So, I hope nakasabot mo ngano nga niingon ko nga colorless lang una ko. Mm. Wala man ko nakalimot sa mga tao nga nakatabang nako. Mm. Pero kinahanglan man sa tagtabang karon, so di lang sa ta mangaway. Ha, okay, daghan kay salamat sa inyong suporta.
0: Mm. Mone ang ikada ikada video ni, ikatulo. So mone iyang unod sa iyang pagpakihinabi may katropa, which is kada mga gitubang diha mga supporter ba niya? Headshot. Disuporta ra ni atong miyagi eleksyon gani ko siya pasultion. Grabe ang mayorya nga iyang nadawat.
1: Headshot. Kontra sa una, mamayad pag mga tao.
0: Di na ba? Kato usap
1: pagyan. Utun ko sa...
0: Mora na! Headshot. Nay, usana, usana. Tulong na kabok, ang isen. Ay sabi, ako tanawin, ako tanawin. Ang tulo, the same, ra? Ay sabi,

0: hugas karon. Proyekto ni sa atong presidente. Ang program niya ani bigay bigas
1: para
0: sa masa.
1: Ay sa.
0: So dako kini siya gihatag nako para mupalit og bugas para kanihin.
1: Muna.
0: So ay sa. Let us give credit where credit
1: kana.
0: Is due.
1: Muna boss. Ah.
0: Kamot og ni trabaho sa og dako ang og pag-ayo ang
1: muna, atong presidente. Lain na,
0: no? Contrary to what has been told in social media, nga way nahimo ang administrasyon, dili in town, I should know. Because I work with them. I work with the administration. Naami sa executive branch. So, nakita agad na ko, nga naasag di agad sila'y nahimo. Usaan ni kaniyato ang bugas. Pinaagi ni sa LGSF, local government, special fund, no? By, board. So, ato nang ipalit og bugas para kininyong tanan. So, di lang ko magdugay kay kabalo ko, naghuwat na ni sila tanya. Ako isang isulti ninyo nga, gani atong bugas karon proyekto ni
1: Bola siya, sakto na boss.
2: Headshot. Tropang Attorney Paul Zeno Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.
1: So mo to, ang kining pamahayag ni Governor Pamela Pambriquatro. Again, katong maingon siya nga dunay nabuhat si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Migkan kain, naghatag og bugas katong katawan. Tinuod to, nga dunay nabuhat pod. Pero kung maingon tag totally nga dinagko jod, maingon po ko nga wa jud tinuod. Migkan kay wa man nga sulba ng problema og mga suliran kalamot sa baha. Ayuda, given na tinuod, nakahatag og bugas. Panahon sa kalisod, mga katropa, nakahatag og fuel subsidy. Ganin, amin yun. Lagi upan lagi mga move-it driver nga bisag na deactivate to account. Nakadawat may si Kumeli.
3: Wow!
1: So, murang, salamat nga po sa itong presidente. Ha? So, sakto po itong ingon ni Gumpam nga di yun ingon nga totally nga way nabuhat. Na ay nabuhat pero umingkag ato pong panakon yun noon. Ano yun na po kagrabe o kanindot?
3: Wow!
1: Di po din na kadakong agi yun ba? Ha? Pero na agi nabuhat, sama niya. Kunya, mo po ito iingon nga kung ugali magaling ako, mga way ko nito sa tuang nasunong kagamahanan. Patay usa may madawat nako nga ayuda og kamo diha. Kay mga supporter nako na mo madawat kuno galing mga white. Ha? Mikan kay ang kining mo bugas kay ang gihatag. Diyam ning giparayig. Ang pondo ani giparayig dito sa administrasyon. Pagkauman may ingon ta ay dili ko mangayo dito gumikan kay bahala mo diha. Kay ako nidaog ko dili man ta pareg color.
3: Ha?
1: Magidana mo din ay ganahan to nga gobernador. Ah, nga, dili nila magigplastikan ito, gumikan kay atong nahuna pirmi. Kuan na lang, kanang puro lang pinili ang eleksyon.
3: Wow!
1: Ha? Kung man ang eleksyon, sakto diyang giingon na ang iyahang loyalty sa partido na tapos human ngayang loyalty sa katawhan, nagsugod atol siya ang termino mga katropa.
2: Headshot.
1: Which is muna sakto. Pero kanin mo nagpasiug daan eh, sultian ta mo. Sa ako alin banabana, katurpo yung mga kauban mga katropa nga nagplano ang in-town. Pasig mo daog karong umaabot 2028.
3: Wow!
1: Muna'y klaro pag-istorya. Mura pa'y nagpalakat, ane. Agawa siya ang kontra nga. Nagsigig banat niya. Nagsigig bash niya mga katropa. Kumikan kay, why? Klaro lagi ng colorless niya. Why baruganan? Unsa pa na diya mga katropa. Ang usap po na agad ito mga kauban niya. Ano ay mga uban niya? Nga nang ambisyon. Ambot lang, oray, makadaog ba yung taon mo niya?
3: Wow!
1: Ha? Kabaw ko nga, sa iya mga kauban, di po ta ka-limod. O di po ta ka-deny. O gani, hindi po tayo magka-baso nila na sila nini mga tungura na hinuklog ba? Kapatay, ang kuputong ni Dagan, ay murang mudaog mo na iko ato. Ina na ba?
3: Wow!
1: Normal! Gumika kay bisang ako, kamo niya og mayuriya sa itong mga Subuano na siya. Ako, pangutalo ko nyo, nag-expect mo ko mudaog sa Gumpang Barikwatro, ako wa, bisang gamay. Bisang katiting mga katropas, ako ang unahuna, gi-entertain ako. Na 101% ninyo kadaog si Gumpang Barikwatro.
2: Headshot!
1: Di ato ba? Di ato nagsingabot pang pinili ay. Dire, nagprograma Miss Bullseye. Kaming katropang manager John Limin Chavez by King. Kapila mangutana, kapila maghisgot si manager ato nga. Si Gopam naka-gain og traction. Diya social media, niya murag daghang mga butante ang mubali nagbutar nga to kaniya. Nagkubinser nga siya mo'y angay nga palingkuro des Kapitulyo. Pero ako naingon dugo nga, murag dili eh posible kayong mahitabo na eh. Nana ba?
2: Headshot!
1: Bigkan kayo, maghisgotan sa mua. Porbinsya mga katropa, wa ko'y nakitaan nga tarpulin ni Gobernur Pamela Pambriquatro dito. Sa amuaon, sinusunod siya tingnan, o nakita may ko, murag wa kamot 20, kabuok mga katropa.
3: Wow! Oh.
1: So wa ko ma-expect yun. Ha? So muna nga, bisag ang gatuboy yan eh, ang mga kauban ni Gobernur Pamela Pambriquatro itong 2022 o 2025, Wa mo expect na siya mismo mo daog pud gani. Kunya karon kun na sila may katropa nga matay, may pamanito kita ni daga na to. Ba kita untay, kita untay kuadron, gobernador sa probinsya Sugbo. Ana mo nona nila. Mo na mindset, mo na nga mo na nagsige pug daot karon. Nagsige panaway ni Gobernador Pamela Pambari 4. Ilalaghimong hapin ang isyo may katropa nga nagsige ni paduding-duding dito sa tong administrasyon. Which is normal man kay ang masagdi ka magkikplastikan dito. Kaya ugdi ka nito mo atubang, mo kalawat may katropa. O mura tagtanga, Andre, watay mabuhat sa to paglingkod sa tulog katuig. Ha? Yeah, pagbaba sa tulog katuig sa paglingkod. Paning natin sa mga sugbuanon. Makarason ka ta sa sunod umawot pinili ay sa 2028 nga. Mo kay nabuhat, gumikan kay ganahan mo nga di ko magkikplastika sa to presidente. Ha? Di ba ka mo'y nagsugo na ako nga di ko magkighuyhoy dito, gumikan kay kontrapartido ta? O nang ay mo ka hibulong o kabalaka, magkakagool niya, nga nung ako'y nahatag ang servisyo niya ka ninyo. Akay, o di ka mo plastikan, di ka kamao mo laro, may katropa. Di ka kabao mo abi-abi. O dagkot dito sa rason ng kagamhanan, matayawa, juka. Mo po na'y rason, nga bisag unsaon, may katropa, sa kadaga sa itong magkrisista. Bisag ba ingon, para uban diha, nga may nga, ah, wa na, dili mi admin. Di mo admin, yung pagkaman, wa mo'y budget niya, malipay mo. Wa mo diha, di mo tagaag pundo, mga katropa, wa mo'y appeal diha sa kuan. Mga kayuhan. O under the table, manag unsa diha, wa mo'y labot. Malipay mo, ana. O sa may kahatag niyo sa inyo, si 20, be. O sa may kahatag niyo diha, mahatag mo sa personal, ambot lang. O kung ugali yung mga dunay, politiko ito diha. Nga mo, kuot siya kong galingong bulsa. Kumikan kayo mag, ay, di ko magsali ka na akin na ako'y kwarta na ikahatag sa kong mga konstituwente. Nainana, ambot lang. May ina ko nung kong nainana, kaya ito ang pakpakan rin mag-itro ba? Bisag, nainana ba? So, mora ni siya, mora na yung hitabo karon ni Governor Pamela Pambari 4, which is kanin, na ito ikalimod ka, init mo ganyan mong isyo, disugod na mong ganyan sentro sa pagsaway ng ito kaniya. Ano, ingon ani siya, ingon ato siya, gumikan kay lagi. Umay-umay, yung mapuli po na rin sa 2028. Kay sagikaingon pa huyang man siya nga kandidato sa ilang tanaw o sa tanaw sa mga political analyst nga moingon magyod ka posible gyud kontrahan ni Ligon sa 2028 basig usa ka term ra moingon magyod kalikayan ni nana mo gyud ang bangunan sa upad. How much more kun ugali mo ganing ang iyang circle may katropa ang iyang kauban mismo kaniadtong 2025 utro pod nga mura ko ang iyang mo siyang kaugalingong ibutang ta posisyon. Baka iyahang kaugalingon nga negosyos kaugalingong mantika. Gumikan sa personal nga mga interest. Kay kadaghanan siya mga kauban kaniadto karon sa gikaingon na nako. Nila ko mapinsog pangalan diha pero kabahan na mo kinsam diha. Kung nagaling magkaabot ninyo akong komentaryo diha. Nagunahon na mo sa inyuhang habig. Kakamu may mupuli isip gobernador sa probinsya Sugbo. Gumikan kay nagtuo mo nga daog mga spam sa una. Ka suporta sa katawhan kay napulaan lagi dito ni kining iyang kontra kani adto napulaan na kay grabe na pagay sobra na pagay ito sila katungdanan nang gugis nang maayo mo nang bisag kinsa kay siguro imong lingkod ato kisa imong dagan murag moy makadaog yon. Pero ang problema nga daw mo dagan nalang si kumpa may inyo hanggi atuboy kani adto di siya ni daog ron so karon ang Pinoy gumikan kay mindset na ang ginang mga pagsuya-suya niya mo nagisugdan og unay iyang giisyo o giisyo bato kaniya ang kining kanunay niya pagpaduding dito sa sunong kagamhanan nga dili unta angay gumikan kay ang kanilang administrasyon karon way ayo alang sa kadaghanan mga katropa. Headshot. Sa tagad nga di gining unta maayo gyud kanunay. Kaya ako bisag ingos go pam dre nga di tinuod nang sa social media nga ingon way nabuhat ang ato administrasyon tinuod ay nabuhat pero ginagmay ra kayo. Kana papanghatag mo na sama na pagpanghatag og mga ayuda, papanghatag og mga bugas. Panahon sa krisis mga katropa, hilabi na ni Anto karong pagpanahon sa pagsakas presyos gasolina. O ka na, mo'y nabuhat niya mga katropa, pero sa overall, kuban ng mga kuan, murag hagbong, manghihapon sa kong tanaw. Kaya nangisigot ang flood control, nga naman, halipay na ita. Sa gipahigayon, ang nagpanayon karon nga flood control mga katropa, wala man, gumikan kay ganahan ta. Ano na'y mapriso, pero wa man mapriso. Na prison ay may nakapiansa man gani. Na na ba? Kaning baha mga katropa, nga di lang resugbo. Abot sa Manila man eh, nini mga tungura, nis kauluhan. Pwerte mang grabiha, kanya pagkauman, abay nabuhat ang administrasyon na kalabot niya na. Wala! O ingon man, gibasol pa yung mga tao, gumikan kay matod pa ang uban, dili disiplinado paglabay sa basura. Wala! Pero, sa kikaingon na ni Gumpap, lain sa kay iyan ang sukmata nito presidente, nga wa kay ayo, wa ko'y nabuhat, muna ako di ko magkikhoy-hoy ni mo diha. Lisod man, kung nagaling mauna, Ikaw isip opisyal, ikaw mo'y leader sa atuang Sugbo, may katropa. Sa usa ka dako nga lalawigan, usa sa mga pinakadako o asinso. Lalawigan, rimis mo nasod may katropa. Kita mo dagkot dito sa administrasyon, gumikan kita. Ulit as itong partido ang atong gialagaran. Which is bisag sa muto o mong sa dili. Kung ugali may daog ni siya, ubos sa mga Duterte may katropa, ang mga Duterte kasabot rapon siya ang lakang ni mga tura. Kasabot ng mga Duterte nga nung inana ginang gumika kay sila po mga politiko po. Kapaw na sila nga sa laros politika may katropa na agiling inana. Kanang ito ang plastikan. Busa, ganang magpadayon ng ingon, bash! Magpadayon ng kuhan nga awa na balimbing kapam! At ay pag-sure mo yung taon diya. Pikat kay kanang ingon ana nga pagtuo may katropa. Pasabot ana sa tulo katuig, gusto ba ninyo? Na itong gobernador, dili mo serbisyo may katropa o ganunao na lang. Pon lang ang pirming kanunay pamulitika. Ha? Di na maghoy-hoy dito mga katropa. Gumikan kay na imuhatag niya o ayuda. Bek, isa may muhatag ayuda. Yung mga kauban, mutunol niya kwarta para ipangapunapun katong mga balhabal driver. Bek, kamo niya ang mga nanaway. Mga kauban niya, ngayang gibanatan ini mga tungura o gilakbitan o giwitkan mga katropa. Kamo niya, kamo, muhatag mo siyang personal na kwarta ng PAM. Ayun ang atong BBM. Ayun lang pag-iprestikan itong BBM. Kaya naman may pundo na rin. Muna na gamita rin sa mga katauhan aron makahatag ang servisyo ng ato kanila. May naana mo. Maunay, naanin nyo diha. Kumikan ka inyohang utok. Sabi na nini ang isgutan niya mga kauban. Kabaan na magkinsa mo diha. Kailang ko umidyos pangalan, pero pogson ko nyo. Maminsyon kita mo. Kabaan na mo na nga usay tinuod nga agenda ninyo. Kumikan kay kamo ng abisyon nga basig sa sunod. 2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8-2-8- mga tungura. Magsun, may mugdaog na sa local niyong eleksyon. Wow! Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 8 na may katropa. Ito nang balikan may katropa. Ito ang time check katod ka na to. Sa mo ang Santon plus Gold ni may katropa ang gitawag o King of All Food Supplement. Kompletos ricados ni may katropa sa mga sangkap. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic o adunay spirulina may katropa. Di na ganyan mga sangkap nga giipon. Giusa sa usa ka kapsula may katropa mo ni maghatag og igong kalig-on sa atoang immune system may katropa gumikan kay tunaw ni ini ang mga toksin sa atoang kalawasan may katropa nga ma himo og mo build up kuno gali kita aduna pa tay gipangkaon nga daghan pong mga gidili may katropa so ang toksins mo nay maghatag natog sakit maghatag natog balatian tunaw na ninay mo og Santon plus Gold may katropa tumaron nimo ni every after meal may katropa mahaw pa niyo panihapon, aron malibre mo. Ingon man, matunaw ang mga toksin sa iyong kalawasan. Ikaw mag-30 kadlaw, kung nungaling makita yung epekto, mga katropa, pwede rin mag-maintain mo kausa sa usak adlaw. Dili mo ang Santon plus Gold. Suway lang, huwag distingin ninyo. Kung nungaling epektibo, magdili, mga katropa, huwag ka muna yung hukop. Kalabot nining amo ang ipasigarbo dire na Santon plus Gold, mga katropa. Klikan kay Iyag ini sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan na ako kung sa kaning kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Unya ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko na kay imo ha?
6: Ayaw!

0: napaka-aray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
0: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
0: assist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang assist the pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa assist the pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Oras na XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.05 na mga katropa. Dog time check, hatod grado sa mong laing kape na mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy food mga katropa, di maghilab imutian, di kot-kot imutian. Safe ding inumon, bisag waiso imutian mga katropa, gumikan kay kini, walay caffeine. Hindi ka magpalpitate, dili ka musool imong ulcer. Hyper rin mga katropa, kung galing mo inom ka, nining mo among ipasigarbo po mga katropa. Sa Santon Plus Coffee Mix. Inama sa mangustin o soya powder mga katropa. Para kontrola sa itong blood sugar level, gumikan kay wa ni sugar mga katropa. Ang kining mo ang Santon Plus Coffee Mix. Muna giingon nga nangapin na ka, nanambal ka pa, katropa. Balik na sa itong parkway kung parang uban, mga katropa. 6 minuto, suman may labay ang alas 8 sa kagabion. May pagpaminaw ni Boss D. Vlogs. Good evening, Boss. Idol Greg eh. Ah, matod pa niya. Kanunay yung naminaw. O niya pagkahuman si Glenn Bradshaw Balduman Inad. Good evening, katropang Greg eh. Shout out ko ni Box Boy. Res may lungsod sa bayan. Watching now live. Res may Luigas Bohol, mga katropa. May gabi sa itong mga Sanores, may Bohol area. Kusog kita o kanunay kitang naadi ang mga katropa. Inaot ko, one of these days, mga sorry ko sa Bohol. Kaya murag daghan tama listener rito kung para naisugbo. Wow! Anak ikaw, binuang rana. Kaya si Romel Unabia, good evening. Katropang Sir Gregge, shout out karon rin nila ni Juana Ugbadit. Nga naminaw ni mo karon, exciting, matod pa niya. Always yung minaminaw, Boss Idol. Gregge, amigo kong guwapo, sana all. Wow! Kaya si Saya Ang, muraman kang Armalite, ugbaba, paka-paka lang. Ha? Wow! Kinalang kita rin mo, banat kita. Katropang sayaan kay amang legra kang magsikaw ka. Actually, si Gobang Baricuatro. Laayon mo paminaw di ha? Si Gobang Baricuatro, atong makuan. Maayon na siyang kuan, himplo. Eh, na ba? Laayon kay minanat ko. Isod kayo. Still ball alive. Matod pa niya. Mayang gabi, Sir Greg. Great lang ko karon lang ni Maymay o Badet. Nga naminaw ni mo karon res may lungso si Luan. Sa may sityo, Corba Exciting. O yan, si Iman Impinado. Tinood na katropang Gregge kay wala may mahimo. Si Gumpam o niya rana mahibawaan. Sa 2028, og asa na si Gumpam. Wala kayong gikaingon, ilang gikasuko o ilang dumtan. Nga ano ko nung nagsigplastikan nito sa administrasyon? Sa party, man ako nung galing kamuriya. Ako nung galaam sa budao ga diya. Magsigir na nagpasinaw siyang sampot niya mismo sa kuan. Kinaing governor's office. Anya, morason as katawan. Nga ako lang, wala akong mabuhat kay ingon mo muna ko. Nga dili ko muadto dito sa ato ang administrasyon kay lahi ming partido atong pagdagan ako. Wow! Ano din na nga pagawa ito sa 28 pumutar kaya po mo o yun nga pasensya kayo ako'y nabuhat kay ato ang presidente din ako amigo so na hinaot ko nga butaran ko nyo karon kay presidente kung galing mo daog ako amigo doon na mo'y kalambuan limak ano ang pagpangampanya sa 2028. Wow! Muna ilaay nyo diyan inyo katropang Masjuben kung galing ready na ninyo mga tungura. Muna ilaay diyan katropang Iman gumika kay kanang uban. Ganahan jud kayo nga mulingkod na po diha kay lami kes pamati nga murag sila pod mura paminaw lang mo daog ba. Wow! Kabarab jud kinsa mo diha. Kabamo kinsa mo diha nga ganahan og lami na kay lingkod sa Kapitolyo pero ako yung musulti ninyo di mo kadaog. Wow! Ako ko maingon nga mapabilis gumpam. Pero kana mga iyang kauban nga nangambisyon nga mapuli niya ayon lang mo patuga-tuga. Wow! Kay mas katuhuan pang nay mo balik mga katropa og di mo daog gumpam kaysa kanang mga kauban diha nga nangambisyon. Wow! May pay maglana mo putot. Wow! Apan di ay motibo sa pagpatay, gisuta pa karon sa kapulisan. Asa man dapitan nga hitabo may katropa nga krimen atong siren pinagi sa report ni katropang Benji Talisik. XFM report. Yes, katropang Benji.
1: Yes, kaya kita pa gagawin yung mga pagdito sa play kasi hol Julio Osi Moni Kalabuan na tumbok na sa kapulisan sa Talisik kung kaysa ang tagiyak sa talagang ulo itong pizza o senet buwan kung na ito sa barangay kansong sa mentalisan. Si Police and Colonel humubusakon ang hepe sa kapulisan sa Mirisay ni Baybaong human na paubos. Pwede hindi si Mirisay ang kinimaog ulo o ang nga Baybao si Police and Colonel humubusakon ang kapulisan sa Baong Siyudad ang napalad ng ulo bus sa dedication ang dihaking sa ang si Minoy ang gisahin. Apil ang gato lala nagpa-itim ang oga na pa nga wala ang ilang sa resulta nga may gawas sa dating sa suot nga itong ulo kapal sa barangay kaso iyakat po kang pila basilo nga caregiver nga nagrabaho dito sa San Arsito sa Tulada. Pero ngayon, nasa ilang pagpalaon sa ilang imunisyon ang mga bidensya ay binakuha nagtulaba sa phone o kapagpupo daon sa namatay si Romero Has kung sa maong kalabuan ang telesity ni Avalon Station ni Mo sa mga legal ng mga makulod nila apanimay ni Rojas ipit ang search nga giluwatan sa Puerto Rico ng Rojas nga giserve sa gipoy aning may ligip na sa kinan o kapon sa pasuspek kundi nakakuha nila umakulabato sa nagpusagas o aras kinundan nga gibasa ng kinimong suspek matulisayin nga o sa ilang gimong lakas ang pagpasaka o kaso buhataba sa nagkuha nila kang ruhang mga bando. Di ba nyo sayo? Ang kaso sa pag-abuhin ng kaso sa pagpasaka sa suspek kinimong kaso ng murder kumang ilang namuhan uman lahat ay ang mga tanong ebidensya nga ilang nasagmit na sa presidente operasyon nga si Rojas dun kaso ng nga naan kasong murder at taga-ung nini na one of the sumbong nga si ay pinsa ka pala sa Visay o pamahuan sa kaso tungod kay sabit ang mga positibo sa patay ni Rojas na grasab kabalinyo doon ay mga nakuha ng mga sayo Rodzilla sayo pagiging ilig alipang ng kamot ang kan kung makikan ang luwas rikma kung as kaya ang ang gel ang gitna sa gulas yiday ang gihimo nga pagdaho sa kabulusan ni naong nga ogiya sa napalagang ulo ang pagkakangulang pagtaho yun kung kinsa kini o karoon diba na ang basilyo ang ang gulas nga pagpangutan na sa kanan dihang tanhagi kasuan ang pagkakabulas sa gusto para ikasuan ilawasap kung takunta ko kabanan sa araw ni Pahimo ang lambuan sa pong nga kaso. Kaya naman, hindi kayo sa pong nga anak niya. Sabi ni Apila yung lumbuhol, Apila ka sa pag-aparigas sa pag-apos sa sila pag-ibang isang ulas araw mailhan ang sa ulo na pag-aog maon na nailhan o ganalagang ba ang sabi yung mata yun sa ilang inahan. Kaya naman, mabaya ni Mr. Gernel mabuno na yun.
2: Pwede may makuag updates regarding atong kalabera nga ulo na palgan diri sa Talisay City.
3: Sa masagisulti ng mga ganina, nadakpan na po itong kuwan. Atong itumbok na suspect na certain RR. May nag-implement ang search warrant dito sa Mado. And then, part sa ato pag-implement is in plain view, makakuha kita ng armas o drugs mo itong na-aresto siya.
2: Sir, kung sa ito pagkuhan, sir? Unsa tong pagka-tuanggi mong investigation nga naatay natumbok yun, sir?
3: Base sa itong investigation nyo, actually, nung

0: sa may Sawang Kaliro Police Station o Police Station 6 sa Cebu City Police Office, mga katropa. At ring siren, pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. XFM. Yes, katropa Eric.
1: Katropa Greggy, mga kikilang ikaya na naugkaso kinabasan sa Republic Act 10591 o kining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation ACA. Kiningusap sa kawaltaan na yos nga lalaki at tungkol sa matun pa pagtinir nini o illegal nga armas o di isinsyadong armas ni Puego. Alas 3.50 ang takna sa Kadlao na Agusto 11.20 Bainty Science sa may General Janis Street, Barangay Sawang Kaliro, Cebu City. Ang dinapad ito pag-crime niya si Ronel Abadias Bakal 50 años, residente sa may Villa San Pedro, Barangay Basak Pardo, Cebu City. Nasakmit likat sa suspect ng usaka Baltic nga revolver, caliber 38, lakip na ang tulog ka mga buhing pala. Ang panagop sumili sa ginusgan ng anti-criminality operations sa nasing istasyon sa kapulisan sa ilang area of responsibility. Din pinangluhan ang operasyon sa ilang head police leader Noah Labra Aliana. I-pasta na karoon sa sila sa nasing istasyon sa kapulisan ang nagpansagdagyan dam aga kaso bato ka niini. So para kita magreng bato kasi kasikan sa Sawang Kaliro Police Station mga katropa para di mo mag kuanda kana bag malimot mga kikilan sa mga extra curricular activities mga gabor matang PE o inyong lakaw niya mga kikilan di ay kape no nga ginama siya sud incorporated good for memory good for the brain mga kahikalaan good for immune system pa o good for the heart kanang kape ha mao na ang santong plus comments mo na ipalitas nga nagunang piti ka sa inyo nga dapit. Alang sa Diyos sa Pilipino para sa Pilipino sa Katropa, Eric Amaro, XFM.
0: XFM Report. Saga salamat, Katropa, Eric Amaro, sa imong report. Samtang sa Pikas Bayan, dahil na po ka mga sabungiro na pusasan sa Oslob Police Station, mga Katropa. Wa ni kadagan, mga Katropa. Kusog mo taya, pero hinay mudagan. Kaya ito ng siren, pinagi sa report ni Katropang Jun Kator. XFM Report. Yes, Katropang Jun.
2: Yes, nakapaldo na unta sa ilang pagpusta para pusasa na may noonis kapulisan yung napu kabaga sa Bugero at tuloy sa operasyon niya sa pagpangrunda sa kapulisan ni Ningo sa Katigbakayan alas 4.20 ni sa hapon dito sa may Puro ka Orhard barangay Lagundi lungsod sa Oslob, Cebu muragwa na gid makapangandam sa second round kaya wapagani mahuman ang kulba na abta na sa mga pulis kini mga nanambong sa mong Tigbakayan kini mga nadakpan ng mga lalaki na gidad ni Oga 26, 48 75, 46, 47, 50, 51 anyos, 54, 40, o 65 anyos. Na-recover gikan kanila kinigunom ka mga manok itatari. Diin usan ini ag patay na lakip na pusta nga mukabat ni sa 3 mil, 3 pesos. Imbis nga manok ang magpaabot sa sunod nga round, ang napo ka mga sabungero na hinoon ang nahimog mo atubang sa sunod nga round ngini nga to sa korte. At abangon nilang kasong maglapas sa presidential decree number 1602 kining gitawag og illegal gambling nga may kalabutan niini nga tigbakay. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News. XFM
0: Report. Daga salamat katropang June 14, mong report. Samtang main cell sa Binaliw Landfill. Gitinguhang maablihan sa musunod nga mga simana. Apan siyudad sa Sugbo, mga katropa, di gihapon makalabay hangto dili malibkas. Totally ang cease and desist order. Kaya ito ng siren, pinagi sa report ni katropang nagsaulog siyang birthday ni mga tura. Ah, nga natunong siyang adlaw na tawhan. Crystal Joy Pilerka. XFM Report. Yes, katropa Crystal, happy birthday!
3: Gikumpirmar ni General Manager Nino Abellana sa Prime Waste Solutions nga nagdawat na sila og basura gikan sa mga private haulers. Atol kini sa gipahigayon nga executive session sa Cebu City Council kaganihang buntag. Matag adlaw tag 10 to 15 tons ang ilang dawaton nga basura. Gipasabot ni Abellana nga sa pagkakaron base sa gihatag nga cease and desist order partial lifting sa Environmental Management Bureau kon EMB7 nga ang nag-operate kanila mao ang interim cell nga adunay capacity nga 20,000 metric tons. Hinungdan nga di pa sila makadawat og basura nga gikan sa mga LGUs sama sa Cebu City. Kung mahuman na ang main cell nga adunay kapasidad nga 200,000 metric tons, diha pa sila mosugod sa pagdawat.
4: The main tow cell supposed to be fully constructed by July 31 Kaso nakabantay mata sir no during the

0: last weeks of July, grabing ulan na to. So karon na extend lang gamay, but it's close to finish. So naana na siya sa mga 2 weeks siguro that will be completely finished.
1: Apan kini mahitabo lang kung hingpit na gyud nga libkason sa EMB7 ang cease and desist order. Gibutyag ni Abeliana nga ang uwahing rekisitos nga gipangayo sa EMB7 ngadto kanila mao ang pagmugna og multi-partite group og ila kining natuman. Apan sa nilabay nga semana, aduna na usab ni susi sa pasilidad og laing mga rekisito sa usab ang gipangayo kanila.
0: And again, na sila'y lima ka gipangayo na sa Samoa, which we will submit today. Ang muna ma-comply today. So hopefully, money last sa ilang mga requirements and we can be fully granted with the full lifting order.
1: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropa Crystal Joy Filerca sa imong report. Ang report ni katropang Crystal Joy Filerca, may katropa mo hingpit na nagtapos sa tawang balita o kasayuran karong gabi una, may katropa. Salamat sa mga miunong na to. Nga pagkauman, narin sa tuang YouTube channel. Mario Sayaang, Armalite Man Idol, matod pa niya. Mo na giingon nga sa ontama na.
4: Wow!
3: O niya, Lorna Tuhi, Tiho. Good evening, Sir Greg. Solo flight in this program, headshot. Be safe and God bless. Watching sa may barangay Sambag 2. Time pa, murag si Lorna Margarita, masiguro na eh.
4: Wow!
3: Ma'am Lorna, eh. Nawala ang live sa Facebook. Dirin lang ko sa YouTube si Ma'am Lorna, eh. Lorna Margarita, may katropa. Patong rawa mo comment sa itong Facebook live na sa YouTube.
4: Wow!
3: May gabi nuna, Mami Lorns. O niya, pagkauman, di apod si Elina Natulia, sakto man ang gibuhat sa gobernador. Asa man siya kuha o kining muduol sa presidente. Tinong tayo.
4: Wow!
3: Ato siyang dosya mga kauban. Pasig, tagaan siya ang pondo diha ng mga kauban niya nga ng ambisyon ng taong mo po'y mapuli gobernador niya sa ato ang probinsya Sugbo.
4: Wow!
3: Ako na, may pa'y mudagan mo gobernador sa Kapilya. Mudaog pa mo.
4: Wow!
3: O niya, pagkauman, morang nabuhat ni BBM, ayuda. Grabe po ka, gobernador, kagamay, ana.
4: Wow!
3: Presidente siya. Amo na, kaingon ako, katropang Mario Sayaang. Kanya ingon nga, why gibuhat, why nabuhat ato presidente. Gumikan kay naa, ka na mga ayuda. Amo na, giingon ako nga, di kay ko totally agree, kalabot niya, ana.
4: Wow!
3: Kay gamay radyo kay na nga, agi sa iyahan pagka-presidente. Kay ang mahisgot ang flood control nga investigasyon, gumikan kay gikaw-kaw ang bilyon-bilyon nga pundo sa atong katawhan.
4: Wow!
3: Wa man, nataral sukmanan. Na prison, amay nakapiyansa san?
4: Wow!
3: Niya ang katong mga duol rabas luwag mo'y makapiyansa, ang katong mga kontra mo'y nagpabilis presuhan?
4: Wow!
3: Mag-isgot ang baha? Makita mo na itong resulta, di ilang risk kauluhan ni atong miyaging adlaw, di ilas Dabaw, di ilas Pidanaw, apil Sugbo, atong miyaging mga simana, galutaw ta dire?
4: Wow!
3: Amo na di ko totally agree. Pero totally agree ko ni Governor Pab, kalabot ang giingon nga nganong tuwa siya dito magsigig panuding sa itong presidente.
4: Wow!
3: Kaya kisa may muhatag pundo niya, kanaya mga kauban niya, ng ambisyon o nangando in town nga mo'y mapuli des Kapitulyo, na?
4: Wow!
3: Katuhaan pa mo balik to na field day kaniya to, kaysa kanaya mga kauban mo'y mapuli ni Gumpam des Kapitulyo, muna ay real talk o kamaturan di malubag.
4: Wow!
3: Bisang maglana pa magputot niya.
4: Wow!
3: Kanya pagkaman, Rosito Sapon. Good evening, Sir Gregie, watching sa may barangay Mambaling ning Dakbayan Sugbo. Good evening niya. O salamat sa magbasa so inspiring gikan ni Mami Lorna Margarita. Yawat igong panahon mga katropa. Salamat sa pag-unong nako karong kagwiyo na. Sa kanan sa ito ang station manager, katropang John Lemon Chavez by King. Ato ang news director, katropang Philip Sirojano. Ato ang kauban sa loob balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy.
4: Wow!
3: Ato ang sparring partner sa may Masters Control Respika sa loa katropa, katropang Boss Juven Jimenez, alias Doc JJ. Ako nilang manamilit. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Gregie Magdadaro. Manamilit sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya. Dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: Santa Un Plus Gold. Más pina la cas, más pina di bay.
1: Textel bay, 33 años, taga Marco de ay. Kini akong tutunlan, ning namo ko'y kutun sale, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santa Un Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita din ako?
6: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
5: Dili, oy! Ganahan magini si Kuya ni mo?
6: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako bud! Ganahan sige ko din Kuya ni mo!
5: Ayaw!
7: Exciting!
0: Vision Next! Daghan ang natubangan!
8: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi rang gagay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Hello mga mamshies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Uban sa Manyo, lapog na sulod sa balay. Ang magagamit na anon, ang panginabuhi, nagsugod o sab sa siro. Aban bisan kapoy ang lawas kinahanglang bubangon, kaya doon ay mga anak nagulat o pagkaon, o pamilya nga nagsalig sa imong kusog. Mauga ayaw sab kalimti ang pagatiman sa imong kaugalingon. Ang garlic, doon ay imong importanteng laidlaing kultura. Isip kabahin sa himsog na panginabuhi o nailhan nga doon ay natural nga antioxidant compounds. Usa sa mga superfoods nga gipiling sangkap sa Santhom Plus Gold. Kaysa matag pagwangon, huban sa unos, Santhom Plus Gold, ikaw lagi ang una.
0: Jerry, Auxilio. Auxilio.
1: Taka alas 4:36 na. Hato niya kaniyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, matong sa mga bakterya, mga virus. Kapaghatag o kaluyan ini mga katrupa, gumikan kay nagsilbi kining mga sundao sa itong lawas, mga katrupa, manalipod batok sa mga invaders ng mga bakterya o virus, mga higala. Muna ayaw kalimot, kada adlaw inom o duha ka soft gel sa Premium Death 3 Instant Energy katrupa. Premium Death 3 Instant Energy, kini magpalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon ninyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Gana mo ang mutag sa Wus Gabay na itong Sibianan. Diri sa may G-Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya sa gihapon, nagpanayon ang itong serbisyo publiko. Libre check-up, libre konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic. Matag Domingo, alas 9 sa muntag at alas 5 sa hapon, mga igsoon. Diya sa itong Yes to Health Clinic, na po diya itong store. Ganyan mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o uban pa gamagay Yes to Health product, mga katropa.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay,
2: pagpagdug ang patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting! Good morning!

0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa inyong tulumanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Pinigyap niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makiguban na ganin yung hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Diring adlaw, mga katropa nga Miyerkules. It's a 12 sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Now, tara ka mo sa kapis kay sa malawa sa inyong pagpanikay, sikay! Samtang nanikay sikay kamuriya at uyato na kaninyong mga pagitamo dini sa ato sa kauluan o sa gawasan na sun kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsunan. Disgrasya ng usap sa Trans-Central Highway mga kapus a mga katrupa. Dinyo makita sa video footage nato karon mga kaigsunan. Ini usa ka close van mga kaigsunan nga may turn turtle sa Trans-Central Highway mga katropa. Yara tan-awag paminawa

0: tugon sa kakusog sa dagan, diniga klus sa van mga kaigsunan, perti pagliko niya sa dulhugon, yung likuon nga dalan mga katrupa, mao ni nahitabo niya, kong mga igala. Nahitabo kini mga kaigsunan sa may Trans-Central Highway. Uman sa Trans-Central Highway mga igsuon. Laing disgrasya sa mga katrupa. Sa ka-POJ mga igala diri sa may dalan kulon. Midaro og lima ka mga motorsiklo. Hapit pa naligsan mga kaigsunan. Nalatayan kining usa sa mga tao. Nga naigo mga katrupa. Iniga jeepney mga igala na mangga. Midaro gatos lima ka mga motorsiklo. Diya, tanawa ninyo kung sinaitabo sa dalan kulon kagahapon mga igsuon. Diya, gidaro, oh. Tanawa, oh. May ganin, nakaligid, oh. So, sinanaw mga igalag sini. So, manin nahitabo mga kaigsunan. Nga doon mapun ka ni maong jeep na kuanin, nag-gubar siyang brake mga katrupa, no? Ay mo pagsulti o dawagtangan o brake. Kaya ganang brake di na mawagtang. Magguba hinoon mga kaigsunan.
1: Wow!
0: Ha? O, tanawa, gidaro niya. Ha? Naka-stop kini mga katrupa dari sa may junction Kulon o Hungkira. Ha, mga igala. No? Kulon o Hungkira ni nga junction, di naka-stop ang mga sakyanan, stop ang mga motor siya. Yang gidaro, nag-stop mga katrupa. O, lima ka motorsiklo, gidaro. O, tanawa rin yun, o. Kining usahinan ang sini. Ah, ligid ko siya, ligid, ligid. May gani mga katropa kay Jesus. Nabantayan, tuwa na Diyos, ilaw sa kanan. May gani kay wasi maigos, ligid mga kaigsunan. Pida mga katropa. Sumunay na hitabo kagahapon sa may dalan kulon mga igsoon. Disgrasya dito sa Trans-Central Highway. Disgrasya diri sa may dalan kulon. Ito sa Buanga mga igsoon, dapoy laing disgrasya, katropang rap-rap. Tawag sa sana itabo sa kining rural transit mga kaigsunan. Disgrasya, sir. Yan ay nahitabo mga katropa sa kining disgrasya sa rural transit sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 3 sa hapon, kagahapon mga igsoon. So manay mga disgrasya nahitabo kagahapon gadlawa mga igala. Trans-Central Highway sa may dalan kulon. Iyon man dito Zamboanga mga kaigsunan. Kamu ayutan mo kumpiyansa. Ikayan ang disgrasya. Ilagod magdali mga kaigsunan. Eh kung magdali daw kuno ka mga katrupa, magdali po ka sa disgrasya. Pero ingon sa uban, maghinay-hinay po ka maabtan ka sa disgrasya. Nag-ana ning kalakiha mga katrupa. Pero importante, ingat lagyod kanunay mga kaigsunan. 44 minutos ang nagkalabay sa last squat. Executive session kagahapon mga igsuan. Sa representante mga igala. Sa Prime Integrated West Solution, mga igsoon. Ang operator, mga katropa, ni Gabinaleo Landfill, nga gipatawag sa konsiho sa nag-executive session kagahapon, mga katropa. Ipanghimakag ni ini, mga igala. Ang wala nila pagdawat sa basura nga iya sa dagbayan sa Sugbo. sunod kay dunay mga kunsihan. Yang isupag ni ini mga kaigsunan. Kung dili mga katropa tungod sa mando kamanduan sa DENR. Ikumpleto ang paglibkas sa ilahang cease and desist order, mga katropa. Para giklaro, mga higala, sa representante sa Primeway Solution, mga igsoon, sa mga pangutana sa mga sagom sa konsiho, nadili ang ilahang pagsupak o'y hinungdan kung dili, mga kaigsunan, ang mando sa DNR. Pero ang atong pagutana ni ini, Primeway Solution, kung ang mando sa DNR ay inyohang rason kung nga no, gawa ninyo dawata ang mga basura sa local government units o sa dakbayan sa Sugbo. Gidawat man ninyong basura gikan sa mga pribado mga kumpanya. Kung ugaling ang inyong rason, tinuod ng ugaling ang inyong rason yang kining partial lifting sa order, assist and desist order sa DNR. Mao ang hinungdan kun nga nuwa ninyo dawata ang basura sa dakbayan sa Sugbo. Ano midawat man mos basura gikas mga pribado. Mga kumpanya maglabay basura des binali. Wala ka mo baliwan eh. Masabot mga kaigsunan sa representante bigala sa Prime Integrated Waste Solution Incorporated. Isalmot sila sa bidding, sila only bidders mga igala, midaog sila mga katrupa. Pero gidisqualified sa back mga kaigsunan. Dumikan kay dili pa kumpleto mga katrupa. Ang ilang mga dokumentong gisita sa DNR, mga igala. Ay partial lifting lang, mga kaigsunan, sa mando sa DNR nga cease and desist order, mga kaigsunan. Karuhon tagani ni mga igala. Kung nag-operate sa dakbayan sa Sugbo, di mo magpalabay basura gikas dakbayan Sugbo. Labay ninyo mga basura gikas mga pribadong kumpanya. Una nga, sa may buti pasabot ni ini mga higala, una na giingon ni Mayor Nestor Archival mga kaigsunan, kainon dan kunano na langay ang pagkatugot sa Binaliw Landfill o sa Prime Waste Solution sa pagpalabay sa itong basura das Binaliw Landfill. Kan kuno sa pagsupak sa mga kunsyal, diag duray kunsyal ni palabang o mipaabot siyang privilege speech mga kaigsunan. Para Joel Garganira mo igingogi girifer ni ining Nestor Archival mga kaigsunan. Oo na mga katropa, pero ingong taga Prime Solution di na tinodoy. Ato pa di ay Mayor Nestor Archival, bakakun ka. 49 minutos na mga katropa nagkalabay sa alas 4. Padayon gapon ka mo nagapamatinig atong tulumanon. Exciting Pilipinas! Good morning! Ato ta sa kauluhan mga katropa, kay more exciting sila dito. Tungod sa mga pagbaha mga kaigsunan. Samtang mga taga Manila naglangoy-langoy sa lunop ug baha. Kung Ombudsman Boying Rimolia ug Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways. Kini sa sugbo nag-inspeksyon sa mga areas nga gibahan. So diha sila nag-inspeksyon sa way bahan. Kumbaga, maingon na to, miiwas sila sa baha sa Manila. At nagpunta ng Cebu para mag-inspeksyon sa mga areas nga gibahaan daw kuno. Iba talaga to sila. Hindi mag-inspeksyon sa dapit nga wa magbaha mga kaigsunan. Although sa mga pag-uwan, nagbaha po ning dapitan. Noon po mga igala, di ba sila ka-inspeksyon dito? Kaya naglangwilangoy pa mas bahang mga tao. Tanawag ko sa nahitabo dito sa kauluhan mga kaigsunan. Mugna ning maymay o habagat. Kahit saan sa Manila today, yatong Agosto 10, puro baha mga katropa. Tingnan nyo itong van mga igala na anons baha mga igala. Sus, Ginoo, kumaluoy ka. Na may tao, ani ba? Kaya naka-wifer pagod ka tropa dyan, rap-rap. Tanawa, naanod? Oh my God, nasangit sa korpuste. Oh, yes, nag-iyas van, oy. Oh, na siya mga higala. Pero, ni atong nangaging mga buwan, unsa may giingong presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan? O kaya tang naging napako ang pangako? Pakinggan nga natin ang ating pangulo ng bansa. Pakinggan nyo.
1: Pagkaamulan ulit, hindi na magbabaha. Ang pangako sa atin,
2: one year.
1: So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha.
0: Bakit hindi na tayo makakita ng baha? Eh, kasi yung mata natin ay binaha na rin. Iba talaga itong pangulo natin, ha? Yung mga sinasabi niya, mga katropa, mukha yatang totoo. Hindi na tayo makakita ng baha kung mag-ulan. Eh kasi yung mata natin ay tinapakan, binahaan, mga kaibigan. Oh, ni mga igala, kung nagbaha o naglunop mga katropa dito sa kauluhan, mga igala, wapon magkapaalkansi ang baha sa basura. Tingnan nyo. Ang resibo natin ay ating balita mga kaibigan. Oh, ito na. Ha? Itong baha ng basura. Tingnan nyo. Kung magbaha mga igala ang tubig o naglono, tanawa, nagbaha o basura mga katrupa.
3: Sana all.
0: Sayunan mo ni Ana mga kaigsuna. Grabe ang kalakiha. Tanawa. Tanawa mga igala. Basura niya. Dalan ni mga kaigsuna, puno basura. Tanawa mga tao nang ulik ng basura mga katrupa. At ubangan is baklaran mga igala. So di san magpabintaha ang basura mga kaibigan. Sabi ng basura, kung ang tubig ay bumaha, di kami rin magbaha.

0: giingon pag umulan, hindi na magbaha, hindi na tayo makakita ng baha. Sabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kaigsunan. Pero sa inyong nakita, ano ba to? Bakit may baha, hindi lang baha ng tubig, baha rin ng basura? Ano ba to, Mr. President? Dito pa, mayroon pa tayong video feed na footage dito, mga kaibigan. O, itira mo na, katrupang rap-rap. Ano pa dyan? May iba pa dyan? Tingnan natin, tingnan nyo. Tagalogin natin para makaintindi yung presidente natin.
1: Pero ngayon,
0: ito.
1: Andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig, para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.
0: Ipunin natin ang tubig upang mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Kaya nga katrupang rap-rap, itong susunod na video, tingnan nyo, inipon niya ang tubig para mapakinabangan panahon ng tagtuyo. Ito, tingnan nyo.
1: Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan ang panahon ng tagtuyo.
0: So inipon niya ang tubig at rumayrap-rap. Isa pa.
1: Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan.
0: Itong ginawa niya, inipon ang tubig upang mapakinabangan panahon ng tag-tuyo. Ay naku, ano ba to? Ito kasi ang epekto, resulta ng flood control na kinurakot nyo. Kung hindi pa kinurakot yung fire flood control, naglagpas 600,000. 6,000 di ay ang karamihan sa Tagalog pa. Okay ba to? Lungkop nasod. Bakit ganito nangyari na Pilipinas? Malapit na tayong lumubog. Ano ba to, Mr. President? Ito ginawa na ng taong ito. Inipon niya na ang tubig upang mapakinabangan panahon ng tagtuyo. Kasi sabi ng pag-asa, may El Nino tayo, mga katropa. Iba talagang Pilipinas, wala pa ngang El Nino. Nagbaha ng tubig, mga katropa. Ano kaya mangyari kapag mag-El Nino? Mag-La Nino di ay. Ito pa, mga kaigsunan. Kainumdum lang ko, mga igala, saan ni Presidente Bongbong Marcos, di ba? Primero, ingon siya. Natong niyagin niyang suna, ingon siya, mga kaigsunan. Palupa na tag-racket. Racket na itong palupa ro, di kabot sa kawanangan. Di kabot sa kamino itong paglupa, bubalik na sa kinikayutaan. Ako'y nainumduman, kinumdum mo na ito'y ingon siya, mga katropa. Kaya doon na na-train mo agi ilam sa yuta, mga igala. Nga ito lang makita sinihan, pero karun dili na. Na yun na ito, nga doon ay train ni Agi ilaw sa yuta, mga katropa. Tanawa mo na itong train giingong Presidente Bongbong Marcos, mga iksuon ni Agi ilaw sa yuta. Tingnan niyo.
2: Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway.
3: Ano naman?
2: Yung subway yung trend na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa Sinian, meron na po tayo dito sa Pilipinas.
0: Ito nga ang subway ng ating Pangulo! Bago matapos ang kanyang termino, magkaroon na tayo ng subway na doon! Doon ka doon rap-rap umagi! Doon umagi ha! Ang train mga katropa sa ilalim ng lupa! Nasa Sinihan lamang natin makikita! Ito ang subway at ang train na sinabi ng Pangulo bago matapos ang kanyang termino. Ay, nako. Sa una lang, mga katrupa. O, ito pa, mayroon pa. Susunod na video. Pakinggan natin mga kaigsunan. Si Anticlair, si Attorney ICC, Impacta Clair Castro. Ano nga bang sinabi niya? Parte sa baha mga katrupa. Pakinggan natin si Attorney Clair Castro mga katrupa. Ang tingpamapas malaga niya.
3: Nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura, parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero, ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
0: Totoo yan mga katropa!
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Totoo naman yung sinabi ni Auntie Claire mga igala. Wag lang kayong turo, nagturo ng gobyerno habang kayo ay pabaya ng pabaya. Ang basurang ito ay hindi lamang mugna ng gobyerno. Pagkagalog ng mugna. Ito pag-rap-rap. Kundili, mugna rin natin. So, totoo namang sinabi ni Attorney ICC. Nawag lang ninyong ituro sa gobyerno ang problema ng basura. Turuin nyo rin ang kainyong kaugalingon. Iba talaga to, Tagalog na to, katropa grap-rap. Ito pa mga katropa. Ano ba tong next video? Tingnan nyo, kung ano to. Tingnan nyo. Hindi to. May isa pa dyan, katropang rap-rap. Yung notin pa ni BBM, katropang rap-rap. Tanawa ko no, asa na siya? Para, dili na. Okay, sige. Tumandiris Pilipinas, mga kaigsunan, at tutas Colombia. Dito sa Colombia, kagapo kadlawa, giigo kini og 7.4 magnitude galinog mga igsoan. Tanawa ninyo og unsay sitwasyon sa Sa Colombia na igog 7.4 magnitude galinog mga katropa. Yara, tanawa o paminawa ang mga higalan. Sa unang taon, 77 ang patay mga kaigsunan. Lison din nato masabtan kay kini Colombia ang pinulungan ani may galak at sila. Kinagsila. Kini. Tumpa pa rin. Nawa. Napayusa na ni katropa grap-rap kato dito's building kato nag mga constructor kuno mga construction worker mga igsoon no ah tanawa kapilya ni sayo mga igala ang sila tuwa dito sa construction site mga igsoon na nagtrabaho perting hawin mga igsoon kaya ni sayaw mga katrupa ang kabilya dito ni Bogota, Colombia mga kingsunan susung ikaw na ni katrupa grap-rap tuwa dito sa taas sayunan mo niya ni sayaw kabilya mga kingsunan kukot yung tao sa las kabilya mga katrupa kay sayunan mo niya na merting sayo sa kabilya sa itukar ki sayo na ni kabilya 7.4 or 7.4 magnitude galino mga kaigsunan hasta pa mga sakyanan sa dalan may apilong sayaw mga igsoon sigon ani mga igalan na siya nahitabo dito sa Colombia mga katropa
4: exciting
5: good morning.
0: At announce kabilya ni Sayaw katropa grap-rap sa pero ang kakuyaw kakulbas mga construction workers sus probidang hawid yung taon na sa kabilya ni Sayaw ano yung mga igala na itabo dito sa Colombia so far unang taho 77 patay mga igala 7 minutos ang nagkalamay sa la 5. Good morning. Bangon naman ay. Bangon na Cebu, kay morning na Cebu. Buenos dias. Magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki. Ohayo gozaimasu. Salamat pagi.
5: Jerry.
4: Auxilio. Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat pagi, Super Katrupa Concert. Nagtanaw na minaw sityo kaman si Kinasangan Cebu City. Mayo nga gibisita ni DPWH Secretary ang barangay Kinasangan. Na kung mubundak ang kusog na uwan, mubaha Super Katrupa Concert. Kanya wala man mi. Kapunduhan sa tubig sa baha, Mr. President, tunabay natuman sa mga saad sa itong mahal nga presidente o sa sayang saad nga sa iyang pagbulgar sa anomalia sa flood control project nga sa dili pa ang Pasko, doon na naidagkong isda nga mapriso nga nalambigit sa mong anomalia, doon na ba Super Katropag Konsel Jerry? Huwag mong pangutan noon, boy, tagsip. Nga ko pagkukahibaw. Kana, o, is this kaya? Pero dagkong politiko na nas Jingo Estrada di ay. Lagi pa priso. O, lagi pa priso si Rodante Marcolita. nagipanghambo presidente Bongbong Marcos mga igala, pero ang utok o gangga. Ang utok o gangga, kinini ang mga igala, mga higala ulo, aw, wala pa. Wala pa. Nga naman, aw, kay bao na mo mga katropa? Ayon, good morning, dahil gato ni Ma'am Nili Katapang Diaz, mga igsuan. Lantaw na to, mga igala, unya shout out gato sa taga Baha. Kini Baha, dili ni Basto Biga, kung dili Banika Homeowners Association. Shout out sa kong anak, Ruth Jen Diaz de Lima, di Jen Diaz Sunsuna. Ned Dixel de Lima, Jed Ridget Diaz. Alex Diaz ni Rooney Diaz. Og ako mga co-worker ng mga barangay health workers sa barangay Q. Og staff nurse og midwife. Sa tanang na mati, morning na! Ninyo diha! Ika ni Ma'am Lili Katapag Diaz, mga katropa, may good morning gato, humintino boy na nila des Gabi Cordoba. May urto gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa may California sa Amerika. Dita maglangay, kay malangay ta! 11 minutos nang nagkalaway sa lasingko. At usang i-check mga katropa, precious mga palaliton sa atong kamerkaduhan. Sa atong merkado. Yan atong komprador. Si katropang Eric Mahanono Tamaro. Live report.
6: Mayo nga buntaga katropa Jerry's mga katropa sa kini kaysa Axie Farm Cebu 8.3 no so na imutang karon diri sa minimum public market katropa Jerry murag na dunggan ako imong tingog diri ha murag shout out no sa atong mga tindero diri sa minimum public market katropa Jerry nga sayo kay na minaw no sa imong bulawalong tingog katropa Jerry mga kaigalaan pod ha unya karon mga oras sa katropa Jerry arita magbaris-baris ta no panguntan na tag kumusta ang kwan pod precious bugas diris may inayawan katropaga Jerry mga katropa po okay atong milabayng pagbisita na to mag 5 pesos katropaga Jerry no mga kigilan po ng pagsaka sa presyo matag kilos sa bugas mag pangutan na diri katropaga Jerry po no so alis ito sunahan katropaga Jerry kay kuan dito busy kayo nga stall po adra mag sir morning. Sa mukha ko sa kuana presyo katropaga Jerry mais katropang Jerry numero 16 murag mao gyapon sa 16 kilo murag na sustain katropang Jerry ang ako ipakita ako maningnaw kay katropang Jerry ato sa dara mauna ni katropang Jerry mga kaigla mais numero 16 ang kilo pilo kay katropang Jerry mga kaigla blood lami kini parisan uga utang di baka tinuwa katropang Jerry mga kaigla blood ya. O niya, atong talawang doon yung mga presyo sa, kuhan po na, humay, dinurado, lamik, katapang Jerry, 52 pesos. O niya, Sakura, 54 pesos. Pau-pau, dinurado, 50, katapang Jerry, mga kigalan. O niya, Kahos, 1, Thailand, 49, katapang Jerry, mga kigalan. O niya, napipilit, magpilit ni, katapang Jerry, Arabon, pilit, 52 pesos. Niya, Lion Ivory, 56 pesos, Ganador, 59, katropang Jerry, mga kailan. Giyobos ang Ganador, sir? Maura? Maura gapo, no? Kanino si mga panganan ning uban? O palabutang ang pangan, katropang Jerry. Subunyagan, katropang Jerry, mga kailan. Princess Mia, 52, Grandeur, 53. Ako paborito nga, okay, Japanese rice roll. Wala na, no? So, maunik, katropang Jerry, ang pila ang 53, bagyapon, ang Japanese rice?
7: Oh,
6: 5-3 katropang Jerry mga kahigalaan pod ha? So pinakamino sa kining humay port dire katropang Jerry 49 kahos 1 Thailand katropang Jerry so kan siya long grain pero dili nun ana siya ka white or ka shiny katropang Jerry mga kahigalaan ikumpara sa kinipong ganador no mga kahigalaan pod ha? So kuanan sir marag hapon no na-sustain datong si pagsaka niya marag abot nag 4-5 wala na napon eh na-sustain na na-sustain na matra sa tingnan mo sir ha?
7: ZR
6: sir ZR thank you ha Tumoni, katapang Jerry, mga kaigilan po, no? Presyos sa bugas sa there is my Ineon Public Market, katapang Jerry, mga kaigilan po. Da? Salamat, Jerry, niya tabukan na ito, katapang Jerry, mga kaigilan. Kay asa ko nabantayan, nihito kayo ang kuhan ka po, na? Kanang isda, katapang Jerry, isda man talito sa kinipong Carbon Public Market, there is my Ineon. Kinsa nagsalipot sa may Pasutich Market o sa kinipong Carbon, gamay ra kayang display po dito bang seri mga kaigilan. Supektado po ang supply sa mga satellite markets kay nagsalig naman po sila sa mga main market kung mo gamay ang supply dito bang seri mga higala kuhan po kaya bang maglihit po sila dito bang seri supposedly ubay-ubay ni no nani mga kuhan po din manindahay dito bang seri o isda wala maragato nakitaan ng display ni isda duhara ka tarima ka bang sira niya medyo gamay-gamay na ro. Bam, samok-samok ta sa XFM Cebu. Gamay ro supply ro no? Isda. Nihit kayo. So ang mga mahal po ng isda ron kay kani usap ni mga isda.
8: Kana siya ang isda.
6: Putput no? Tambok-tambok ka putput ka bang sira. Pila man ni?
8: 116
6: kilo. Kato, budburon. Kaya naman to?
8: 180.
6: 180 ni. Gagmay-gagmay na budburon. Katupang sila. Kani?
8: Karaho
6: na. Ha? Karaho na. Karaho? O, karaho. Katupang sila. Na kaya gagdili din ni giderive ang kanan ito nung kasi mong kanang mama katupang sila. Karaho ka. Karaho katupang sila. Yung mga kagalan mo. Nindot sa pagagunod. Nindot sa magtuwaon. Kinibang unkunan. Matikaan ka ito bang Jerry. Pinan ni?
8: 140.
6: Yan ka niyo sa isda?
8: Bayang.
6: Bayang. So bayang ka ito bang Jerry. Pila? Pila ma'am?
8: Pila.
6: 140. Sige. Sa pwede ma'am yung Prasya Bakal Shoe Store ka ito bang Jerry. Mga kaigad po. So siguro ka ito bang Jerry. Mawala siguro ito itong market report karo ka orasa ka ito bang Jerry. Mga kaigalaan sa atong naobserbahan. No? Nihit ka po ang supply sa kinipong isda sa itong mga satellite markets. Kaya nagsalig naman po sa main market nga naglihit po ang supply tungod sa batik na lakat sa panahon. Katapang Jerry Magila. Sa bugas po kagani na, sustain ang presyo. Pero malagi na, at mga milabayang, kumpara na ito sa milabayang buwan, antod ka ron, marami saka yun siya 4 nga ito sa 5 pesos per kilo sa bugas katapang Jerry mga kahigla. So gigan lang dinis, may Ineon Public Market mga katropa para update lang si condition mo kape na gihigutan magkala arita sa healthy coffee nga ginamas yes yun incorporated Santo Bas Coffee Mix ha? Alag sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas at sa Merkado Katropang Eric Amaro XFM
5: XFM Report
4: Exciting
0: Good Morning. Salamat ka rupang Eric Penono Tamaro sa mga market report. Nagatot sa tugtag na 18 minuto siya nagkalabay sa Racinto. Ang utog ito Sir Michael Mike Sigi Canada na sa California, Amerika. Ay, good morning po ni Sir Mariano Vasquez na sa may Magikay Mandawi City. Good morning ni Boy Nadella na sa may Kagabi Cordova. Good morning Sir Jer, ambot lang aning buing. Buing. AST Buying, Murapod o Presidente mo asta.
9: Sana.
0: Ikaw Denver, Denver Alferes o Alferes mga katropa. My good morning, gato ni Ma'am Lo Bisuena. Igon man, gato ni Noy Binoy. Good morning, Sir Jerry. Ipunin ang tubig, yabag. Asa ka niya ibutang. Ambot lang.
9: Sana.
0: Ikaw Noy Binoy mga kaigsunan. Ambot lang ko no, matutpang lumiswina mga katropa. Good morning, Idol. Katropa Jerry from Makati City. Good morning, Jeniner Barbas. Si Jeniner Barbas mga katropa. Galantaw na to sa Makati City. Magandang umaga dyan, ma'am. Ambot lang ni mo, impact ng Claire Castro. Matutpang Denver Alvea, Denver Alferes mga katropa. Mayubunta Katropa Jerry watching here at Barangay Lanatan, Balayan, Batangas. Ika ni Jisin, 1970. Oh yeah, good morning, Sir Jer. Watching here in the Indum. Dumanhog siguro ni. Asa manig. Ika ni Ray Duran. Sa Pamilina Natolia, naglantaw na ito na Sunrise Pardo. Okay, watching the eye. There is Bituon Dumanhog. Ray Duran, mga katropa. Palagyoy kuryente di Risbing Glanilla, linaw, sukad, alas 11 imidya pas gabi. Ika ni Marcel Paxley. Muna kay red alert ron tamay gala, red ang kulo ron sa kuryente. Supply sa itong kuryente mga katrupa. Buti pasabot niya na mga igala, naglihit ang supply sa itong kuryente. Ay, good morning, gato ni Domingo Marcojos Astakaan de sa Kabulia, Tubigon, Bohol, ni Missy Kinarijo. Diyan sa may gentry sa Gentry Cavite. May good morning, Missy. May good morning, sir. Gato laptop Chris Paquera. Iyon man ni Ma'am Lorna Margarita. Diyan sa may Sambagdos ni ato Dakmayan sa Sugbo ni Randy Ran Santisas. Punta ko no, gato Giron Hernandez. May paggalanta rin itong tulaman ni Eugenio Boy Tagsip. At tanaw na ito ni Skamansi, kinasangan si Buseli. Good morning po gato ni Sir Crisologo Ugmamin. Shout out sa akong mga iksoon diya sa may kugong dumanhog.

0: Buduso. Shoutout sa tanang taga-saksak konsulasyon. Nanamino si mong programa karon ka tropa Jerry. Good morning, ha? Sa mga taga-saksak konsulasyon. Good morning, sa itong Larry Gungo Buduso, mga katropa. Kapitan ta ninyo, Sir Jer, o gubang katropa sa tibuok kalibutan, Santon Plus Gold. Plus coffee mix di ay with bread and butter. Ikaw, Ma'am Lorna Margarita, ikaw lang sana, Ma'am, kaya hindi magkukaapil. Ay, nalimang ka. Ay, good morning, Pod. Yato ni Easy Money. Ah, ang pagsabot, Ana, Sir Jer, Easy Money. Atot pang Larry Gungo Budoso, mga katropa. Good morning, yato ni Cedar Car Driver, sidecar driver di ay. Diha sa may Hinguog City. Guys, mga taga Hinguog City, good morning. Mga katropa Jer, watching it be live uban sa ako apo Ramji Obes sa Magdugo Toledo City. At ko sa Obes family na Steve Padilla Public Market gikan ni Ripa ko Obes. May good morning ni Francisco Iko Talisik. May good morning yan sa ganto ni Lloyd Ivan Arujado. Sa Arujado o ka Hippie Family na sa may Omka Tres, Barangay Cute, good morning! Ipunin o niya baha ni BBM. Diha sa ubos bayanihan ko siya, gikan sa tua diri sa Cute. Wala nang ipatigom ni Laloy. Katropager, it's more fun in the Philippines. Kani adto, karon it's more flood in the Philippines. Ripa ko obes mga katropa. We pray for Colombia. Matod pa Ma'am Lorna Margarita. Ay, good morning gator sa ni Ma'am Arlene Placibi na sa may Kanduman Mandawi City. Lord Delica na sa may Lapu-Lapu. Ni Randy Perez ingon man gator ni Ma'am Rohelmina Ana Incorporado sa may Clippers Drive Barangay Cute. Good morning, Ma'am. Good morning, sir. Gato Tristan Wyatt Vigolay, Lance Midrano, si Lara Buduso. Ako ning manghod si Lara. Ay, good morning sa akong manghod ay Lara Janila Buduso. Ay, good morning ni Arce Delica. Lanta datos, Mahayahay Bangka, Lapu-Lapu City. Ingon man gato, Cheryl Ann Miranda. Ay, good tag, Sir Jer. Minaw diri San Pascual, Ubay Buhol. Cheryl Ann Miranda, my good morning da sana. Ansoy Comido de Escorilla Buhol, good morning. Alicia Delvo Losada, lantaw nato de sa may MacArthur Cebu. Ni Arvin Habas, naglantaw nato sumang dako Mandawi City. Ni Alma Kabingawan Alcuntin da sa may Consolacion. Good morning ni GR Dabatos Padin. Shout out ni Stephen Clay Padin, da Dias Banawa. Oya si Jerry Silawan, galantaw po nato na smaktan. My good morning. May pagpaminaw ni Ansoy Comido. Ingon man nila ni Arlene o ni Ray ya amang pang dia sa may Sitio Liberty. Barangay Cute, good morning ninyong hurot. May paglantaw ni Gatuaga Tulumanon, good morning po. Nabuang na si PIC si Sir. Itaga Buyet Thag. Yeah, my good morning, sir. Gato ni Monico Delica Jr. Standby sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Umalang ni Pipila ka importante ng mga mensahe. Standby! XFM.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na

0: permanente active akong
1: kalabasan.
0: Inusog kayo kung sa inong po kape na premium D3 coffee mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako permanente alerto pag premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Wala ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko na kimuha?
4: Ay!

0: oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhom Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhom Plus
1: Herbal Oil.
0: System Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the Pain.
0: Sist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
5: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
10: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
11: Ug matag Domingo.
12: Libre na magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Na alas 5.32 na ito na ganyan sa Premium Death Rick of MX, mga katropa. Premium Death Rick of MX sa kapi katambal, kapi labian, kapi mga katropa ka anti-oxidant, kapi nga baka increase sa mag mental clarity o baka reduce sa mag inflammation, mga iksuan, maka regulate usap kini sa mag blood sugar. Premium Death Rick mga kaigsunan, Premium Death Ray Coffee Mix ang kapi nga magkapalig-on sa gabok ni mong bukog, magkahatag ka ni mong mulahutang enerhiya o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death Ray Coffee Mix, mga katrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka Premium Death Ray kapa katrupa.
3: Jerry,
4: Oxilio,
5: Daisy,
6: good morning!
3: Exciting Pilipinas Balita.
5: Oy.

0: di kalit na tusunod ng batato. Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa dumaga kaubanan, gikan sa dumaga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, dakbayan sa Sumo. Mga balita gikan sa dumaga provincial Kapitulong City Hall. Mga balita gikan sa atong kalungsuran. Ingon man mga component city sa lalawigan sa Sugbo o ka mga silingan nato nga mga lalawigan. Mga palitagikan sa regional nga buhatan sa atong gobyerno mga kaigsunan. Mga palitagikan sa mga tambalanan o kapulisan. Iriktanan, inyo masairan, inyo makitaan o yung madunggan din hilamang mga katropasa.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Una-una ito mga katropa, pagpamati ang mga balita gikan sa dakbayan sa Mandawi. Dredging operation sa Tipulo Creek sa Mandawi City gisugda na. Detalye sa report sa iron na ito, ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerga.
1: Live report.
2: Gisugda na ang dredging o clearing operation sa Tipolo Creek sa Mandawi City, isip kabahin sa flood mitigation o management effort sa lokal na kagamhanan, aron maminusan ang pagbaha sa mga lugar nga duol sa creek. Ilabi na sa AS Fortuna Memorial Elementary School, kundiin mahinumduman nga ang mga eskwelahan na kasinati o grabing pagbaha ni adtong nilabay nga mga simana ato sa sagunsun nga mga pag-uwan. Hinungdan nga gisusi kini ni Mayor Junki Iwano, aron nga masolusyonan ang maong problema. Human sa inspeksyon, nakigalayon ang LGU ngadto sa Department of Public Works and Highways kun DPWH aron makagamit sa mga kahimanan sa dredging operations. Pinaagi sa mga operasyon, nakuha ang mga natigom nga mga lapok, yuta o guban pang nakababag sa natural nga agianan sa tubig. Magpadayon ang paglimpyo sa maong creek hangtod maabot sa barangay Gizo. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulog di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang ka nato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
3: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagatong sa itong tag na 36 minutos o 35 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5.
1: Capitol Report.
0: BBM adunay nahimo matud pa ni Governor Pabila Baril 4. Usa kay nahimo. Detalye sa report sa Ronato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
4: Yes, gipasabot karon ni Governor Pamela Pambari 4 nga diisad kay ngayon nga ingnon nga way nahimo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gumikan kay ang mga ayuda nga gidawat sa mga Subuanon sama sa gipangapunapod nga bugas sa Kapitolyo. Gikan man sa sudnon nga kagamhanan, kini ang gipamahayag ni Bari 4 atol sa pagpangapunapod sa kagamhanan sa probinsya Sugbo ug ayuda sa mga balhambal driver sa lungsod sa Liloan ug sa Compostela din maabot sa 3,000 pesos ug napo ka kilong bugas ang gihatag sa Kapitolyo ngadto sa dulan 2,000 ka mga balhambal driver. Sublingi karo ni Bari 4 nga di pa panahon para sa politika kundi panahon sa pagpanerbisyo sa mga Subuanon ug makabot lamang kini pinag-usab sa tabang gikan sa sudnong kagamhanan butang nga wa gyud masabti sa iyang mga kauban atol siyang pagdagan isip gobernadora sa probinsya Sugbo nga giyaw naglagot kaniya sa pagkaron gumikan kay padayon siyang nakiklayon sa administrasyong Marcos sa iyang pagpanerbisyo. Giklaro ni Bari 4 nga kung away siya sa administrasyong Marcos unsa naman lang ang mapaabot nga kayuhan sa mga Subuanon ubo sa iyang administrasyon. Subling barugan ni Bari 4 nga ang iyang loyalty anaagyod sa mga Subuanon nga iyang gialagaran ug wa sa usa ka partido sanggit natapos naman ang piniliay ug ang kanunay niya nga pagpangulo sa pagpangapunapod ug ayuda mo ay nagpakita usab nga wa siya malimot sa mainitong suporta ang gihatag ganto kaniya sa mga Subuanon sa maging piniliay nga mo'y katod kaniya diha sa lingkuranan sa Kapitolyo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pranaw, inom kanunay o Visionix Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikumplito sa mga phytotriads nga mapagtar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat ka kadrong pagrigi magdadaro sa mga report. Nagito sa itong tag na 38 minutos o 50 segundos nang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Duhang kami nordidad, dakpan, tugod sa pagpayuhot o ginadiling drugas. Detalye sa report sa iro na ito ginipiragi sa pagpamati ni Katropag Eric Pahanono Tamaro.
1: Live report.
4: Katropag Jerry, mga kiglang gikustodiya na karoon no, sa Presinto Teres Water Public Station ubos sa Cebu City Bus Office CCPO kining duha ka 15 anyos kaya pagkaroon manag amiko ni sa Katropag Jerry man sa mga sunod gandakpan sa anti-illegal drug operations sa kini atong Station Drug Enforcement Unit sa Waterfront Police sa kaganinang kadlaon Katropag Jerry din usap sa Barangay Tejero Cebu City ang mga dakpan nakuhaan nila og duha og ingon man ang usap pun ka 15 anyos sa kwanig tulog kagamay pagkinti sa gituan usap na siya bukan tapag GRT ka din na usap kakalpasan sa Section 11 Article 2 RNN 165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dihanggi pangutanan na to ning mga minoridad nga nung nalambigid sila din base po sa tugang pagkinabi sa konsyal kaniad to panindusi 3C wana nalambigid na katumang Jerry mga kigilaan wala tungod sa kalisod no ang usa matod pa way tanong pahinaguyan ng pamilya ginikan katumang Jerry ang usap po kay matog ba nabulid sa utang ang iya usab nga pamilya sumaning bisan pa man og nagskwela sila isip grade 11 students ni sideline sila pagpamiligya og shabu so pag natuman siya mo kasikas gikan sa Water Public Station mga kahigalaan basta ka pinisgutan ay ninyo kalimti isilsi sa limpatakan ha Santo Pascop Mix na ginamas Yes Wealth Incorporated nangapina mo nanambal pagin mo mga higala alag sa likas ng Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM
1: XFM Report.
3: Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat ka tropang Eric Perono Tamaro sa mga report. Nagato sa tugtag na 40 minutos o 50 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alasingko. Bridging sa Tipulo Creek, Gipadayon. Aron mapugan ang pagbaha sa Mandawi. Italia sa report sa Ronato Giripiragi sa pagpamati ni Katropang Almi Mata.
1: Live report.
6: Yes, sa Gipadayon karon sa Mandawi City Government ang dredging o clearing operation sa Tipulo Creek aron mapaayo ang agos sa tubig o mabinusan ang pagbaha sa mga lugar sa Tipulo o Gueso. Lakip sa kanunay nga maapektuhan sa baha ang ES Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gueso. Gisudan ang dredging human gisusi ni Mayor Sadio Junki Uwano ang eskwelahan ug mga palibot ni nini atong miaging semana. Nangayo ang City Government og tabang sa DPWH alang sa dredging ug gitubag ang DPWH Regional Office sa pinaagi sa mapadala og mga ekipo sa lugar. Kuwaon sa dredging ang nagtigong malapo kay Yuta kayo guban pang mga materyales nga nakababag sa natural nga agianan sa tubig sa creek. Giplanuan usab ang dredging sa bayan sa Tipulo Creek sa Gueso samtang nagkoordinar ang city government sa pribadong kumpanya nga nahimutang dool sa maong lugar. Matod ni Mandawi City Administrator Attorney Gonzalo Maligon Jr. dili lang dredging ang lakang sa city government batok sa magbaha. Nakibusab niini ang pagtangtang sa mga sagabal sa creek pagbutang og tubo isip duga nga agianan sa tubig o pagbutang og suction na pump sa ES Fortuna Memorial Elementary School. Giklaro sab ni Maligon nga walay mga balay nga giguba sa city government. Apan usa ka struktura nga gigamit kuno sa isipa washing area ang gitangtang tungod kaya nakababag kini sa agianan sa tubig. Matod sa city administrator, mahimong mukatag ang magbahagikan sa Tipulo Gueso paingon sa Mantoyong ilabi na panahon na sa high tide. Gipasabot niya nga ang taas nga tubig sa dagat makapahinis sa pag-awas sa tubig gikan sa creek. Hinungdan nga mas maglisod ang drainage sa maong mga lugar. Mga katropa alang sa pabahimsog sa balawas, inumong sa Antona Plus Gold. Alang sa nakahiusan Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almima. XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting.
5: Good morning.
0: Salamat katropang Almi Mata sa mong report. Nagatun sa tugtag na 42 minutos o 53 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay mitabog bisag istap gidako. Nasaylo pero gipamulta gihapon. Unsa man ni partial? Italia sa report sa Ronato pinagi sa pagpamati ni katropang Benjitalisi.
1: Live report.
4: Dagang salamat katapag Jerry, katapag Rafael, duha ka mga minoridad ang gipang
5: hold ko yung mga ilang ipang safekeeping dito sa botan sa sitwana. Dito milabing adlo kinaman niya nasakpan o naabdal sa mga personal sa City of Dalay sa Traffic Operation Development Authority Council sa sitwana. Gamit ang bukin sa daan pa sa mga staff ang ilang signal light. Si Jordan Tumulat na karihon niya ilang i-hold o ilang ipasabot kay delikado o mutabok sila samtang ka kaya ang usan nila karaman siya eh hapit di masagiri sa mga pick up nga nilabay ato sila pagtabok na mismo sa may ang kanigdan sa dahil sa Dalisay dugo ito mulat nga diyan kaya pumunta ng kanyang doon ka mga batanon matod pa nila nga kaibaw sila sa kulo sa staff nga red o kulo o ko sa higo kung green ang kulo apan wa sila magdahom nga ang kanyang ang ilang pagkituan nga magdungan o go signal ang ganing doon ka mga traffic light nga sa paingon ang direksyon sa Mount Pit Apan matapad po tumulak nga ikawag yung dingon nga kung magdungan mga kini doon ay posible nga magbangka ang kini mga signal bauto nga iyang iyang pa atawag ang ginikanan o iyang ipasabot na ingon man giauhag nga monitoron ng mga anak o hatagan usap o kaning pag-edukar sa labi na kaning pag-tabok sa dahil yan kinala niya mo sumay sa balaot nila rin kanina ang dili mo tabok kung nag-red light eh delikado ang maligsan yung pasabasal tumulat nga ang katong mga ang kaning mga mutabok siya rin o masag pamagali dili sa ingon nga mismo mga dagal bike ito man siya luwas na ka sa ang kaning multa tungkol naman ito pa kaya kung usap mga ang balaod sa ang kaning sikilan so sa magyapon ang kaning balaod kung di na magkabail ka kung bisa pa man nga hindi ka ugalin pa at mga naon ang pamahayag ni Jula Tumulak sa iyang pamahayag na kanini ang sa pag kung ang sa ang ayan sa kanini ang o si posibleng munta sa kanini ang mutabok test na nga bisa pa nga hindi kusunod sa traffic light sa kanilang
7: pilay pasibol ilang babayaran.
8: Okay. Base sa atong city ordinance, wa gyud nakabutang didto nga exempted ang mga nagbike sa mga traffic violation. So, atong ipahinumdum nila nga kung unsay violation nga gihimo sa nagbike ngadto sa kadalanan, the same violation sa four wheels ug two wheels. Thank you, sir.
5: Ang pagpasabot ni Jordan Tumulak o human ang pagmanawagan nga musulod yun sa balaod na trafiko. Mga balita ng alihipos sa City of Dalisay Traffic Operation Development Authority Constituida. On board sa patrol, kabag ang Santon Herbal Oil nga makatabang matag-alungutanan o ganinyo nga mga katropa. Kaupan ka na pang January, Arribano. Alas ng Kiyosong Pilipino para sa Pilipino siya katropa. Dungeon Dalisay. XM News.
1: XFM Report.
3: Good morning!
0: Salamat ka rupang Binjan Talisik sa mga report. Nagatong sa itong tag na 46 minutos o 33 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: May magsuon, ginakop, atol sa bypass operation. Nagmayan sa Toledo, mga iksuon. Italia sa report sa Aeronato, ginipinagi sa pagpamati ni katrupang June 4.
1: Live Report. Live Report.
9: Yes, katropang Jerry, no, doon ka mga managsuon nga giingong ninda ni kiligal nga drugas na dakpalis kapulisan sa Dakbenas Toledo. Sige pa higayon ni kabaybas na operasyon mga alas 4.49 bilis kadlaon sa Barangay Sangi. Dakpayan sa Toledo, kini mga dinakpan, giilangan sila ga Jervinil Yapa Sokong alias Layhok 39 anyos. At doon ni Kapuyo, ugal kining iyang manghod nga si Jeriel Luis Yap Sokong alias Isyot 27 anos. Doon na usap ni Kapuyo ga polos mga residente ni sa may sitio of Foster, Barangay Sangi, Dakbayan sa Toledo. Matod pa sa kapulisan, ipahigayo nila ang kinik MTL Drive-in Bypass Operation sa mga personal sa Station Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station nga misangpot kini sa pagdakop ni inigduha ka mga managsuon nga suspect. Ingon man, nakumpiskahan ni, nakuhaan ni ugupat ka mga pinutos sa siya nga gituan ga sabunga. Doon na ni Gibugaton nga mukabat sa punto 77 gramos. Doon ay standard drug price value nga dulaan sa 6,000 pesos. Kining duha ka mga suspek karon mas pagdakop, gibalhog na ni karon sa selda sa kapulisan o gihikaya na og mga tugma nga gaso. Mga katropa, ayaw kalimut magtumarog sa Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
0: Good morning! report kan rupa June 14 mga report. Kaya ito sa itong tag na 48 minutos o 30 segundos na mga katropan nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa magbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning day. Gato ni Rosana Baga. Diya sa may Victoria San Remigio, Cebu. Rosana, good morning ni Budiha. Good morning. Gato ni Cheryl Amaba. Great na kuno siya siyang mamukaw siya siyang anak na tulog pa nga si John Eric. Good morning ato ni Ma'am Lita Sendo Plus. Pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na ito ang weather forecaster sa pag-asa magtaan katrupa mo. Weather forecaster Manny John Agmay. Sir Manny, good morning.
10: Yes, Sir Jerry, good morning po. Tapos mga kukindi kami na ako mako na itong latest weather update para karong andawa. Natay ibantayin karon nga hinay nga bagyo nga nagaw sa par and as of 3 a.m. gini nga yung location kay ana sa 1,990 km east of extreme northern Luzon. Kining bagyo nagdala sa hangin maabot og 55 km per hour gustiness 70 km per hour. Yung movement pa east northeast sa kusgon nga 30 km per hour. Kining nga bagyo dili ra siya mosulod sa Philippine any of responsibility. Slang bahay na Southwest Monsoon ang mga nakapekta ko rin dito sa Luzon. San Bantini, San Francisco, lakit na sa Tibuk Visayas. Karong adlaw, makasinatika o generally fair weather condition, maayo itong tempo sa panahon pero nag-epesyensya sa mga patapatak ng mga pugulan o mga paradong kilat na binasa o drog na hapon, gumikan aning mga localized na mga thunderstorm. Samtang hinay ito na sa kasalangan ng hangin, di kan sa Bagatan, ito sa Bagatan Kasadpan, amo pa sa labis din sa Tibuk Visayas, di ang balog sa itong katagatan, hindi nga ito na sa kasalangan. Temperatura karong adlaw mag-range sa 28 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, kanyang alas 5.35 sa buntag, sunset o niyang alas 5.4 sa hapon. At ang oras, alas 5.51 na sa kabuntagon. Huwag mo lang ka itong latest weather update. Kini si Manager Agbay, mag-buntag sa taran.
1: XFM Report.
3: Exciting.
11: Good morning.
0: Magigala, mayong buntag. Arita sa tulagbitan sa magkadiyot magkakaigsunan ang representante sa Prime West Solution magkakatropa gagipatawag o atol sa executive session with the member of the city council magkakatropa miklaro nga dili daw kuno ang pagsupak or ang privilege speech sa kunsihal. Mga kaigsunan, ang rason kung nga nung wa nila dawata ang basura sa dakbayan sa Sugbo nga ilabay das binaliw landfill, mga kaigsunan. Iklaro sa representante sa Prime Way Solution nga ang ilahang pagdili pagdawat orang wa pagdawat nila basura sa syudad Sugbo kada gumikan daw kuno kini sa partial lamang nga paglibka sa cease and desist order nga gipagawa sa Department of Environment and Natural Resources ngadto kanila o sa ilang kumpanya mga igal. Okay. Pero kung maumang galing kini mga kaigsunan, ano ilamang gidawat ang basura gikan sa mga pribadong mga kumpanya, sa mga private haulers, mga igal. Kung ang rason mga galing sa Prime Way Solution, mga katropa, mao ang partial lamang nga lifting sa CDO nga gipagawa sa DENR ngadto sa ilahang kumpanya. Yanong midawat man sila o private haulers, mga igala. O diba? Makiangayon bago na mga kaigsunan. Nga diya ka nag-operate sa dakbayan sa Sugbo. O niyang taga-dakbayan sa Sugbo, dini mo palabayos basura.
1: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Dini, mga igala. Doon na po dinoy rason ang Prime Way Solution, mga kaigsunan. Apil sila sa bidding, sila may only bidder, mga igala, but gi ang back may disqualify mga kaigsunan kada gumikan kay dunay mga dokumento gawa nila makumply mga katropa. Kung magka-comply niya sa mga requirements o ang CDO baga partial lifting lang sa CDO ninyo nag-i-issues DNR, may rason kung ano wa ninyo palabayas basura ang local government unit sa dakbayan sa Sugbo o ang dakbayan sa Sugbo, ano widawat man mo diya o basura gikan sa mga private hulot? Diba? By the way, si Mayor Nestor Archibald igon siya ang rason daw ko do ngano nadilatar ang pagdawat sa Primary Solutions basura nato para makalabay tas binaliw landfill mga kaigsunan. Kanto daw ko privilege speech o pagsupak kunsihal, mga kunsihal sa dagmayan sa Sugbo, mga katropa. O niyan, ingon man ni Primary Solutions, dili magani Mayor, sa man din ni bakakun ka.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Mr. Archibald, baka kung ba mga igali?
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Iskot ang basura mga kaigsunan, kitamos basurang nagbaha. Dili lang tubig ang gabaha, dili lang tubig ang galunop dito sa kauluhan mga kaigsunan, kung dili naglunop punong nagbaha ang mga basura mga katrupa. Kanya samtang galunop o nagbaha ang basura dito sa kauluhan, si DPWH Secretary Vince Dizon, ingon man si Ombudsman Rimolia mga katrupa dito sa Sugbo, kaya nag-inspeksyon sa mga dapit, mga lugar, gibahaan. Nagbaha dito sa kauluhan, diri sila nag-inspeksyon o baha sa Sugbo mga kaigsunan.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Iba talaga to ha. At naging musunod na ronda yun, ang kasikas kauban ni Attorney Ray Malikay Gialon. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katrupa-katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Badabilit sa Magingon. Balik kong mapuhon sa samangtag ng istasyon, alas 4:30 ito lasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, Exciting Pilipinas!

0: Broke ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Central Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, iNews at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, bono puno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM. Santam Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textel by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damog ko sa Santam Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santam Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santam Plus Gold o Santam Vitamin C.
2: Santam Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santam Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santam Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud to daayo ang Santam Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santam Plus Coffee Mix.
2: Santam Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santam Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santam Plus Coffee Mix. Santam Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, Usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santam Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Santam Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santam Vitamin C.
5: But! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
6: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
5: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
6: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
5: Aya!
7: Exciting!
0: Vision Next! Daghan ang natabangan!
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next! Sulay ang kaipitibo! Vision X Plus! Mabalit sa inyong mga suging butika!
9: Mga katropa! Exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alasais 8.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Kaug ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.

0: Vox Populi est suprema lex. Ang kayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao mga katropa, kumustag maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Ning adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 12 ning buwan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan, may labot ang lungsod. Diana say 107 billion budget alang sa flood control para sa 2027 mga katropa. Lain na sang kurakuton. Lain na sang kawaton. Samtang 10 billion. Ah, grabihan naman aning kwarta. Oy! Alang sa confidential og intelligence funds. What? Ay, ni sila rap kay nakaandam naman is pag liquidate to atoy mga resibo dili tuod piatos ug Mary Grace na kasuwat, pero ang dakong pangutana tinuod bang nadawat. Kaya mo na ilag gilalis karon diha sa impeachment batok ka sa vice presidente mga katropa, kay ang naandan mga fictitious names kana unya dawaton mga katropa, langan magibutang ilang tinuod ka pangan. Katong ilang whistleblower dito, ha, nga ilang gisumbong, mauna to'y mupatay nila mga katropa. Maunang tago yun ng pangan. Pero karon gipang bulgar man. Kaya fictitious lagi ko nung mga pangan. Nga bisan asa nato tanaw diya ka ng mga confidential fund. At kanang mga resibo, kung di lang ni magpakaroon ingnon ang commission on audit mga katropa. Ha, mga John Wick mo'y nakabutang diya. Ay nakabutang diya, Spider-Man o Superman. Wow! Ha, mga mission impossible kana mga katropa, pero dunay resulta. Dunay madakpan mga katropa, dunay maronda. Dunay dagko nga mapingwit nga mga dagkong isda mga katropa nga mga sakop sa sindikato sa ginadiling drogas baka tigpayuhutan o baka sa smuggling mga katropa o baka ha kiniga naa sa armadong kalihukan mga katropa aga mapingwit iniga mga confidential o intelligence funds. So tanaw na to nun, grabe makalilisang ning 10 billion ha. Pero pila na katuig ang hinangat mga katropa, sugad nga nagbuwag sa unity mga katropa aga presidente o vice presidente. Waning yun makasimhot bisag piso aga office of the vice president aning confidential o intelligence fund mga katropa. Pero mao'y gibasihan karon isip usas mga articles of impeachment batok ni Sara Duterte. Ato ni Gaduntan mga katropa, gawikan kay di ay kuwa usab nga under the microscope karon purbida gi bulgar na kini mga katropa, dugay na kayo ni nga gi recommendar sa ICI kay numdumo atong naumol mga katropa human sa katong katapusang suna, ang suna nga gisundan ining suna karon ni Bongbong Marcos mga katropa nga giumol nga ahensya nga wa sa magdugay ay gumikan kay daghan sang gagaong mga katropa. Pero ang pagrekomenda ang kini nga commissioners kuwa kung diin ang asawa kontraktor mga katropa og nakapingwit og bilyones nga mga kontrata lain-lain dintos Bulacan mga katropa nga girekomendar pasaka ang kaso hangtod karon. Hangtod karon mga katropa, ay sus gang isingisi lang gihapon oy. Ato ning hukasan karon nga buntaga mga katropa dinhi sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Ilang gisusi nilaga Secretary Vince Dizon mga katropas DPWH ang kinasang anpardo. Well, nindot magkaina kay nakita diha ni Secretary Dizon mga katropa diha kinasang ankawa maguna diha aga kinig mga tubig baha gikan sa Alta Vista mga katropa ngadto pas babaos may tuong pardo ngadto pa mga katropas may kiyot dito sa Amos may Talavera sa may Greenbelt udagayday gikan pas Bulacau, padung dihas kinasang-an kay low lying area man na. So dito mga katropang mga kapitanes, sila ga bag-ulag na ga-celebra sa iyong birthday. Ang atong halagdong kapitan na diha sa kinasang-an na susan na padayos mga katropa. O niya, tuasap dito si Cup Idol June Tumulak sa Basak Parno. Aron mo atubang mga katropa sa DPWH Secretary. Tanawa nyo na diharap, akong gisayan diha ni mo. Kaya nindot kayo nga makitaan mismo sa DPWH. Unsay problema dinhi sa Sudan sa Sugbo. Kay nalisang mga katropa ang ombudsman nga numang daghang kayong madawat nga mga report. Ilabi na gikas mga vlogger mga katropa gikas sa Sugbo. Panahos gagmay lang nga mga uwan, hinay lang nga uwan mga katropa. Pertimang pagkabahaa dinhi sa Sugbo. Nga 60 bilyones pesos ang pundo mga katropa sa Sugbo. Sud sa upat katuig. Ay sa kada unom katuig na magani. Upat katuig kang Bongbong Marcos. Duha katuig mga katropa kag Tatay Digong. Unya na usap pagkaunsa. Ang yun sa maninga pag Pahigayos Project. Kaning mga drainage pananglitan. Ay nga perting daku ang pundo mga katropa. Perting pag pagkatrapika. At itong nasaksihan ang hilabihan ka huot, hilabihan ka hagipot. Dito stisa mga katropa kaya gandahom tamo ay makasulban sa problemas baha di Lapunte. Labangon punta tisa. Pilato ka buwan ang galakat mga katropa kaya atong gitanaw nga mao na yung tingalin eh. Ang sulban sa mga problemas baha sa nagalailaing lugar. Diha sa maunga area mga katropa. Ay, may naunsa may intahon nga diha sa Lapaluman. Isahom naman mga mulupyo diha. Diha sa mga subdivision sa Maytisa mga katropa sus idagit naman yung mga tricycad. Ang mga motor mga katropa imbis mudagan mulangoy na mahinoon. Maunay problema diha. Giunsa kini pag-drawing. Giunsa kini pag-disinyo mga katropa. Baka giunsa kini pagpatuman ang proyekto. Di dapat maghaagtan ng materialis nga anaa sa drawing mga katropa. Wa baka pahati, wa baka kuhae. Kinsa magkay gabahin sa kontraktor mga katropa. Ganong palpak magkay na niyang napita. Kaperti man ang pagka dakuang proyekto diha sa Maytisa. Diha sa may labangon punta. Ang mauntay makapahimus mga katropa. Antong proyekto ha. Mga duha tulo ka tuig na sa mga nalabay. May kunog, daghan pa nga mga proyekto mga katropa. Wa magyun ay sulban-sulban ng baha niya. Ay magpakaroning nung sulban mga katropa. Purbida, hapit 40 katuig na nilingkod. Sige panghambog ining drainage master plan para sa Dakbayan Sugbo. Wa manggihapoy na himo. Butuo pa mati ining. Karun, may nagpasiatab na saan mga katropa nga. Siya ang solusyon. Purbida, bayan ni Klasiha mga katropa. Kana mag... Kunuhay nga, siya na lang yun maing laki. Ay siya ang solusyon sa tanang problema. Basura! Nasulban ko no sa iyang panahon. Pila na magkabalik-balik, mga katropa, huwag magiging sulban-sulban. O niya, karun, siya na po'y makasulban. Sa baha, siya lang yan po'y makasulban. Hala, sulban ang tanan, sulbaran ng mga utang na mo eh. O niya, kapait niya, mga katropa, ka nag-save your mentality ba? Ay nga, ikaw na pinakamaing laki niya. Bida ba yan ang klasihan ng tao? Ito. Mauni ka ron mga katropa ang di tamutuo na. Kaya gamalik-balik na tagkailan na na. Magita tagtarong mga katropa ang mupatuman ining flood control project. Mayo kaya naabot si Secretary Dizon na tanaw niya dito nga perting pagka-bottleneck mga katropa sa tubig. Inigasun diha sa sapa mga katropa. Inigagi diha. Kaya perting pagkagamaya ang ang sapa ni Naro na. Ipakita ang itong picture up nga nagpatunga masam sila sa Dan. Mo'y nakadaag traffic nga po. Kinahang lamang yung sila magpabaw nga na. Sila po hindi naman ta magtudlo-tudlo sila. Antos may sidewalk. Di kay tunga sa Dan. Pagkating pagka-trapika nga po dito sa may Parno. Kay naabot lang sila. Onya, grabe kayo ang entourage. Pagkating pagkadaghanas mga convoy, mga katropa. Gilinya ang mga sakyanan. Wa na lang yun kipang parking dito sa may Petron. Mga Skaltex mga katropa. Katong mga dugol nga mga kinig gasolinahan dito. Ano di makabaldas traffic ko. Di agin kakuot-kuot sa sila mga katropa. Tunlo-tunlo sa'n. Mayroon ta ka na kinyo pag tunlo-tunlo. Di na mausik. Ang pagpalangay ninyo sa mga motorista kagahapong adlaw ang sa mga manarbaho ay adtong mga orasa sa sila paingon sila tagsa-tagsa ka mga destinasyon na palda na kinigahunong na antala kumbaga sa Tagalog pa mga katropa gumikan ining pagpatunga ninyo sa daan diha perting naghana sa mga polis nga nag escort mga katropa iniga sekretary sa DPWN so diha mauni ang lungag ng ilang lagi puntarya mga katropa tudlo-tudlo sila sa drawing. Ano naman yun, taga-DPWH, sabot lang kagi sa drawing, nakamao na tigalis kadugay, no? Ni Secretary Nison, kaya di man ni engineer. Pero ang ato, ang masulban, kinig problema, di as kinasangan mga katropa. Munang perting hinaya. Kung na ay hiday lang, one perting hinaya ang dagas trapiko, di as kinasangan. O niya, mapagan pa ang drismay basak, ang drismay mambaling, gano'n man. Gumikan kay perting pagkabahaan mga katropa, murag mulangoy ang mga sakyanan. Ang mga sakyanan, anto na lang maglinya sa outermost lane, kanang lane nga tapad sa island-island. Kay handlock na sila, ari sa innermost lane, kung tawagon, ari sa pinakadool sa island-island. Handlock sila sa outermost lane, kanang dool sa sidewalk, mga katropa. Kaya, law mga kaya na niyang napita. Mauna nga, inig maglinya ang mga sakyanan, aperting yung pagkatrapika, kay duha man na ka-lanes na, pero kasagaran, labi na peak hours, tagutlo man na ka-linya, das mga sakyanan, so, may mutang three lanes. Ah?

maoy budget sunod tuig. Agianto man nilang mandawi, nakakita pa ba Secretary Vince Nixon ang gikamilyada dito sa nagusbat ng plant control kawayan? Sabi ko noy, pakita na niya sa itong mga kaubas media, kantong nagbansiwag sa headlines mga katropa, human matumpag ng plant control dito. Kawayan ang gigamit ka kamilyada. Gandahom ta mga katropa, nga mauna ni binag-o karon mas lingon. Kaya sumapas mga insect dito sa China rap, ang gamito nila nga kining scaffolding. Kana bang maghimo og building ra ba, kana mamintal og building, dili na mga tumo ra pa. Ang gamito nila kawayan. Kay mas mo flexible man, mo bend man ra. Ah, mas mas grabe man ang tungtungan ba? Ang tungtungan sa mga panday, sa mga pintor. Scaffolding nila kawayan. Well, wa mayo ang scaffolding kawayan. Pero mag-isgot ang plant control nito, di kana kawayan pwede oy. Unsa may kusog sa kawayan mga katropa nga mupugong sa semento. Ang nga maoy gimasa diha ang plant control project. Unya ganong mamantinir ka magkawayan nga milyones man ni imong pundo diha. O nay kapait diha mga katropa. So tanawa nagtanan nga mga flood control projects diha. Kay gatuyok-tuyok Secretary Vince Nixon dinhi sa Sugbo. Giunhan mga katropa sa ombudsman pagdeklarar 60 bilyones ang pundo diha ang national government mga katropa. Pinaagis Department of Public Works and Highways ining flood control projects. Asa kana over 6 years mga katropa, duha ka mga administrasyon. Pero perti gihapong pagkabaha. Tigbaha nes manalili sa may kolon mga katropa, San Sianco, dres may Tipanilla. Ay sus grabe na kayo honya kininga. Ang mga residential areas, Labangon, Punta Tisa. Sa una, di man ang Mulangoy diha, mga katropa. Sa Guadalupe, gino? May ko, no? Naaba ba kay intervention mahimong DPWH? Naalam mo yun ang sekretary. Yung sa may mahimo ninyo, Desmond Terrazas. Nga, kinig ilang ipanghambog nga water catchment, mangawas man na diha. Di man paigo ng catchment nila diha. O mas pagpaupaw sa bukid diyang napita na nanglangoy naman yung taga Guadalupe town. Sabat, basi po hindi nag-DPWH niya, maka-inspeksyon. O niya, maka-pahamtang mga katropag pahunong ang nag-grabe. Ang kagusbat sa kalikupan niyang napita. Kami resulta mga katropa, ang tubig uwan, mudagayday na, paingon sa kabalayan itaon sa atong kaigsuunan diha sa Barangay Guadalupe. Kasikas! Ano ay kapait mga katropa, lain na ba og timplada? Alay timplada mga katropa si Mayor Tomas Usmeña ngadto ni Mayor Nestor Archival. Kaya ipapaminaw ko nila, murag maon na baka ni the beginning of the end. Sa mas uban nga panag-abot nila sa politika, iyag mga kaalyado mga katropa. Mahinumdum ta kaniadto Mayor Alvin Garcia. Pagbuwag mga katropa. Mahinumdum ta Mayor Michael Rama. Pagbuwag nga wa na yun makaagwanta. Suod sa ilang administrasyon, sila'y gakauban. Mausay sigig bira mga katropa. Karon gibirahan na sa si Mayor Nestor Archival ni Mayor Tomas Usmeña mga katropa. Tanawa ko na di harap. Tanawa nag-pamahayag inig atong kanhi nga mayor o gabalik-balik na nga mayor mga katropa nga karon busy mayor dinhi sa Sugbo niya na may patutsada. Pirmi naman yung patutsada mga katropa. Bilib sa kong Nestor, bilib sa kong sa itong mayor ka grabe sa pailom mga katropa. O sa magka grabe pailom, wala lang yung siya mahimo. Isa man yung panangan ining atong syudad ang mayor mag yun uta mga katropa. So iyang utang mga palisiya ang atong sundon labi pa mga katropa nga di apatapaingon sa ikaduhang tuig sa iyang termino. Pero di atanan bahing basura birahan, bahin sa iyang administrator si Albertan birahan, bahin sa Monterrasas birahan, bahin sa Carbon Market birahan. Ay sus, puminahantun ka lusa mupugong mga katropas Mayor Nestor Archival ang iyang kapartido nini. Kining mga prajika, mga katropa, mag-isgot man sa tagpolitika. May lagani, gani makontrolar mga katropa sa presiding officer, ang council kay mayuriya niya na naamas grupo ni Mayor Mike Rama o ni Mayor Raymond Garcia. So, ang kinatibukan, ang mayuriya diha sa sangguniang panlungsod karon opposition mga katropa. Opposition at bang sa grupo ni Mayor Nestor Archival o ni Mayor Tomas Usmeña.
Pero ang duha mga katropa si Mayor o si Vice Mayor.

0: Kumpakik nama Permi. Bangga nama Permi. Gini klarar nama gandik bangga katropa. Nga magsigi o pabor-pabor sa mga dato.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Si Mayor Nestor Archival. Antun kanus aman ni Mupugong si Mayor Archival, mga katropa. Madaa pa manigising si Mayor. May ato paminaw mga katropa. Kibahin mag-Japanese ni project. Mutirasa sa gisgutan. Baha. Kaya di ang karbon, mga katropa. Kadugay naman na. Lagi hisgutan lang sa Japan. May ato paminaw ni Rap. Balika pali ho, Rap. Paminawa, mga katropa. Yung YouTube viewers na to. Baga FB page viewers.
2: Play it safe all the time. It's not helping the carbon market because it's playing it safe. It's not doing water assets because it's playing it safe. It's not doing this because it's playing it safe. It's playing it safe for the rich.
0: Grabing bumbaha. Playing it safe, mga katropa. Nagpakasipti permi. Aga atong mayor, sumapag Mayor Tomas Usmeña, ganto sa iyang kauban, ganto sa iyang running mate, nga si Mayor Nestor Archival, mga katropa. Kaya kung ganaan, mag-isgot og kining mga issues politika, labi na dres lokal nga pamulitika, mga katropa, kay laisam kay paminaon, kaya na lambigit sa taidig panermisyon din sa sudan, mga katropa, isip konsyal kaniyanto. Sakop ta sa 16th, sangguni ang panlungsod, mga katropa. Pero ang ato unta ba nga unya nang taniga eleksyon unya nang taniga kiniga pagbinirahay panahon sa kampanya, mga katropa, baka unsa ilang plano, magbuwag baka sila, maguli baka sila, padugangan baka nila, kuhaan baka nila ang ilang grupo. Pero ang importante unta mag-usa tas palisiya labot ining sa syudad kung unsay makaayo, mga katropa. O ang atong isgutang makaayo, kung mag-isgut ang Monterasas, mga katropa, nakita naman na ito na niya, nga panahon sa gamay hinay nga ting-uwan, perteng bahaa niya sa Guadalupe, o sa may itong gibuhat. Sunod lang batas, DENR nga gilibkas ang cease and desist order. Bisan pa man, nga pananghin, mga katropa, pila na ito kang mga kahoy. 16, 18 ka mga kahoy, may putlon. Pero naas mga karaan, nga mga picture niya, mga katropa, sa mga hulagway. Nga gatusan ka mga kahoy ay nangawagtang niya suun sa man. Nang lupad lang itong ilan, ang hanaw daw asok. Kantong mga kahoyan na di man siya nagkapasangilain. Kaya ang makapahimus, ang subdivision development man. So mauni pasabot ni Mayor Tomas Usmeña, mga katropa. O niya giapilan pa sa carbon market. Mauni iyang ingon nga, carbon, playing it safe. Monterasas, playing it safe. Kani, playing it safe. Onya, tanan na lang ko, no? Playing it safe ang kasakit, mga katropa. Playing it safe for the rich. Safety lang kunuhay paras mga dato, mga katropa. Kung siya may pasabot, Mayor Tomas Usmeña, ang atong Mayor Nestor Archival para lang sa mga dato. Hay man na itong pasaling na para sa mga pobre, mga katropa. Hay man na itong pasaling na para sa mga dinaog-daog, para sa mga linupigan, para sa mga waitingog, mga katropa, diha sa ato nga dakbayan, maunang naay mga konsehal nga unta maningog pero silent committee sa nikuman. Para sa mga kabus, mga katropa. Sabi ko, no, maun kinikaroon atong balikon rap eh, kada atong sugdon yung bayo, aron maklaro sa ato nga mga viewers, sa ato nga mga listeners, unsa ning gisgutan ni Vice Mayor Tomas Usmeña, atong kanhi mayor.
2: Playing it safe all the time.
0: Playing it safe all the time.
2: It's not helping the carbon market.
0: Not helping carbon.
2: Playing it safe.
0: Playing it
2: it's
0: safe.
2: Not doing water assets because it's playing it
0: not
2: safe.
0: Not helping water assets.
2: It's not
0: playing
2: doing
0: it safe.
2: This because it's playing it safe. It's playing it safe for the rich guys.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Buara, mga katropa. Playing it safe for the rich. Sao naman ni Karon. May ko na mag-usa lang taniini, may. Kung Canadias Guadalupe, ang mga tao ang gisinggit, mga katropa, nga undango ng proyekto niya kay perte ng pagkabahaan nila, may patabang tas mga national agencies. Kay wa may gamit gapon, magsigit tayo ini nga plan control project niya sa Guadalupe. Sa Guadalupe River, mga katropa, o niya, dito sa mabaw. Pasagad lang og yambo og tubig. Eh, mahimot lang, mayambo mag yung tubig. Kay munagay na yun, mga katropa. Di man paigo, kining ilang ipang hambog nga mga catchment. Nga maoy ilang solusyon nga dili mabahaan ang mga mulupyo diha sa Guadalupe. Mauni karon agatong issue, mga katropa, kaya nag-propose ang DBM o kapin 107 bilyones pesos. Grabe, wag yung matanggang paghihapon ang gobyerno. So tarungan, itaw na ninyo gasto diha. Ayaw na ninyong nag-iwaldas-waldas. Kay inyo magyong giapil, wa magyong mumatanggaman, ladi, apaghihapon mga katropa, karunga sunod tuwing. Cento City, bilyones pesos, alang nasad sa mga flood control project.
1: Kasikas!
0: Og di ay pakapin nga 10 billion, 10.7 billion to be exact, 773, alang sa confidential og intelligence fund. Sa tuig 2027, mga katropa. Sumapang acting DBM Secretary Kim De Leon, 19.6 billion sa flood control funds alang sa mga foreign assisted projects. Sa iba, nakahinuklog ko. Story-story, bisa ko asawa, mga katropa, kini flood control ba? Kung ang ipa-undertake talaga kayo ni ang mga malangyaw, no? Kanto magnaang yung track record ba? Paghimog mga flood control project. Muna magkiniga, mangutang tas jay ka. Unya, mga katropa, mapatuman tag project kay mao na, mangutang, mapatuman project, pareha ng tunnel. Sila nalang pahimuon, mga katropa. Klaro, patanawag o nag-tunnel niya sa SRP, oh. Tumoy niya sa may viaduct, mga katropa. Sumpay ang nag-S. Osmeña Avenue. Magbaha na lang, diri sa Luyo sa may Cebu Technological University. Magbaha na lang niya sa may Plaza Independencia. Magbaha na lang niya sa may Pier 1. Ang ibabaw ining tunnel, pero ang tunnel perting pagkaugaha, mga katropa.
1: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Gano man na, o sa may diferensya na, pareha man ang materialisa, gihapon na. Ang disenyo, tingali, diferensya. Ha? Ang kamaos, mga gahimo, diferensya. Hapon ang gahimo. Di gustong hapon nga mapalpak ng ilang proyekto, labi na, inutang ng ato nga project ang ipatuman diha sa JICA. Paniguro sila, appeals kontrata nga sila ang mo undertake sa project. May pasila rap. Kay kana ko diya napita rap, no? Kung imo nang silipo diya, imo nang tiltilo rap, abot lang magkatiltil, bisag at tungkol sa kagrabi sa kwan, grabi sa kamilyanan, grabi siminto. Bisag ato pa nag pisa-pisahon rap, dangkalon ta na, giga sa sugo diya, inigsun ni mo sa tunnel, panong ni mo dito sa tumoy, di ka kita, giga kamilyanan diya, kawayan rap. Wag yun ang kawayan diya. Nagko pa kayo ng kamilya, tingali diya, mga katropa. Kana ba, mga klase ng proyekto ba, kanang malungtaray, gani? So, unsa may diferensya. Di ba sa kumutuog mga santo sa mga hapuntanan, kaya na ako yung mga suod kayo dito sa Japan, na amas yung ginagmay sila dito. Pero ginagmay ra. Kining ato, dinagko, mga katropa. Ila dito, mga buriring, pati nga lining mga kurakot dito sa Japan. Dini sa ato, di naman nagburiring, buhaya na, oy. Buhaya na. Makita ba sa aging? Makita ba sa proyekto, mga katropa? Sumaw ni Ron, mas maayo tingali rap nung mo coordinate sila og mga kumpanya, mga kontraktor, dito sa gawas, labi na sa Japan. Insay inila, respetado o world class nga trabaho, mga katropa, na mga kumpanya, unya, maunay mo undertakes project mo. Kay usik-usik lang taning 107 billion, unya, mga guba na niya, panahon sa baha. Ang project, ang gingahan pa, flood control. Ang gingahan pa, flood mitigating infrastructure project. Unya, mitigating, control, dili makakontrol. Dili makamitigate, kung dili makapalunok, makapatay pa mangani, mga katropa. Kaya na nga hulpa ang flood control, unya na ay nagpuyo, luyo sa flood control project nga mga mulupyo, mga katropa. Maunay kapait. Imbis muluwas ang kinabuhi, mupatay naman ni noon, mga katropa, kay tuwa na, niapaw na ang tubig baha, kay nilikyan, kaya binahili, kaya nalumpag, kaya naguba, kaya mibigay ang flood control project ng bilyones, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Abaw ni Ron. 3.4 billion alang sa Metro Manila Development Authority. Sila sa ipupatuman, mga katropa, apil na ang pagpalit og pumping stations. Giingos DBM nga gibalik sa Marcos Cabinet ang flood control fund. Aron mahuman ang mga pending projects. Alam kayo, mapinding na. Tarungan na ninyo. Kayo mapinding na. Diskaya pa na. Kung mga kumpanya, pareha iniga diskaya, mga katropa. Papunduhan ang capital outlay sa mga foreign assisted projects. Huwag gigahin nga flood control funds sa 2026 national budget tungod sa crackdown sa administrasyon sa multi-billion peso corruption scandal. Hangtod karon ang dugay ng ginganlan nga kanhi nga Speaker of the House of Representatives Martin Romualdez. Wa pay bisag muso na lang ang gipail, mga katropa, batok niya.
3: Wala
0: Nagsaldi ko lang sayon kay madalit mga katropa kay tuwa mas gawas. Isod sa gini. Katuo tingalita mga katropa, blood is thicker than water. Iyan mo ginagagaw niya. Kung saan balibali nila, at lugo anak mga katropa, mumao mong gini. Samtang ang proposed 10.773 billion pesos ng confidential ug intelligence funds, mas ubos ko no, og 8.8% kumpara sa 11.818 billion sa 2026. Ang ilgigag mga confidential funds, ini, ginastuhan ani, confidential sa ani. Kung sa sagay gihimo aning mga punduha mga katropa, kay giinital mga nila si Sara, kining 625 milyones pesos. Inigsuling anino sa sunod administrasyon ng lingkod ni Sara. Asa ka ni Puniton mga katropa gagamit aning intelligence fund. Tiaw mo na, 10 billion pesos kwartas katawan. Giintil-intil ang... Maulang manggihapon ang atong sitwasyon mga katropa. Sa atong problema sa insurrections na. Maulang hapon atong problema sa smuggling. Ibalik ang atong problema sa pagpayuhot o ginaniling drugas. Mga sindikato naghitak din sa Pilipinas. Ang krimen nagkagrabi. Kain man dapat gigasto ng bilyones ka intelligence fund. Sa maong kantidad, mga katropa, 6.4 billion intelligence funds sa mga law enforcement agencies, 4.3 billion sa confidential funds sa mga civilian government offices. Stag pa ita, mga katropa, ipag-apod-apod yun nila. Inaot-unta, madapat ni sa angay dapatanan mga ketropa. Atong taknal, size 39 na.
1: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Morning, at sa itong mga sayo kayo na binaw karon. Sayo kayo nagtanaw mga katropa diha sa YouTube, diha sa Facebook, sa itong live streaming mga katropa sa official FB page sa 88.3 XFM Cebu. Salamat kayo kaninyong tanan sa paghapit nining atong programa mga katropa. Sir Ronnie Carentune, nag-unag yun ang atong ultra marathoner mga katropa. Diyan mo si kay Gendaman ini nga Sir Ronnie nga sa iyo kay nagdagan niya sa Mandani Bay pag og destinasyon mga katropa. Dito may pag weekend diha Sir Ron ba? Kanang imong gyanhaan yun niya. Lingaw kay mga bata. Gihandom lang yun itaw na to. Naanaman tayo drawing diha nga doon natin boardwalk. Ikan diha sa Viaduct. Padong dito sa New Star. Diha sa SRP. Pagkanindot yun unta kayo ba? Pero astag dugaya pag yun itaw na kung why... Why vision ba? Why ka ng political will? Para niya kay tanawang ko na sa Mandani Bay, oh. Sa Mandawi City na ni mga katropa, daghan kayo mga pamilya, daghan kayo mga bata, gadagan-dagan, open space, dunay park, o niya daplin sa dagat, o niya na yung mga pagkaunan, malingaw yun kayo. Magkausa ang pamilya, mga katropa, kay pool, kay Antos Mall, balik-balik ka na weekend. O niya, gasto pag yung kayo, kay mapugos ka magpalit ni Antos Mall, mga katropa, pwede pang magkamahala. Pero naa kay pareha ining Mandani Bay, naa kay boardwalk, mga bata, maapil pag-exercise, lakaw-lakaw, TikTok, sayaw-sayaw, duwa-duwa niya mga katropa, dagan-dagan, unya, kukabildos, pamilya, picnic, mga katropa, istorya-istorya, tapok-tapok, munay wa na to, direhasan ba na to, Plaza Independencia, labihang kakaraanan ng mga katropa. Kuha ang mga nis maintenance, tanawa ang Fuente Osmeña, sa una, bimbo kayo na, skating rink ka na sa una, karon perting pagkamingawa, murag minteryo mga katropa. So mauna yung mga kuwang na ito din diba? Punta ka itong SRP, naaman na nga lugaran niya sa Cebu Harbor, mag-atubang ta, naingon anak kalapad nga kining boardwalk. Nag-una pang Mandawi in town. Nag-una pa ang kining Naga. Ang mga taga Cebu City na bali na hinun, buwan ito nag-Naga, panahos ka gabi yun, kaya malingaw sila sa mga suga. Na perting pagkadaghana, perting pagkahayaga, perting pagkaartiha, mga katropa, nindot kay pagkahimos mayor. Dito sa lung sa syudad, sa Naga, mga katropa. Pero ato, dire, di naman hinun, ariun, kayo sa mga usama pa yung ariun. Ang gabalik-balik naman gani, unya, nagkabati naman gani. Unta, mga tuma ng gidrawing niya, mga katropang boardwalk. Ikas Viaduct, panong nito sa New Star, diha sa SRP, mga katropa. O na, kini silang si Ronnie. Anto magtambay nito sa Mandani Bay, anto mag-exercise. Eugenio Boy Tagsip, may buntag katropa, maglaom tang mahuman ang CCMC, kay duha naman ang kamayor sa Musiti. Ay, so sa una pa rin kamayor, upat na kamayor, sir. Perti na rin pagdugaya. Ang ilang iplano na sa Musiti Medical Center. Nagpaita yung taon. Salamat, sir Boy Dave Balulot Lerin. BBM, bida-bida, baha aman. Mauni din yung bago ni Aydim. Para na ako, mas maayo magkausap ang opisyalis na may sugbo. Ano doon ay kasulbaran? Ang maulang ina. Nagkausap, pero mo pasulami mag politika. May ikaw mayon niya, sir boy. Kaya klaro pa kay kini sila. But lang, sugdan, tunga-tunga, termino. Kay para inig election year na. Di nalison ispilingon nga buwag ng yun ay. Marikito Kapote, may buntag, sir. Janiel Sembrana, good morning, sir Ray. Doc Odi Camarillo, nindot yun ay open parks and spaces nga well-maintained. Salut yun ang naga nga park development. Nindot kayo na, Doc. Mauna yung gwapong buhaton yan nato niya sa Argao. Huwag sa uban ka mga lungsod. Lukop lalawigan sa Sugbo. Hans Octubre, kumusta niya, gwapo? Ayong pagpaminaw, Attorney Resty Arnaiz. Ang sinaligag Governor Pam Baricuatro, mga katropa ng Capitolio. Blackbird ni Fluffy watching from Compostela, sir. Salamat kay Pete Jason Colina. Kumusta katugnaw niya sa Amerika, brother? Ayong gabuntag, Kuya Romel Okeriza. Salamat kayo sa iyo ni Kabuntago. Napit mo din eh. Kap Sally Hilsen, Estalaytay, Argao, Cebu. Pagpaminaw ninyong gatanan ni Rick Ryan Overes. Kusog mo din sa Ormoc Kauwak from Overes o Brukoy Family. Salamat, amping ganunay. Thank you, sir Rick. Ayong buntag ninyong gatanan ni, kumusta ta sa kasilinganan diha sa Ormoc. Ni Barnes Mikagang sab, side by side ni nilang Mayor Lucy Torres, Kongresista Richard Gomez. Diagdapitan sa Ormoc. Brother Eric Abanggan, salamat kay Skoy, brother, ha? Kanindutan mo sa amoy, lahi rin yung sinauman ni mong Koy, ba? Kung ang ako freestyle, ang imo breaststroke. Salamat, Brad. Bye kay ko, Brad. Sir Joel Baring, good morning. Mark Anthony Concepcion Goles, brother. Ayong gabuntag niya sa Roro Chapter. Das Barangay Kiyot, pinanguluhan sa itong number one counselor, Herbert Nognog Conde. Long live, mga Branong Sai. Diya sa Spardo area, Rono Chapter. Kapagama ni Brad Chuck, diya sa Punta Community Chapter. Gabuntag ninyong tanan diya sa mga naminaw karon ng mga Branong Sai. Ni Michelle Bernadette Bautista. Good morning, kanunay. Manuel Luzano, diya sa Department of Social Welfare and Development. Sir Buboy, oh. Sir Buboy Luzano, naminaw sa mga karon nanukan sa Bulacao. Panog ba kanin sa Karkar LTO, Sir Buboy? Yeah, imog hilabihan kabuutang pag-umangkot, sir. Si Brad Manuel. Medikilio Esbra Jonji. Good morning, new normal na kini. Kalumbanga Tumuran, Cebu. Ang abot na tayo sa Tumuran. Mayong pagpaminaw ninyong tanan niya. Atong Idols Boxing, mga katropas, Bazooka. Naminaw na ito, gikan sa West Covina, California. Bazooka, AJ Banal. Gusto niya, Brad Alex John. Mayong pagpaminaw ito. Amping sa kanunay. May gabiin niya sa Amerika. Human Labores Roseliosa. Take care and God bless always. Good morning, Attorney Gelon. Salamat kaayo niya. Giles Lou Alipio Satore. Kamustang Zamboanga niya, Brad? Kaayong pagpaminaw ninyo niya o ang tibuok pamilya. Salamat kayo kaninyong tanan. Sa atong pagbalik, mga katropa, dugang hisgutanan sa atong tulumanon.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
3: XFM.
1: Sa
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko sugi mo tutoy! Aya!
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan. Sister Pain.
11: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: X FM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 6:51.
4: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Maghisgot ang flood control project ba? Magka-hinumdo mag-inayintang Jervil Wistro. Ang chairman sa Committee on Justice, Diaz Camara, kay kini si Congresswoman, diha si Ila, pertining pahambog nga gilgig kayo ni og liderato. Ugani, mauni siya nga si Gigyog Dipinsa, si Gigyog Dupa, ngadto kag Speaker of the House, nga si kanhi Speaker Martin Romualdez, kay pariho man silang gilgig. pero karon mga katropa, si Bongbong Marcos gihagit na nga ipagawas ang ebidensya Bato kang Romualdez. Si Tommy Chanko, mga katropa, nga maoy representantes na votas, dugay na ning tagaw-taw sab, nga manduan ang tanang ahensya ubos sa iyang administrasyong Marcos, nga ipagawas ang ebidensya batok ni Romualdez. Libog lang itaon sa mani, gilaglag ni niya o kinig gilaglag pero ginupan. Kay dugay naman kayo ang kamanduan, mga katropa, nga gukdon ang tanang responsable. Tanan, gigukod na. Doon na mga party list representative, gipasaka ang kaso. Pero daghan pa kayo, may lang na pa yung 10% na pasaka ang kaso. Daghan pa kayo ng mga kaalyado, mga katropa, ang scot-free parod. Relax pa kayo inig mga panahon na. Mauna yan ang ibabot. Pero kang Romualdez, mga katropa, sa latest development, nirikat, nibakwi sa ilang mga testimonya, ang kantong upat ka mga marines, nga maoy gatumbok, gagahatod siyang balita-balitang kwarta, ngantos panibahe ni Martin Romualdez, mga katropa. So nabalaka si Tommy Chanko. So maapan niya si Marcos mismo ang nagsugod sa kampanya batok sa korupsyon, labot sa flood control project, busa siya usap ang angay mutapos ni ini.
1: Kasikas!
0: Mga naingong Tommy Chanko. Highly suspicious. Makaduda, mga katropa, sumapag Chanko ang pag-retract sa testimonya sa upat ka kanhi bodyguards ni Ako Bicol Party List, Congressman Zaldi Co. O siya kaadlaw sa wapa musumiti sa iyang tubag ngadto sa ombudsman si Romualdez. Mura mag-drawing ang tanan ba? Giluwa! Pero mura gisabot ba? Iluwa, tika ha? Pero tunlon na tikag balik. Sambot na nga, naghulga ka na ako, nga manabla ka, tanan nga, apil ani, imong hinganlan. Aw. Di lang tika tinunod. Muna mag-ingon na ang istorya, mga katropa, asa ka ka-coincident, ana? Ha? Asa ka ka-grabe nga coincidence, mga katropa? Pero kung si Dennis Padilla pa'y pasultiyon, co-accident. Na usa ka adlaw sa di pa i-file ang counter affidavit, mga katropa, dito sa ombudsman. Labot ini kaso sa flood control ni Romualdez. Nirikansan. Nibakwisan sa ilang sinumpaang salaysay. Ang upat ka mga marines, mga katropa, kani marines. Gagada, gagabit-bit, gamaoy pamahayag, ganito sa balay ni Romualdez. Kaniyan to, may akusar kini sila na kanaiyang personalidad sa korupsyon. Huwag miingon, nga nagatun yun sila. Puno sa kwarta ng malita, mga katropa, nganto kang Romualdez o ni Marcos. Apel na sila ni. Ha? Pagan si Milian man ni. Upat nila may retract tungkol sa kingong hulga sa kinabuhi. Gawas niya na ang salapi, mga katropa, gawa yun sila makabaliban. Kaya mo manig itumbok sila mga kauban. Nagpakita man itong mga text messages nga, nagpadagin sila sa tintasyon, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Tintasyon, kwarta yun ang tintasyon, natural. Ha? Nga kung maon naman ngayon ninyong gibuhat, wala man ninyong kuhain ang balita niya. Ang kantong kinawat, kawatan sa ninyo, apuro mo mga kawatan niya. Gipanghimakak maning Romualdez tanan, mga katropa, wa ko'y saoy. Pero wa na, ang umbusman, mitumbok na nga ang master planner unta si Chis Escudero man base sa pagtumbok sa ombudsman's media. Pero ni Bali man, nihilom na. Nihilom na kasong Chis Escudero, mga katropa. Karon, wa pa na bakwi nga center of the controversy. Ha? Kumbaga eye of the storm, mga katropa. Si Martin Romualdez. Programming pagdupa ni Jermil Luistro. Ha? Tila yung maayoy. Tila yung maayoy. Pabilawan ninyo ni mga katropa kung tanawa ang video ni Jermil Luistro o ang iyasang distrito dito sa Batangas. Kung naunsa kay Abiba kayong Romualdez sa flood control.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gilon.
5: Right now, ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever speaker of the Congress of the Philippines.
0: Best ever speaker. Best ever sa kunay.
5: Atito po ang palagitong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear speaker.
0: Uh-huh.
5: So once again, Let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker.
0: What?
5: Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
0: Mustang kila.
5: What?
0: Tanawa, asam rin mo ba-breaking diskutan, Rap? Gawas ini mga AX ka, suprajik mo.
5: Wala pong perfectong gobyerno.
0: Sabi na hitabo dito sa ila, Rap. Nadugangan ba ang sapa? O nilapad bang sapa? Nidako ba ang baha?
5: Hindi po mangyayari without the leadership of the best ever
0: speaker ang gahimu ani.
5: Of the Congress
0: sila
5: of the Philippines.
0: Jerby Luis to, ang congressman ini lugar, Rap.
5: At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo. Kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District.
0: Uy, okay na, baha ang ganyan mong distrito eh.
5: Dear Speaker,
0: ah.
5: So once again,
0: kani dahil kay Speaker ni Sharap.
5: My lines. Kaya may AX dahil ni Speaker.
0: Baga agnaong ninyo.
5: Kaya may AKAP dahil ni Speaker.
0: Maunig ang kukisman hanga ni Hambog. Gagitaguan niya ang iyang bana nga giakusarang rape kay abogado siya. Pero saan mo ni Munda ni Bayhana itaon sa pag-hasik ng langgi mo eh? Gwapo itong maharap o niya katong iyang tingog. Gwapo kayo, paminahon. Marang magkaingon ta ba nga maungi summary ining administrasyong Bongbong Marcos ba? Maungi ka ng highlight ba? Sabi ko noon, katong maha niya tingog ni Jeremy Luis Trocay. Marang makatulog yung kusing tingog ba? Makatulog kus kalagot magkakatrong ba? Ka. Bay ko na atong balikon tong baha. O niya dahil kay Speaker. Basta ginuta itakong programa o babay-babay pagkanahan.
5: Whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership,
0: leadership
5: of
0: gini.
5: The best
0: ang liderato gini sa the best speaker of Congress
5: of the Philippines. At ito po ang palagi ko sinasabi sa inyo.
0: Best speaker of the House of Representatives
5: inyo,
0: kay Congress by Cameral na Senate of House.
5: Takka at bumabaha ng biyaya sa 2nd District.
0: Nagbaha ng biyaya. Biyaya na nilibaha.
5: So once again, let me state my lines. Kaya may AX.
0: Naku, ang bonus ay tamaghako.
5: Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
0: What? Oy, Jerby Luis Tro, kanus abang kagabaan in town, oy?
9: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Iyagaba, beni mo, ay nabutaray ninyo dahil. Ako saan mo mutar mo ni Klasiya ang tao. Aga gibalik-balikan naman yan, banag asawa, mayor, congressman, congressman, mayor, balik-balik lang. Tanawa yung lugar ay, sunod na tibuok lugar ninyo, sapa na. Ang kaning klasiha nga, leader mo'y muda ninyo pagbalik-balik ninyo. Sunod mga pamilya na, mga anak ay, susuntaon, wak mo'y papaabot niya, priyagamba. Kevin Roa, mayong buntag, sa imong ikatampo ni bro, Vince, yap. Aga das nice day car wash mga katropa. Nagahilabihan ka, guwapo kayo ng servisyo na itong car washing services. Ay, ang tag-iya, perte man sa guwapo ha. Si Binziap mga katropa. Gusto na Architect LL Tabo-Tabo, Raymond Gayatin, Ryan Ross Gamalio, Dax Dakwa, Gerald Flynn Dolino, Christopher Roy David, Jerome Ayan Buhisan. Gagalinder-linder, anis Kevin. Good morning ninyong tanda niya, Romel Unabia. Great lang ko din Kurva San Vicente Liluan, kauban nilang Jonah o Bunit, nilang Marlon o Busing sa shop, Minaw Minimo karon. Exciting! Salamat kayo sir Romel. Still Vol Alive, mayong buntag, shout out ko sa akong mga anak, Day Irish, Mary Mel, Day Beliza, o Dog Miller, o din tindahan nilang Mama, Minaw Minimo karon din Liluan. Salamat kayo ninyo na sir. Kumusta tas mga paminawan ito na German Soriano nandukan sa Lilith Store na sa may Chera Dulce Barangay Inayawan. Ay, kumusta tines kinakusgan si Inayawan na number one counselor Lito Comendador. Labihang kabuutan, labihang kapalangga ni sa mga taga Inayawan mga katropa. maayong pagpaminaw kaninyong tanan diha. Huwag ni Madam Madam Evelyn Comendador ang iyang suon. Huwag sa iyang buutan sa iyang pag-umangkon Mark Anthony Apura. Huwag sa iyang hamiling kapikas nga si Madam LL. Anita Sumayang, good morning, watching from Almira Biliran. Lanog-lanog tanihan, naghang kong kliyente sa Nes Biliran, Summer Leyte, Southern Leyte. Good morning, ninyong tanan niya, Roderica Ranke. Good morning, watching and listening FB Live, Dresicho Bugo. Parangay Kiyot, ang silingan eh. Ang pagpaminaw ninyong tanan niya, San Carlos Heights, sa Santo Niño, Ubka, Greenbelt, Clippers Drive, Talavera. Kamutan na niya. Good morning, Dariel Manliges. Ayong pagpaminaw. LV, Elvina Bait Kagas. Good morning, watching live from 5th Street, Cherra Dulce. Bait na niya sa Inayawan, mga katropa. Kap Bonit Morillo niya sa Kinasangat. Good morning niya, Kap. Igo sa gas traffic kahapon nilang Secretary Dison. Patunga mag-inita. Elison, mag-di mag-traffic, mag-katropa. May palang wagin. Doon ang ibinidsa. Ang ibinidsa ang pa-traffic. Doon sa nag-mayor, Mike. Ano? Ay, wah! Good morning, Yoman Labores. Medikilio, mag-katropa. Mayong pagpaminaw niya. Esbra Junji. Salamat kayo kaninyong tanan. Sa atong pagbalik, mga katropa, ang hanay sa mga balita.
12: Kasikas Express Balita.
0: Alas 7.04 na.
12: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
15: XFM.
16: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
17: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
19: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araundan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tataod, nagturbo bitaw ko.
2: Ang giminaw yung ko eh.
1: Ang sumayang kami ngawan naman, nga sige mo kagikap rin nga kuha.
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ayaw!
0: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

0: positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud ni nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang sigalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: katsomaan. Exciting!
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:11.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
1: Headline. Og karon sa atong mga balita adlaw nga Miyerkules sa 12 buwan sa Agosto tuig 2026. Dinhi sa ato mga lugar nga gibahaan sa Sugbo gi-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, OVP confidential funds gigamit sa Christmas activities ug tree planting activities.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod, kapin o sagatos patay sa 7.4 magnitude nga linog dito sa nasod Colombia.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, DepEd ug DPWH adunay kinadak ang budget allocation alang sa 2027 budget.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, underweight, posibleng timailhan sa kulang sa nutrisyon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, Senator Rafi Tulfo o Pia Cayetano naglali sa Senado sa issues and committee chairmanship.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, kanhi Blue Eagle coach Tab Baldwin og Ateneo gipamultag 4.9 million pesos sa Department of Labor and Employment.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Heart Evangelista broken hearted. Diamond ring gikan sa iyang ex-boyfriend iyang gidonate.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ex-special, guardiyang nakatog gikawatag service firearm.
2: Kasikas Express Balita.
3: Headline.
4: Balitang dukan. Balita sa dukan.
1: Gisusi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga lugar nga kanunay baan sa Dakbayan sa Sugbo o Dakbayas Mandawi. Gibisitang Dizon ang pipila ka mga flood-prone areas. Lakip ang boundary sa Kinasang'an o Basak Parno, ingon man AS Fortuna Street o Orel Creek sa Barangay Banilan, Mandawi City. Kaubas pag-inspeksyon si Cebu Governor Pam Maricuatro, Mandawi City Mayor Teddy Tadeo Jovito Junki Uwano, Kongresista Emery Lollipop Uwano Dizon, o guman pang mga lokal ng mga opisyal. Gisgutan na tulong sa ocular inspection ang mga prioridad ng proyekto aron mapunggan ang pagbaha. Lakip ang pagpaayo sa mga drainage system sa mga barangay na kanunay maapektuhan sa kusog na uwan hinungdan sa grabing pagbaha. Lakip usab sa mga gisugyot ng proyekto ang pagtukod ng floodgate o pumping station sa Mandawi City nga giplanuhang pondohan sa DPWH gikan 2026 hangtod 2027 sa AS Fortuna Street. Kanunay malubog panahos kusog nga pag-uwan. Gipangayo sa mga lokal nga mga opisyal ang tabang ug pondo alang sa pagpaayo sa mga drainage system. Gipunting usab ang Orel Creek nga konektado sa Mahiga Creek ug Subangdaco River. Isip usas mga napit nga kinahanglang tutukan aron mas mapaayo ang agos sa tubig ug malikayan ang pagbaha. Sa Cebu City, gisusi usab ni Dizon ang flood prone area sa Kinasang'an. Din gipadak-an sa mga otoridad ang kasabtangang manhole aron mapaayo ang agos sa tubig ug malikayan ang paggawas panahon sa kusugawan. Ang pagbisita ni Dizon na hitabo duha ka semana human sa kusog nga pag-uwan nga mipahinabo og grabe nga pagbaha sa pipila ka bahin sa Metro Cebu.
2: Kasikas Express Balita.
4: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Gikonpirmar ni General Manager Nino Amiliana sa Prime Water Waste Solutions kaya nagdawat ni sila og basura gikan sa mga private haulers at tul sa gipahigay yung executive session sa Cebu City Council. Matag-adlaw, 10-15 toneladas ang ilang dawatong basura. Gipasabot ni Amelyana nga sa pagkakaroon base sa gihatag nga cease and desist order partial lifting sa Environmental Management Bureau nga nag-operate kanila mao ang interim cell nga adunay capacity nga 20,000 ka metric tons. Hinugdan nga di pa sila kadawat og basura gikan sa mga LGUs sa Masa Cebu City. Kung mahuman ang main cell nga adunay kapasidad nga 200,000 ka metric tons, diha pa sila musugod sa pagdawat. Ang main cell gitinguhang mahuman na unta niyatong Hulyo 31 apan nalangay tungod sa nasinating pag-uwan. Gipaglantawan nga mahuman kini sa musunod nga duha ka semana. Apan gawas pagkahuman sa main cell. Importante usab nga higpit na yung malibkas sa EMB ang cease and desist order. Ibutyag ni Amelyana nga ang uwing rekisitos nga gipangayo sa EMB mao ang pagbugna og multi-party group ang ila kiniga natuman.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Baton ni COA Auditor Celine May del Ocampo. Gigamit ang pondo sa Office of the Vice President ang confidential funds alang sa Christmas activities, tree planting o uban pang programa nga dili sakop sa government rules paggamit sa mong pondo. Sa iyang testimony atol sa impeachment trial, giingon ni Del Ocampo nga nagsumiti ang OVP listahan 105 ka mga aktibidad ni si Siptubag sa audit notice alang sa confidential fund expenditure gikan Disyembre 21 hangtod 31 tuig 2022. Lakip sa listahan ang tree planting, Christmas gift giving, Christmas parties, appreciation nights ug medical missions. Baton ni Del Campo, ang maong mga kalihukan wala gitugtan sa joint circular nga nagdumaas paggamit sa confidential ug intelligence fund. Gipunting usab niya nga dunay mga kalihukan sa listahan nga nahitabo pa niadtong Disyembre 13 bisan ang cash advance nga 125 milyones pesos na dawat sa OVP nitong Disyembre 21 ug ang liquidation period gikan Disyembre 21 hangtod 31. Kabahin ang testimonya ni Del Campo sa evidentias prosecution umo sa Article 1 sa impeachment complaint bato kang Vice Presidente Sara Duterte kalabos gingong misusog misappropriation sa 612.5 milyones pesos nga confidential fund.
4: Kasikas Express Balita.
1: Nag-propose ang DBM ang kapin 107 milyones pesos alang sa flood control projects o 10 milyones alang sa confidential o intelligence funds sa tuig 2027. Matod ni Acting DBM Secretary Kim De Leon, 19.6 milyones pesos alang sa flood control funds sa foreign assisted projects, samtang 3.41 milyones pesos alang sa mga flood control projects sa MMDA, lakip na pumping stations. Giingon ni Leon, gagibalik sa Marcos Cabinet ang flood control funds aron mahuman ang mga pending projects o mapunduhan ang capital outlay sa foreign assisted projects. Walay gigahin ng flood control funds sa 2026 national budget tungod sa crackdown sa administrasyon sa multi-billion peso nga corruption scandal. Samtang ang proposed 10 billion nga confidential ng intelligence funds sa 2027, mas ubos kini, itandis may ang ituig. Sa maong kantidad, 6.5 milyones pesos alang sa intelligence funds sa mga law enforcement agencies, 4.3 milyones pesos alang sa confidential funds sa mga civil government offices. Matod ni De Leon, autorisado ng mga ahensya lamang lakip ng law enforcement agencies ang adunay intelligence fund allotment.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Gihagit ni Davao City Representative Tommy Chanco si Presidente Bongbong Marcos gamanduan ang tanang ahensya ubos sa iyang administrasyon nga ipagawas ang tanang ebidensya batok ang kanhi speaker o incumbent Leyte Congressman Martin Romualdez. Mato ni Chanco si Marcos mismong nagsugod sa kampanya batok korupsyon may kalabutan sa flood control projects busa siya usab ang angay mo tapos nini. Giingon ni Chanco, highly suspicious ang pag-retract sa testimonya sa upat ka mga kanhi bodyguards ni Kongresista Zaldico. Usa ka adlaw sa wa pa kini mo sumiti si Romualdez sa iyang tubag dito sa buhatan sa ombudsman. Ang 18 ka kanhi bodyguards ni ko kaniyang tumiakusar og nagkaniyang personalidad sa korupsyon og miingog naghatod silang puno sa kwarta nga balita lakip kang Romualdez ug Marcos. Upat kanilang biretract silang statements tungod sa giingog hulga sa ilang kinabuhi. Kipaghimakak ni Romualdez nga nalabigit siya sa pag-retract sa mga bodyguards o giakusahan ang ombudsman ug bias. Batod niya, iyang pamatud-an ang iyang pagka-inosente gamit ang kamatuoran.
4: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
3: Balita sa nasyonal.
1: Giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga nagsugod na og epekto ang intensified dredging nga mga operasyon sa pagpaubos sa baha sa pipila ka mga lugar. Apan daghan pa ang kinahanglang buhaton aron masulbad ang kanunay nga pagbaha sa nasod. Atol sa iyang inspeksyon sa Las Piñas City, matod ni Marcos nga mga lugar sakop sa Oplan kontra baha, mas ubos na ang level sa tubig human sa dredging ug pagpanlimpyo sa mga waterways. Matod niya, kaniang tumabot hangtod dughan ang baha, apan karon hangtod tuhod na lang. Giingon ni Marcos nga epektibo ang mga lakang apan dili paigo. Gipadayon sa mag-dredging human sa 12 anyos ng moratorium nga matod niya nagkalaom ng mga suba o spillways o nakapakunod sa ilang kapasidad sa pagdala sa tubig baha. Ipanuan sa niya ang DPWH Secretary nga balikan o tapuson ang dugay na nga nalangan ng Las Piñas Spillway Project aron makatabang sa drainage sa pagpaubos sa baha.
4: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
1: Labing minus 111 ang namatay, 87 ang angol, human pagtayog sa magnitude 7.4 ng linog sa kasadpang bahin sa nasod Colombia. Suma sa US Geological Survey.

0: kinaumang musaka pa ang ihap pa sa mga nakalas.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Giingon ni US President Donald Trump nga pangayoon niya ang kompensasyon gikan sa Iran. Isip kabahin sa bisan unsang negosasyon alang sa kalinaw. Matod ni Trump, kinahanglan manumag ang Iran sa mga pag-atake o pagkamatay sa gingong gisuportahan o gihimo nini suod sa daghang dekada, lakip ng kadaot o mga nakalas sa Lebanon, Syria, Yemen o Gaza. Nagkalisod ang negosasyon tali sa Amerika o Iran alang sa pagtapos sa gubat o pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz samtang gipangayo sa Tehran ng bayran sa Amerika ang war reparations isip kondisyon sa kasabutan. Gipangayo usab sa Iran nga tapuson sa Amerika ang blockade sa mga pantalan ini ug tagtangon ang sanction sa oil industry. Giingon ni Trump nga i-appeal niya nga firmly ang tanan niya nga gipangayong kompensasyon sa umaabot nga negosasyon sa Iran.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:25 na.
1: Portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. XFM.
2: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, sorry sa kong atlido. Marino ko na sakit. Bayang nito ni ilang poong Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Pili na masakit akong kisod. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Nabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Ah, sakit kaya kong tiyan lula.
6: Ano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
9: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita ang maginan siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sista Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
16: Abli na.
14: Yes.

0: Sorriso Hair Clinic, Denise Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bill. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:31.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
4: XFM Business News.
1: Sa kasikas sa Patigayon, DepEd ng DPWH, ano na kinadak ang budget allocation alang sa proposed 2027 budget. Si Kratropa Crystal Joy Filarca sa report.
5: Giturn over sa House of Representatives kagahapong adlawa Agosto 11 ang proposed 7.2 trillion pesos National Expenditure Program o NEP alang sa 2027. Pinakadako ang alokasyon sa Department of Education o DepEd nga 976 billion pesos. Gisundan sa Department of Public Works and Highways o DPWH nga 644 billion pesos o Department of Health nga 353.8 billion pesos. Alang sa local o regional development, 1.32 trillion pesos ang giandam alang sa National Tax Allotment o NTA sa mga local government unit, samtang 115.62 billion pesos alang sa BARM. Ang proposed budget mas taas og 407 billion pesos o 6% kumpara sa kasamtangang expenditure. Matod ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang budget plan gitumo nga makabenepisyo ang tanang sektor. Muagi pa sa hearings o deliberations ang NEP aron mapurma ang General Appropriations Bill nga gilauman nga maaprobahan sa dili pa ang Christmas break o mapirmahan sa presidente isip balaod sa dili pa matapos ang tuig. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Health News.
1: Sa kasikas sa paglawas, underweight, posibleng timailan sa kuwang sa nutrisyon. Sa ginlan na rin eh, ni katropang Anna May Perez.
6: Ang pagkahimong underweight o sobrang kagamay sa timbang mahimong timailhan nga kulang ang lawas sa gikinahanglang nutrisyon. Sumala sa mga health experts, mahimong hinungdan niini ang dili husto o kulang nga pagkaon, kakulang sa nutrients, sobrang stress o pipila ka kondisyon sa panglawas. Ang underweight mahimo makaapekto sa immune system, kusog sa lawas ug muscle mass ug mahimong magpataas sa risgo sa pagkaluya ug kanunay nga pagkasakit. Girekomenda nga dili lang magbase sa timbang apan susihon usab ang height, edad ug overall health sa usa ka tawo aron mahibaw-an kung normal ba o ubos ang timbang. Kung kalit ang pagkunhod sa timbang o lisod magpadugang og timbang bisan sakto ang pagkaon, maayo magpakusulta sa doktor o registered dietitian aron mahibaw-an ang hinungdan ug husto nga nutrition plan. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anna May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
1: Senator Raffy Tulfo ug Pia Cayetano naglali sa Senado sa Issues Committee Chairmanship. Istoryahan tanining katropang Philip Serohano.
7: Senator Raffy Tulfo ang kakulang sa aksyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa paghatag og go signal sa mga miyembro sa minority aron makapili og makasulod sa mga committee sa Senado. Matud ni Tulfo, daw gi-hostage ang mga priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC tungod sa paglangan sa pag-aproba sa committee memberships sa mga senador gikan sa minority. Matud pa ni Rafi Tulfo kung adunay panahon si Cayetano nga mag-Facebook Live. Kinahanglan na nun asab siya panahon sa paghatag o go signal sa iyang mga kauban sa minority. Mitubag ni ini si Senator Pia Cayetano ang igsoon ni Senator Alan o giingnan si Tulfo nga undangon na ang pagdrama. Matod ni Pia, mahimo unta nga muduol si Tulfo kaniya kung aduna siya pangutan na bahin sa iyang igsoon. Ilabi na kay wala si Senator Alan sa Senado ni Adong Higayuna. May baw si Tulfo ug mingon nga wala siya nagdrama sa pag-isyu og iyang gihagit si Senator Pia nga mutanaw una sa samin kung kinsa ang nagdrama kanila. Samtang mingon si Senate Majority Leader Mig Zubiri nga iyang kontakon si Senator Alan Peter aron masulbad ang isyu sa committee memberships. Gipahibaw usaba nga dili maayo ang paminaw ni Cayetano maong wala kini sa Senado. Gilauman nga magkompleto ang listahan sa mga member sa minority sa nagarayang committee aron makapadayon pagproseso sa priority bills ang Senate. Para sa tumagkatropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas nung kalipay. Karon magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Aling Sergio Hoseng Pilipino para sa Pilipinas, kininya certified Turbo user, katropang Philip Serohano, ex-Afanus.
3: Kasikas Express Balita
4: XFM Archives.
1: Koy-koyon tang kasaysayan, pinaaging katropang Koy-koy JJ Joven Jimenez.
0: Itong Agosto 12, 1887, natukod ang Museo Biblioteca de Pilipinas pinaagi sa Royal Decree sa kolonyal nga gobyernong Espanyol. Ini ang unang institusyon sa nasod nga naghiusa sa museo ug library aron mapreserbar ang kultura, kasaysayan ug kahibalo sa Pilipinas. Giablihan kini ni atong Oktubre 24, 1891 sa Casa de la Moneda sa Intramuros, Manila, nga nagsugod sa kapin o sa kagatos ka libro. Gibungkag kini ni atong 1900 pagsugod sa kolonyal nga paghari sa Amerika. Ang Museo Biblioteca giila isip sinugdanan sa National Library of the Philippines o National Museum of the Philippines. Ni atong 1901 gitukod ang Insular Museum of Ethnology, Natural History, and Commerce. Samtang ang serbisyo sa librarya na banhaw pinaagi sa American Circulating Library. Pagka 1916, ihiusa ang librarya o museo sa gobyerno ngadto sa Philippine Library and Museum. Ug niadtong 1928, gibahin kini ngadto sa National Library o National Museum. Hantud karon, ang National Library nagtipig sa mga bililhong dokumento sama sa original nga mga sinulat ni Dr. Jose Rizal og sa Philippine Declaration of Independence. Samtang ang National Museum nagpadayon sa pagpreserbar sa kultura, kasaysayan og natural nga kabilin sa Pilipinas. Kung gusto mong paligunon ang imong resistensya, pagtumar og Santon Vitamin C, ang non-acidic og alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, Doc JJ, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
4: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Sa Kasikas paugnat sa kusog, kanhi Blue Eagle coach Tab Baldwin og Ateneo gipabultag tag 4.8 milyones pesos sa Department of Labor and Employment. Si katropang Jairo Biking sa detalye.
8: Gipamulta sa dole si kanhi Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin ug sumatol nga 9.8 million pesos tungod sa paglapas sa employment rules alang sa foreign nationals. 4.9 million ang multa kang Baldwin tungod sa wala pagkuha og alien employment permit ug laing 4.9 million pesos sa wala pagkuha sa certificate of exemption. Ang Ateneo de Manila University gipamulta usab og 4.9 million pesos tungod sa pag-empleyo kang Baldwin nga walay gikinahanglang dokumento. Giingon ni Baldwin nga sukad niadtong 2013 wala siya nakakuha og permit kay giingnan siyang igo nga ang iyang permanent resident status apan kinahanglan gihapon og certificate og exemption ang permanent residents. Samtang giingon sa Ateneo nga consultant lamang si Baldwin og walay employer-employee relationship kanila. Moapilar ang duha ka kampo og i-refer sa dole ang kaso ngadto sa Bureau of Immigration alang sa posibleng deportation proceedings. Nagsugod ang labor case sa investigasyon sa pagkamatay sa Ateneo players nga sila si Rene Butterbonya o Divine Adili atol sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Alang sa natural na suporta sa immune system o kanitibok ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santong Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinainyong katropang Gyro by King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
9: Isang araw nagmamaneho sa
1: iba. Atong i-check ang Kasikas gawas. O sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Asa napitang likayan nga daan kay traffic on board sa patrol. Katro pang Eric Amaro.
3: Live report. Live report.
1: Katro pang Eric, good morning.
10: Sa mga katropa na sukin kayo sa XFM Cebu 8.3. Karong buntaga, katupang katulad ni Ray, no? Rush Park, yung buntaga, parang kaman alas utso. As makita mo, diba? So sa itong mga katropang kining mutan lang sa muntan sa kining mga kadalanan na dulo sa bugiskwilahan, kung alam sa nabagong nai alternative route, nakakagyan, ato na lang mo sa alternative route, katropang kining mga or mga katropa, ato na ako sa katupang katulad ni Ray, no? Kay medyo traffic pag yun, kay alas utso, no? Madong pa man yun, ayoban, alas 9 ng klase, nato sa alas utso, kining pamutagod po ng mga estudyante. So sa motas, mga interior portion, na yung mga e-bikes, katropang-katropang na yung mga kegalaan, na ay mga tricycle, na yung mga kaning PUG ng mga agi o manghunong. So mas kung na yung alternative kaning route, ato na lang agi para di kayo ma kinipong dugay sa biyahe mga katropa po da niya. Sa aside sa mga dugulong iskulan, katropang-katropang na yung mga kegalaan, kining ato ng mga kining main thoroughfares, no? And Bacalso Avenue, batiyanan kayo katropang-katropang na yung sumunta din ismay, kinipong CIT area po da niya sa kinipong na Epistle Street going to kinipong kwan-kwan na ning atong Southland Properties. So far, so good. Katropang-katropang na mga kegalaan po tungod sa 6:08 a.m. na kinipog counterflow lights na nakatabang kini siya katong mga tuloy mga kaglan. Sa ato pong monitoring, wain na yung mga disabled na mga sakyanan karong kapuntagan din sa may South Florida properties. Palilong kapakita na brapa ni mga monitoring sa itong CCTO. So far katong mga tuloy, hapsay lang no, ang southbound and northbound lane sa kining ato sa mga South Florida properties po. Ngunan na din sa may North Reclamation area katong mga tuloy mga kay Exulan MG Cuenco nga rin sa kinipong atrosab nga kining General Maximum Avenue, no? So blowing lang po ng dagas na po light traffic light to monitor sa ito pag ato na yung mga kaigsuunan po. Dadris may usapin niya Balibart, no? Hapsay, bantayan na lang yung guys. Mga motorista, pralikay disgrasya, nigilingin taon mo kung muntadlas mo niya sa BRT lanes para di mo mapunggit aning mga magi sa BRT dedicated lanes. Ang pingita mo diya, double check para likay disgrace siya po diya. As by Osmia Boulevard, upside naman agad ito mga tayo mga kaiglan. Kaiwan naman yung mga ang last traffic light dito na sa Osmia Boulevard crossing Iscariu Street. Kaya ang kining along Capitol area, kaiwan naman o gaman na kwan man. No? Di naman functional mga traffic lights na ito mga tayo mga kay Xunan po na. Iscariu Street lang, patiyanan. Sumatang yun din sa padong na sa across the avenue. Matiyanan na katupan natin sa matang matul po. Kapag ang bulog sa kanan, kay task yun ang kutay mga kaigilan. Sa monitoring po, no? CCTO, palito na pakita na sa monitoring katupan ng rap-rap. No?
11: Kailangan. So far, ilang sa
10: mga monitoring katupan natin yung mga minimal na kayo, no? Ang panagbangga. Ganyan, marag, sukad ka, ganinang kadlaon katupan natin yung mga kaigilan. Marag, usa, kuhan lang, ha? Kaya ibang uragusan na yun. Kaya natala nila. Kato mga tuloy kay alas 6 buntag na ilang natala. Kaya yung counter flow lane man eh. There is my Cebu South Coastal Road Corner FB Steel heading northbound. No? Kato mga tuloy niya. Alas 6 imidza sa kapuntago. Doon ay reported Bangga Road Crash S. Osmeña Avenue Legazpi Extension. Isuzu L versus motorcycle with physical injury ni siya. Kato mga tuloy niya. Wala na isunod. No? So usarah ka Bangga ang natala sa itong Cebu City Transportation Office, mga kaigsunan. Para likay disgrasya, mga higala, defensive way of driving, dito mag-key-add up, first priority ang safety para luwasan muli sa itong tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga kiglan. Sa itong mga katropa, pangapi mo ha, para condition mo sa itong pagmanila, kaping asan itong Blas Gomez, mo'y imna mga kiglan. Kay humutlami, sustansyado na. Alang sa Diyos sa Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, sa dagan, sa rapit, tumatagpuntag sa iyo, katropa ni Eric Cabarro, XFM.
3: Live report.
1: Salamat, katropa Eric Cabarro, sa iyong report.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Sa kasika sa showbiz, Heart Evangelista heartbroken. Diamond ring gikan siyang ex-boyfriend eh, ang gidonate. Atong paminaong chika, pinaging katropang Inday Marta.
12: Sa ato ang showbiz karon, gibot niya ni actress host Heart Evangelista nga iyang gidonate sa charity ang heart-shaped diamond ring nga gihatag kaniya-kaniya to siyang former boyfriend. Gibot niya ni Heart mga katropa ang maong istorya atol sa iyang game show nga The People Have Spoken. Human gipangutana kung unsaon niya ang mga regalo gikan sa iyang mga ex-boyfriends nga nagigbuwag kaniya human sa pagluit. Mato ni Heart, human sa breakup, iyang ipili nga buhian ang sentimental nga alahas o gihatag kini nga to sa charity. Laing jewelry usab, magikan usab sa maong ex-boyfriend, iyara usab gihipo sa pan, wan niya gibutyag kung kinsa ang iyang gitumong. Nailhan mga katropa nga ang kanhi uyab ni Heart, silang John Prats, Jericho Rosales, o Daniel Matsunaga. Niatong 2015, naminiyo si Heart kang Senator Francis Cheese Escudero. Nag-renew sila sa ilang wedding vows niatong 2024 dito sa Balesin Island. Diin sila unang nagminyo mga katropa. Makuto atong showbiz, karon. Mga katropa ay magkalimot sa pagtumharog sa ton vitamin C. Tungod kay pag-usap-usap ang itong panahon karon. Alkaline base ka vitamin C. Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropa ang Marta, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:47 na.
3: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
13: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Guardia nakatog, gikawatag service firearm. Storyahan tang katropang Ray Box ini.
12: Sakpan sa CCTV kining usok lalaki nga misud sa usa ka siradong establishmento dito sa Tondo, Manila og gikawat ang service firearm sa usa ka guardia. Sa uwahi makita siyang mikuha og usa ka butang og midagan dayon palayo samtang gigukod siya sa guardia. Suma sa kapulisan, ang gikawat di ay mao ang service firearm sa guardia nga wa ibutang sa holster og isuksok lamang sa iyang hawak. Wa na ipadayon sa guardia ang pag-apa sa suspect tungod sa kahadlok nga mamahimong gamiton bato kaniya ang gikawat nga armas. Sa imbestigasyon na sera usab nga nakatugang guardia samtang nagtanaw og video sa iyang cellphone sa diyang naitabo ang insidente. Adunay person of interest ng kapulisan nung nagpadayon ang follow-up operation aron masakpan kini. Nagpahimang nousab ang kapulisan sa mga guardia nga kanunayng bantayan nung siguroon gyud ang gustong pagda sa ilang armas mga katropa. Pastilan o ano yung mga pay siguro ni guardia. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, nilipain inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
14: Pulong sa kaluwasan.
1: Pulong sa kaluwasan. Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
15: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Mateo 7 versikulo 11 nag-ingon, busa, kun kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha ang inyong amahan nga anaa sa langit nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa iyang mga anak nga nangayo kaniya. Higala ang atong pagsalig sa Diyos Nagsumikad sa atong kaalam mahitungod kaniya, sumala sa iyang pulong. Kini gumikan kay dili kita makahimo sa pagsalig sa mga butang nga wala kita nasayon. Ang mensahe sa kasulatan nga atong gikutlo karon nagdugang na usab sa atong kaalam kung unsa ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Giawhag kita sa pagpamalandong nga kung unsa ang atong pagmahal ug pag-amuma sa atong mga kaugalingong anak. Mas labaw ang pag-amuma ug pagmahal sa Diyos nga atong langitnong amahan dinhi kanato nga iyang mga anak kay siya hingpit, matarong ug mas mahigugmaon kung itandi kanato. Sayri nga kunway ginikanan sa saktong panghunahuna nga maghandom nga makaangkon ug sakit o balatian ang iyang anak. Ang langitnong amahan nga mas mahigugmaon labaw nga dili gayud gusto nga kita makaangkon ug balatian o magantos sa kawadon. Igsuon tuuhi nga ang balatian ug kawadon dili gayud gikan sa Dios. Ngani si Kristo mianhi aron kita maluwas sa ato mga sala ingon man sa bisan unsang balatian o kawadon. Tuuhi nga si Jesus didto sa krus maoy nahimong bayad aron kita malukat gikan sa tunglo tungod sa atong mga sala. Dawata karon si Jesus sa imong kasing-kasing, isip imong manuluwas o imong masinati ang hingpit nga kaluwasan sa Diyos alang kanimo.
16: Kasikas Express Balita.
1: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtakop ning atong tulumanon.
16: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Wa na tayo igong oras. Good morning, Walter Dacwa niya sa Suba. Sir Nathaniel Natnat Flores, kumusta? Mayong buntag niya, sir. Bonnie Gakayan Gumapak, good morning. Live watching from Upper Suran Association, Kinasang-an Pardo. Pems Tineps, kumusta niya? Mayong buntag, Jesus Canieta Celestial. Nanukan sa Basak, Lapu-Lapu City. Konsihal Ekin Kaniga Jr. des Barangay Dayas. Side by side ni Cup Idol Freddy Esmas. Cesar Chester Rago. Good morning des Court of Appeals nilaga Paring Buboy. Kauban ni Maring Verna. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo down sa inyong paghapit nilig atong program. Paul Sob, nanukan sa Bukidnon. Maayong pagtanaw niya, sir. Kumusta itong mga YouTube viewers? Salamat kayo kaninyong tanan. Melvin Arda, nagtanaw na ito gikan sa Toronto, mga katropa. Mayong gabi eh, diya sa Toronto. Sir Melvin, salamat kayo. Raymond Gayatin, sa ipamahaw diya karon. Paul Benemirito, kumusta niya pre? Mayong buntag. Salamat kayo sa paghapit. Good morning ninyong tanan diya. Luloy diha sa Jerusalem ang kinakusgan diha nga lamian kay kape Sanson Gold Coffee Mix kay pangputig pampabata ning iya Blackbird Luffy ikas Compostela watching dito na pita. Thank you kayo, sir. Salamat kaninyo ga tanan Alberto Alberca pamahaw tag ikas Bugot Argao Cebu. Yes, pamahaw diha eh. Itong uban, hindi na ito matuhog greet o shout out o inyong may mensahe ugma na lang po. Itong balikan inyong mga messages o mga greetings mga katropa. Sangan sa kinatibok ang persa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager John Lay Biking at yung news director Philip Serohano at yung mga kaumang news reporters o news writers at yung partner ng Master Control Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, gini ang inyong muskalagad sa kahanginan. Katropang Ray Gialon, dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting! Kasi

0: iyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyo ng yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect ka.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong kotoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako.